0: maliban sa sangka inhinyero, involved mo sa mga kooperatiba ra. Si Engineer Bernardo Biray Moises, nag-birthday makaron. Sa edad niya, 61. Siyempre, last year mo nag-retired eh. So, 61 na siguro imaw. Happy birthday, Engineer Bernardo Biray Moises Itlandbank Anay. Nga makaron sang kapribadong individual nga naga-walking-walking sa Pook. Ara na sa linya! Ro, maisog, agmabuot. Agmahogod niya Kapitan Ita Andagaw, Kapitana Juliet Onyet, Tolentino Melgarejo. Kapitana, good morning. Congratulations, Gid.
1: Ah, yes. Good morning, Katodong Judith, no? At sa atong tanan, yatal po yung mati, at Todo Radio, may ayan din yung agaon sa tanan.
0: Nawa, Kapitana, una-una, ay gina-congratulate ka ginamon. Pagkatapos nga nga kahapon, kanamit na imong pamahaw, nangawa man ako, nga malipayon ka gid, ay nabaton mo na gali, officially rong aplaki ita pagpadungog, halin sa Service Excellence Award bilang Outstanding Sangguniang Barangay Council. Akap?
1: Ah, yes, akatudong gigit, no? Nga, ano yung dumog mo naton, nga, gindaton, no? Nga, yung service award, halimra sa Empower Philippines, isa yung national organization, no? Nga, kasadunggan ro, ang Davao Barangay Council sa most outstanding sangguniang barangay.
0: Sin pag tauan do kwan do award cup.
1: Pero raya nga lang award sa gin baton ra sa Boracay kay bahan sa gin tauman ng mga award sa aton ng mga last termer barangay kagawad.
0: Okay.
1: Actually wa matangani ako karon naka attender kasi ay that time abigubong kita ka ako na first casting ha akong dinay isa lang lang abig kita gagubong sa akong pamilya
0: ngani oh
1: tapos ay oo ito man ra ako nga kagawad Lord na Igalia si kag si ato ni secretary Hazel Padilio at si ato ni barangay treasurer Aria Mircelo.
0: Aso sandaw nagbato dito sa Boracay.
1: Yes, sanda lang ito nagbaton dahil that time abi hay although dinner mataragin nagano sa gabi imat ay 4 o'clock na abi alang alang na ako magtabok at Boracay. That time ay nagaing kido panyempo.
0: Ano ro kwa na mga ginbasihan it Empower Philippines sa pagtao Korea nga Service Excellence Award?
1: Daya nga lang ano nga rin Empower Philippines ay nagkandak-kandak karang yung pabibiwan niya sa tanan-tanan o amon ng mga award
0: okay.
1: Na nabaton. Agin interview para ro aton nga secretary, agro aton nga treasurer, agin ko tanan-tanan o mga programs, mga implemented projects, aga harun doon doon andang agin basihan. So, huwag ba sa nangyay kaya ako kasayon in truth kasi na yung ruyun niya ron nga week ay ginambay ako kahapon niya secretary and treasurer niya. Ayaw man na pag ano, pag sabihian ay katro, opisina kasi man ay may amon niya ginabibiyo. So, nag-uli ako, at alasing tuwa ko kasayon niya at mga plaque of recognition, mga award namun iyan hato galit login na video ko na ginsend kita ito and then ay nag-angal ko matandap interview.
0: Okay. Gusto Sabado ang nimo na ba? Ano na nabaton? Biyernes or Sabado?
1: Sabado. Sabado mo at gabi.
0: Nga wala.
1: Kasi sa last day it. Sa last day it. Bukong para ro, according sa amon niya treasurer at secretary ay bilog tagali rang ano it Pilipinas sa mga iba ba yung region?
0: Oo.
1: Iyat ang sa Boracay, naging held. So, pila mo natin ko nung bilog ro awardee sa iba matang region do ibang ato. Pero iya siguro sa Kalibo ay andagaw ro andang gimpili. Kasi may masunod pa tangan yata ra nga. Daya nga rin medyo sa validation po. Andang nakasugod kami. Nakasugod kami sa ano may masunod pa yata ra nga awarding kung ikaw ay first place, second place or ano gid
0: kung champion
1: doon man lang ro Oh, kun champion kita.
0: Bah.
1: So, ano nga? Oh. Ay, raya nga ray, recognition. Recognition po, raya nga, ginbaton, no? Ginbaton kita nga bilang isaya ka outstanding asangguni ang barangay council do barangay Andagaw.
0: Ah, hay kabay pa nga, ro masunod nga mabaton ita Andagaw ay Galing Pook Award.
1: Ah yes, harun man no bro, ambay ka aton so aton niya. Sabilog na rin si ano, provincial director at aton niya DILG Aklan, no, speaker ito at that time.
0: Bong pala- si Director Bong Palanog.
1: Ah, Director Palanog.
0: Ito, Raymundo. Raymundo Palanog. Bong Palanog. Ay, atong ito, taga-Napas.
1: Kaya na during the flag ceremony, so, gin, ano na ako sa ako ng mga empleyado, na kay Bahang Sanda, no, sa raya nga lang, ginbaton niya award, especially man, nuraton niya mga sangguni, ang barangay nga, nagka-cooperal man Sanda, sa mga gina-implementar natin ng mga proyekto, no, luka magayon para sa barangay ang Dagaw, they are a part of it. Aga, syempre, nuraton niya ang Dagaw, no, no, without their cooperation, aga sa ato ng mga empleyado nga saan ng dedikasyon no sa pagserbisyo din ako niya motivation niya padayon niya kita sa pagserbisyo without this award eh, sige at kita ni hapon
0: daya bingara mga pakilaga nga ra ay naga boss bang ita moral o aton nga mga barangay official sa employees sa Andagaw yes. Magatrabaho pag itusto para sa Andagaw nun.
1: Yes, sambilog lang niya ako niya ginahambay kan gano bilang na servisyo kita sa gobyerno. Ayaw na gano mga kritisismo. Wa man ni perfecto, di sa nato niya tudlo. Nga ni, may kakulangan sa taas.
0: Nga ni, oo.
1: So, marunggid, once we are in the public service, ay kaibahan kita ron sa mga challenges, sa mga trials, sa lahat-lahat nga atong niya pag-pungko sa gobyerno. Parang doon ay maging maligun yung kita sa pagbaton at mga kritisismo ang sambilong man lang ron ay nagpapaskong man ka to doon nga basi may mga kakulangan kita ay welcome kita na to doon. So, ambay na akong to, you cannot be a good leader if you are not a good follower. So, dapat, kato nila kalin, pero pagpakita at isayang ka-ehemplo para pagasundo ni tato niya mga pumuguyo. So, harun mo lang doon katodong judges since I do not know kung ma-election o wa.
0: Okay na makon kung what election aga praskimor kapitan na ay bisan wa manganit election. Pero kung sa ibang kapitan, dapat election yun tayo doon na.
1: katodong judges. Sa ating pag-servisyo, sa atong pumuguyo, may election o uwa, makita man doon o hindi, atong doon nga obligasyon, no? Kahit nga ni man, buko natin doon, kahit hindi man nga ni tayo karoon na nakungupo, ay bilang Kristiyano, may mga obligasyon kita sa atong yung mga atong isigatawo. So, harun na lang siguro ron, rakon nga nung ay nahambay ko taron may award o uwa makitaan matanaga o ato na ginaubra o hindi kay padayon ko kita sa pagtao sa mayroon para sa ato isig ka tao o sa ato nga barangay.
0: Okay, sige. Mensahe lang kapitan sa imo nga mga empleyado mga sa barangay council.
1: Daya katodong jujit no rakon malang gustong ipabaki no kaya nga rin nga nakabutang iya sa clock of recognition nga nalipay ako, no? Bayapir, ako na ginatanaw nga naging bakihangan doon, no? Akong basahon at makadali. In recognition of collective excellence in barangay governance, unified leadership, responsive public service, and effective implementation of meaningful and sustainable programs that have significantly contributed in the welfare, development, and progress of the community. So, Harun Anda, Service Excellence Awards 2026, celebrating leadership, inspiring service, creating impact. So, ikaw nag-iikot, makita natin kung paano ginta-aurora yung award.
0: do pinakaimportante, do pinakaimportante ang portion karon sa akong pagpamati rin nga sustainable, ya, nga implementation ng mga programa.
1: Yes, aron gid man no, syempre dapat kung naga-implement kita ay i-sustain gid aron.
0: Bukon baga ta, bukon baga tingas kugon or piktaw-piktaw gang baga.
1: Yes, oo. Aga tambilog nga ni Ron, mga nangan, nakatodong budget, no? Makita ko atong mga pumuyungan ba daw nun, atong yung mga scientists, na makaroon na lamat-amat na ginapatindog, bulig man rin ako atong sangguni ang kabataan, no? And council. Aga, atong yung mga kina, gin-mentionin mo, nga mga scientists, mga, mga traffic, ano sa images.
0: Oo.
1: So, makaroon doon na ginagapaugra ta kami it. Reunion nga rin yung mga traffic sa images.
0: Para agago niya, hindi ka baga magtagang-tagang, kagapa na ba yung dagaw eh. Masairan mo kung saan nga street ka, anong lugar daya, saan ka pagto. Hindi ka baga magtagang, kapitana?
1: Yes, kabuhay yung ginami dapat ra. Kasi isang dilog ra sa akong the priority project. Ugaling, dun tayo aking nga sa images, nakatuka para imaw, nakabudget imaw ra sa atong yung sangguniang kabataan council.
0: Mm.
1: So, sandat aro ga implement. So, hindi man akong pwede nga iuna ro ana is barangay kasi nagdoble yung sa images, agro akong yung budget ay nagsimple, nagpareho ro project. So, ginhugat kita namon katulong doble. Salamat, no? Sa Ginoo nga na ano man da na tapos man makaroon ay inugtakod lang man ra na mga street names.
0: Okay, very good gid. Aga sa uman, congratulations gid Kapitana Juliet Onyet Mamot Tolentino Bergarejo Cup. Congrats, thank you gid.
1: Yes, sa update sa aton ya sa aton sa Andago Market mga 2 weeks time tapos na.
0: Tapos na.
1: So,
0: very naka, good.
1: Hello, yan.
0: Thank you, Gid. Kap, salamat, salamat. Likewise, si Punong Barangay Juliet Melgarejo. O, kita nyo, sustainable ang implementation ng mga program at proyekto. Doon na importante, sustainable. Ang dapat tugaran, ita banwa, rong andagaw sa sustainable implementation ng mga program at proyekto.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ang pinaka-importante sustainable ng implementation ng ito nga mga ordinansa. Bukod piktaw-piktaw ni Ngas Kugon.
2: Mga pasaway sa lipunan, may resbak na. Radyo, Radyo Todo.
0: Alas 8.14, dali lang dong, hawalan tayo minsahe dong. Kay Madam Linda Tay, good morning, God bless man. Bongso nyo, sa Marikina, pa-shout out sa mga taga-Ganson o na sa Hamindan Capiz nga nagpamati man. Kay Dino Salminaw, wala po tayong radio ngayon na busing may amon nga technical adjustment pa. Basta hindi na, mangin okay na. Iya ka lang anay sa If Believe ka lang anay. Kay Amabila Jimenez, good morning doon na sa New Washington, sa Mabilo. Mayad nga gahon, abyan. Likewise, ang sa tanang akanong nagapagamati, haling kay makagwapo. Good morning kuno kay Kong Lito, nga pirming gapamati da imong programa. Sanda ni Kong Jess, gapamati ron, tay Lasyo. Si retired, but not tired, Kernel Lasyo Warino, sinong Ray Rugan, sino pa, sinong Lino Japo. Dawad daw nagapamati ron. Di ba ka, tay Lasyo?
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Ano mainit nga balita alin sa Manila? Mainit nga balita alin sa Manila? Ahay, dong bot kunot kalibo sa Philippine Travel Mart 2026 high champion, back-to-back champion. Pero pangutana, ano man do benepisyo it kalibunhon sa mag back-to-back champion kalibo sa manami nga bot? Nga ginasusan itaton nga munisipyo, ano man do aton nga benepisyo sa ginastos naton sa pamasahe it mga nagsugunod to nga mga empleyado opisyal ita Banwang Kalibo nga wa man nga ni ita kalabtanan ng mga trabaho na sa munisipyo.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Besed Banday Jet, thanks a lot for the greetings. Wa yata kita sa radyo. if believe ka na lang muna nung Bernard, base ko na before maga 12 noon, okay na. Kay Madam Rosie Iso, God bless you man. Gina-congratulate ko rong Elzio Calibo sa pagpanguna ni Mayor Jory Socro. Ag sa tanang nag-participate nga kung si In, magdaog ita best bot na award. Kota mag pagawa man it itemize, it gastos, agun may transparency man. May mga hersay, abing at 300 M ko no. Ay, hindi man, grabe. Hindi man. Rona gastos. Grabe. Bot ma lang, magastos ka 300 million. Ag sabagay, hersay pa yung man eh. Hersay man lang doon na makagwapo. Hindi man, gid. Ma, grabe ko tanga. Bot ma lang, ano ginapatindog mo? Tindahan ay? Atong tindahan 300 million, pero kung bot ma lang sa Philippine Travel Mart, magastos ka 300 million. Hindi man, hindi man. Ag unang-una, wamat budget yun, deficit do banwa, ano eh, gastos at banwa, 300 million, deficit, yan eh kita.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Pa-shout out, anay ko no, kay makagwapo bago mag-expire dong load ni Arbitore. Toto Bobots kay Berti, una sa Mabilo Calibo. Enjoy sa mga pagkapi-kapi, Toto Bobot. Kay, kumuson balita sa kontraktor nga si Abilarde. Oh, bakit? Ano ba ang problema kay Abilarde? Magagwapo. Ano ba ang problema sa kontraktor nga si Abilarde?
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay matsap pilang bilog lang rong proyektong dinag-an ni Abilarde. Matsap kagabanan kung ano nga mga gin-intrahan nga mga bidding ay matsap perdi manimaw. May dinag-ano mo mga pilang bilog siguro.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ma'am Jane Matolintino, good morning, kid. Tama, Jet. Kapindo mga nagatumbo-tumbo. Matso may ginapatamaan ka, makagwapo, ah. Kay dating kapitan Yopemi Otem de la Sena, Cap. Good morning, kid. Una sa poblasyon Makato, agay SB Ninit Nerly de la Sena. Kay Nori Esberto Milgarejo, kaya pala pilang adlaw wait audio sa radyo. Oh, arin correct ariwan ng adlaw, tapos nag on air kami aga kahapon ay nag off air guman kami dahil nga ni nga wa pa natapos ang mga technical adjustment. Thank you na sa pagpamati permi kay Nori Esberto Milgarejo. Kay Ma'am Josephine Briones Doroteo, good morning, kid. Thank you, kid, sa gina-offer mong kape, ma'am. Have a blessed Monday, man. Kay Madam Josephine Tolentino, congrats kay Ampod Cap Unyet Tolentino. Stay safe always. Thanks and God bless you. Thank you, kid, Ma'am Josephine Tolentino. I like it. I like. Wa, ano roga na like mo? Makagwapo. You like what? Hato si Cap. Ah, gali? Nagkita gali ka mo? Ay, paano? Sino mo nag-monitor? Ah, sa FB. Ayan, makaswildo ko ang abo ka, J.O. Gaoy patabi. Halin sa travel anang treasurer. O nga ni eh. Tana tabi doon na. Ipapakutana ta kay Rudy Boy kung makaswildo abirong job order. Tawagin ba si Mayor Joris? Kung hinono makaswildo ro mga job order employee dong itatun yung munisipyo, tawagin yung imaw. Kotan agang, kung di mo magpa-on-air. Kotan agang imaw.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Salot kay Mayor James Solanoy. What bisyong mayor? Aba di makahambang mo tarong na makagwapo, ha? Depende, makagwapo. Base outside di Colombo. Ah, gali. Kay Julius Nunez, good morning. Medyo ni nagupok-upok inyong signal pero do mga kinangganon it mga pumuyo ay wagid. ginatuha it mga politiko ya sa aton. Agtama ka nung jet. Mga government vehicle, gina-service tananda kung may mga panaw sa anda nga personal. May unang ani nga birthday sa nang ungay, igtos sanda sa kamansi, gapaligos tapos nakabutang sa sayakyan ay service at barangay gali. libre sa gakyan, libre pa gasolina ron. Nano abi kita karon nung jet. Tama gid Julius. Dapat pinikturan ko tag pinadagas sa DILG. Email nyo baga, picturean nyo, isend nyo sa DILG. Ah, okay. Offline pa dayo mao. Ginaoy siguro si Mayor. Kaya naka-offline pa imaw.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sino ko nung mayor sa Akan nga nakita sa Sagang Kakasino sa Manila? Hindi man problema kung kakasino makagwapo. Kung roa na matang ginagastos ka kwarta sa kasino, anang sarili, okay lang yan. Pero kung kwarta at gobyerno, doon naman mga problema. Agdong kasino, legal matalo kasino eh.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Pero kung naimo nga ginasugay sa kasino, kwarta ni Juan pa San Cruz, do yun do, hindi manami.
2: Mabilis sa himpapawid. You get the jet.
0: Pabati
2: race
0: man kami. Iya sa Boracay, agkay Joe Victoriano Chulugo. Salamat gid sa uman. Thank you man kay Regian Prado. Mayad parang mga konsultan kung madali sweldo, inadawang, pero J.O., binugan ta. Siyempre, J.O. ka ba lang, konsultan ta to, baka gwapo. Malakas na to kay Gub, malakas sa kay Mayor to. Hi J.O. Ay kagabanan sa J.O., kagabanan, hindi man tanan. Politically accommodated ron. Nga mga empleyado ita gobyerno.
2: Mabilis sa himpapawid. You get the jet race.
0: Pero J.O. nga mas abo ko na ginobray. Binugan. Ro J.O. nga abo ginobray. Pila-bilog ba lang ron. Waste of money gang. Pinasweldo sa mga konsultant. Wabat na obra. Ay, siyempre, kalyados politika ron. Bukang manitamnan ha. Mayad, buon do wat pugos ka konsultant. Ag-iritain niyang rumayad. Tama! Galing, siyempre, paano mong balibaran kung bumulig kimo seleksyon, nag-informisahan mo. Nagbulig kimo koleksyon, informisahan mo. Ay, paalin doon. Paano rin makagwapo, abirayon? Mabalibaran mo. Hindi, gid. Ginformisa mo eh. Hadlo ka man next seleksyon ay bumaliskad. Good morning, amigo Jet. Happy pamati na lang sa perbing nakatudo. Long konsehal aspirant at mabilong nga si Jody Malba Santos, med leader, tisi nagproven. Wah, grabe si Dr. Jones ha. Kay dating SB Longlong di Asis Nabas, good morning man. Good morning kay Kong Jess Marquez. Kunta, mediahan yun ng mga naga-expired ng mga bubong nga ginaporsi si DOH. Sinanda baga sana nakasaga sa pag-forecast at mga med 39 billion worth ng medisina. Since 2015, ayun, na-discover gali rong grabing bugong nag-expired yang anak na itipaklong. Iya sa aton sa aklan, may iya nga mga LGU, ginpanggubong. Galing ay, doon nakakita, binahadlock mag-witness eh. Job order, man binakakita sa pagsunog, ang paggubong. Nahadlock man mo nga palayason sa munisipyo, kaya hindi man mo mag-testify. Nga rong bugong, ginubong, nag-expired man.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Happy birthday, Mr. Land Bank. Wauti mo sa Land Bank, Arby. Dati sa Land Bank. Makano wauta. May gagaon man to, Andros Walog Jr. Kay Ma'am Teresa Daguno Vega, happy, happy new day, happy gid. Magpamati, adlaw-adlaw. Thank you, gid, madam. Teresa Daguno Vega, Lionel Valencia Vlogs, paring Lionel, good morning. Una sa istansya. Ma'am Lina Mercado sa City, Australia, blessed Monday. Congratulations kay Kapunyet Milgarejo, isagang kahuwaran nga public servant, Kapunyet for Mayor 2031. She will fight for you. Happy Monday, katundanan. God bless us all. God bless sa imong program. Shout out na lang si Judy Malba Santos. Haling kay Tres Hermanos. Ita Mabilo Kalibo. Aga kay Feliciano Ernie. It EPL Mini Sound na sa Kulabnog Palay. Kanyo pa. Pa-shout out kay Boss Bronski. Nga naga panindahan makaron para sa anang handa. Wish ko nga mabuhay imaw hanggat gusto na agmahilong naro mga tumba boys sino na sa nang birthday sa gamat yabo nung jetag good morning kid happy birthday daw Uman kaya Bronski from Cholios Nunez. Chief Boy Lumibaw, dapat do mga awarding ang mga barangay chairman ay automatic one-term extension para tanan hay maghugod. Ah, grabe rong suggestion ni Chief Boy Lumibaw. Do mga outstanding kapitan ko no, dapat automatic one-term extension without election. Agot tanan kapitan maghugod. Hindi magainagto sa konsiensin. Agaro basura si Kasuhon. Di ba gaampod? Attorney Hinje Reyes. Good morning, good pod. Aro gasolina gali. Manugsipa guman. Ampod Hinje, attorney. Kay Jan David Lu. Good morning. Agsabilog nga. Nagapamati. Thank you, good. Pwede ning sambay ni Kaponyet nga. Andago market. Huwag kita't budget to tindahan. Agro itsura imat sa abo pangkugang. Tapusong tananda ron. Ay nakabudget ron. Ro 300 million. 300 million lang. Ah, dapat tapusin yan. Bahala sana kung nasinsa na mabuot budget. Ah, basta importante 300 milyones tapuson tananda ron. Or somebody will suffer the consequences.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ginsako po mga wat hagabot sa pag-travel. Ayan, baga sa swelduhan sanda. It LGU. Gihapon, bisan buko man it in line sa nang trabaho absent matasanda sa department. Ginapacheck na akon ko na nag-absent kid man sanda ron. Dahil kung job order iba ko nga nagsugunod, hay no work, no pay. Ah, no work, no pay. Aro iba karon nga nagpaganaw ko no, anda matang personal, naila kang mag-ibid. Aro iba, gastos in munisipyo. Sige na po si isa pa naton. Good morning sa tanan nga kaman si Anon. Sa naman si Aklan, good morning sa group Tindog ni Kap Dodong Maribuho. Ag sa mga kagawad it barangay kaman si Norte. Good morning, Gid. Ibalik ang tumboy sa barangay. Happy listening kay Randy Santisas, sari kay Brando Santisas. Ma'am Nilia de Jose Pedro, good morning, Gid. Kay Pastor Roland Rubias Tibulan, blessed Monday, Pastor. Ginaoy ganit, sir, mayor pa. Ay, kay Madam Mary Jane Villanueva, bawal pa din po ang mga government officials sa kahit anong gambling. Nagalagay po yan sa kanilang guidelines. Ah, gali. Okay, sige. Ay, oo, may bago galing nga DLG. Awa man nabigin na sundaron, Ma'am Mary Jane Villanueva. Actually, kung nasisaang ka buabo, taro nga, ito sa Buwangan Casino. O galing do, DILG, Abingara. Kapin kon nakikita man ang abit DILG Perme, hay tagsa ibabaw ng mga opisyal, ng mga kontra, ag mga kritiko ni Marcos. Iya sa local level, sa Idagom, daw sa wala, may nga ni, pinagawa man ang DILG at Memorandum Circular, wa may nga ni ginasunda hagos it mga local government unit. Pilang bilog man ang nagasunod, wa man ako dapat ang gagin sanction di ALG.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
0: todo. Oh, para sa mga CEC resolution nga ron, sugan na matuto, talo ang ginapatiha. Ay, Diyos mio, makagwapo. Kay Dalmier Pilayo, good morning, Gid. Bisan di pisa do gobyerno ag mga negosyante rupiguson. Arin, taro masakit. Sa team guwapo, sa La Carmela, Boracay, salamat, Gid. Aling kay Regian Prado. Sir Jet, kung malayon dong eleksyon manami, laban sa Kamansi Tindog Party List versus bagong Kamansi Norte, Akwan Team, Porma Baskog, piyak ag piyak, ba manami rong bagantayan. Dyan David Lu. Kay Cloyd Beltran, good morning, Gid. Tres Hermanos, kadlaw-kadlaw lang, ng Tinagoboy Tambong, happy viewing. Kay Sir Ed Sabal sa California, happy viewing man Sir Ed Sabal. Bisan dipisit, importante makapamashare yang ro mga iba, amigo. Then to anda, nailat sa nakaroon, what sa nahuya karon? Ah, nga magadyang-ganyang sa nagamit ng kwarta ni Juan Pasan Cruz. Dapat mahuya at sanda. Kwarta't pumuguyo, imo at ang inalagaw-lagaw. Mga patay huya.
2: Mga pasaway sa lipunan, may rest.
0: Good morning kay Rijan Prado.
2: Jotodo.
0: Guys, Gregate from Jojo, alas 8:31 atod kinyo Tando Highlight. Ganang may kasama.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tando Highlight. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tando Highlight, ganang may kasama. Drink responsibly.
4: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health, but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality, masaligan, kag potent nga sahi sang vitamin D3. That's why we emphasize the brand, dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Beacon Funeral is now in Makatoklan, corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Taunan Beacon.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: DGX 500.
5: Ulang bangkay mo sa prutas at gulay?
4: Umawi ka na lang
5: sa DGX 500.
4: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant,
5: panglaban
4: sa mga free radical
5: na nagdudulot ng sakit
4: at pagkasira ng katawan.
5: Ang DGX 500,
4: araw-araw bibili sa mga butik.
6: Suramires po, baka manalo cash sa Ginuma na, Hinebra na, Gins Tanalo promo na, may 5 winners ng 1 million cash at over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa Senate Manalo.
10: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Keshali na!
11: Four more runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
12: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
13: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
12: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
13: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
12: Opo, tapos?
13: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
12: Wow!
13: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
14: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
15: Walang todo, komentaryo, wala lang katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
16: Balik banwa sa aton nga pagpangalagad. May gin forward ya kakon nga nga top 15 nga mga kontraktor ha. It mga school buildings. Mga school buildings under sa Marcos administration. Kag may mga kilaga ko rikara sa top 30 nga ra eh. Ha? Kaya ba nang gikari? Diskaya gid niya mga construction company. May iya malikara nga naghalin niya sa Visayas. Kung mahingagaw naton makaron, pita-pitahon tabira yung top 30. Ang mga contractor, top 30 contractors it mga school buildings nga kabuabo under sa Marcos administration. Kabahubaho ra.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
16: Agsambilog ka raho. Identify gid niya permi ginagamit ita sang kasikat nga congressman niya sa Western Visayas. Roana nga school building habo gamit dayang kontraktor nga ra 2.8 billion. Sobra gid niya ni. Ha? Ah, okay. Sige. Ha? Kung mahingagaw na ito, hingagaw na ito galing makaroon. Ba, congrats, kid, congrats. Oy, good morning, kid, kay Engineer Titoy Rodriguez nga nag-monitor makaroon. Very good, kid, Mayor Rodriguez. Mayor Rodriguez, ha? Tagabatan, Mayor Rodriguez. Future Mayor Rodriguez.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
16: Diba future Captain Joyny Maglonso?
15: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
16: Ara kita ho. Kaya man sa kagabanan kita karahin mga diskaya kita. Hindi nga nga Jadima Construction Enterprise. Grabe. Ano gito pa'y pinakamabaho iya eh. Agarang gina may pinakamabaho ko. Anat Alpan Omega General Contractor. Kay kuan gito ho. Kay Diskaya gid nga construction na company ra. Ah, sanday St. Timothy. Ah, naman da, Ligase. So, smere kagusip. Ah, mostly gid ay kuan gid. Ay, ano't mga asawang diskaya, gid?
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
16: Dayang arang GT ko nga ra. Matsaraya pirmi ginagamit ita sa kasikat, ha? Nga congressman niya sa Western Visayas. Dayang GT ko nga ra nga construction company. karon ka lang galing ha. Okay. Judge, sa new body marin, if believe ka na lang anay judge ha, ay off air kami judge, akwan judge ho. Off air kami judge sa radyo, kaya if believe ka na lang judge. Dali, alayangin ha. Ah, okay. Sa Radyo Todo lang, Judge. Radyo Todo dong, no? 88.5. Atong IP Live. Dong. Eh, lang. Ay, ipakunta na si Judge Marin, eh. Dali lang ay sabton tanay si Judge ay nagapangot tanay mo ko na hindi mo ka-monitor ko no dahil nga off-air kita sa radyo eh, kaya makuha na lang imaw, ma-FB live na lang imaw sa Radyo Todo 88.5 FM. Judge sa Marin, o na ka lang Judge sa monitor.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo
16: nice Todo. Uniform ka Todo, nanibag ako dahil permi kang naka-executive attire kung watswerte naka-coat and tie pa. Gapalundre, abi ako bagsik ni Juan. Ha? Ah, gapalundre, kaya naka-uniform ang muna ako. Pag magana, coach yung man kita.
15: Walang inaatrasan sang...
16: Pangutana, haman kung magsugod ng mga public officials, agmin in uniform sa bugangan, bawal. Pero sa casino, okay lang? Ay, abo, ganang inagto sa casino, actually. Oh. Hay, sa kabuabo nga ni ginagto, pilarong hakasuhan yun. Ha? Ita, DILG. Nga nag-agto sa kasino. Sana o lang may pang-kasino nga ni. Sana o lang matuod may pang-kasino. Kay nung bini na sir na, good morning, gidong bini. Happy monitoring. Kaya, nung Liland Laurente ang dininya, na na-clear choco, Sir Luciano na sa Tuting Reyes. Ma'am Liland Laurente, happy monitoring man. Jet shout out sa atong LGO Kalibo. Gabigit kami yung sokro. Ah, kaya pa. Sana ko nung makasweldo itong job order employee. Si Mayor, wapag response, pero ginpang utana na mo ni Mau, kung saan o makasweldo mga job order employee. Wapat response sa itong alkalde. Hindi pa siya connected.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
16: Sa mga nagapangutana, IP Live lang muna. Ha? Abong pinangutana, abi. Oo nga ni IP Live. Ah, okay. Sige. Pasensya ka nanay ha. Base kong mga before noon time, makabalik naman kami sa radyo ha. Bago mag noon time, makabalik naman kami sa radyo. Nung Boyantesa, ay pasensya ka nung Boyantesa, off air kami sa radyo, kaya IP live ka na lang kung may IP ka. Ayan, si Engineer Bernard Moises, naka-IP live. Yan lang sa Radyo Todo 88, Radyo Todo Aklan Judge, 88.5 FM. O naka lang muna monitor.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
16: Nabas nga ramat sa pahinagahan ta na sigurado mahaba-haba tabirag. Off-air kita sa radyo eh. What gana si Mayor James kung basahon ta nga off-air sa radyo. Gapungutan ay mo, anong oras makabalik ka mo sa radyo? Ay kapamati mo sa sagakyan. What ay mo at ginapamatian ko no? So, hinaagal na nun, balikan doon nabas. Kung maka-on-air na kita sa radyo, kung makabalik na kami before noon time.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
16: Pag masayran niya kung nun yung makagwapo, aga may prebaw ni Mau. Nga kamo ay nagsuunod ito sa Philippine Travel Mart gamit dong kwarta ni Juan Pasan Cruz. Ipakao na gitkin nyo litson.
15: Todo, komentaryo. Todo,
16: komentaryo. Di ka mo karon, litson, ipakaon ganyan yung makagwapo. Good morning, Gid. God bless you always, man, Engineer Cesar Gomez Tayco na sa New Buswang. Dapat na yun yung eleksyon para mabailuhan ng mga opisyal nga watlimog. Puro ho-ho-ugang. Agkong may sesyon, present yang Ruasairan. Hambago na hasta natapos dong sesyon. Arin ng mga member ita purpose. Ah? Then the mga... Ah, okay. Then the mga official. Arin ng mga sangguni ang barangay or bayan members nga member it purpose. Pungko, pamahaw, pamate, pauli.
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Diyan, David Lo. O rin mga purpose ng mga SB or SP. Pungko, pamahaw, pamati, pauli. Purpose.
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Wa, tarundong kapamati sa iba dong. Ah? Sa Radyo Todo man ang kapamati si Mayor James. Sa Todo komentaryo man ang kapamati.
17: Todo komentaryo.
16: Ma'am Rosmelia Salim sa Baliero, good morning ma'am. Hindi kami mag-overthink jet. Ay may engineer halin sa Department of Engineering. Isang empleyado at sanggunang bayan. Mas kung pumusta sa buwangan. Kung saan man ang sweldo, mas mabahog parong ginapusta sa sugal kisa sa sweldo. Ani mil... Mas kailangan ko tayong ginahambay nga rin nga rin sa engineering ko eh. Ah, grabe kung pumarada sa buwangan, nagpago tayo ito eh. Tig 20 mil, singgit-singgit na lang. No? Hindi ko mag... ang permit ba? Ahagos adaw-adaw tayo mo sa buwangan. Ha? Ah? Ahagos adaw... O ganyan mo sa contractor man ni Mau eh. Ha? Ah? Sa contractor man makagwapo, abimora. Maliban saan ang pagiging municipal engineer, kontraktor pa imaw.
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Sa bilang adlaw sa Banwat naman siya, may matiyabaw gid nga kontraktor. Dahil sa project sa isagang barangay sa Banwat naman siya. Ipaputok ang tudlo pag hindi gumupok ra. Chismis ngayon, balita bukas rugwa ra. Sige be, utikan bi kano kay arbitore. Sir Roger Delgado Makabalis, good morning, gid. O nasa San Ramon sa Malinao. O tikain ko no kay RB. Inyong ang daywa nga kwan. Inyong daywa nga sekreto. Almost one to nga nirong nga job order. Hindi yo, wap hagakot do consultant. Di ka baho-baho. Di karon nagugubong do nga aton nga budget. Sa kababong job order. Ano ang bakit ko wa? Ginahunos. Nga ginahunos, banwa. Rong pundo ita gobyerno, bangod ko kababo nga mga job order. Dapat limitahan tagang. Eksakto ang kunta, tamang-tama lang, nga makabulig lang sa aton nga mga regular employee. Hindi man ganyang sobra-sobra naman masyado.
17: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Race.
16: Okay, matakuntaron, ha? Nga nagatao ka't pangabuhian. Nagatao kay trabaho, sa mga watrabaho. Pero ang napipirde, pumuguyo, ah, nga kalibunhon. Nadideprive rwaton nga mga pumuguyo sa dapat. Haya, gina-enjoy na nga mga programa at proyekto. Itmanwa, o galing naagto sa pipilang bilugang. Agkagabanan karo mga politically accommodated yan eh. Ah, nga mga empleyado. Okay, tagat ako trabaho, pero hindi naman sobra-sobra. Dahil doon napipirde, banwa. Banwa po ang natatalo. Nadideprive do pumuguyo sa mga programa tama, eksakto nga mga programa at proyekto nga dapat ginapaarag halin sa nang pundo, halin sa nang kwartang pinanghugasan, pinagisan ng mga buwes. Ag naagtuang sa mga ginakomodar bako diyaman kung politika.
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Binato diyan, kagabanan ka na mga ginpromisahan doon before election. So, dapat pasudlon mo. Ay ginpormisahan mo eh. Ha? Hindi dapat tigid nga akomodahon mo. Good morning Jet. Pa-shout out sa Tagumpay Antaran family. Halin kay Sunny Antaran. Oy, good morning daw. Tagumpay ag Antaran family. Kay, dali lang kita. Ma'am Nilia de Jose Pedro. Off air po kami ma'am. Oo, off air po kami sa radyo. If believe ka na lang muna. Mamaya pa ba si makabalik doon mo nga radyo? Kay sa if believe, tigali ako ga pamati. Ay watat audio sa cable. pilang adlaw nung ani mami. Ay pasensya kita na kamo karon base makabalik naman kami sa area. Ginatrygin nga makabalik kami sa area makaron. Agali. Ali Pores na ro sa bilog ali. Good morning kid kay Will Andrade Tambong ag sa Aktoda. Una sa nang tambayan sa Guding Ramos si Babaw. Kung sinong naisip, imaman, animal gita. Dipisit nino banwa. What's will dorong Gio? May mga empleyado pang paldo.
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: May reklamo iya banwa alin sa sangka Porcher college student. Reklamo kontra sa sangka pribadong eskwelahan. Ag bangod nagpakilaga dong nagareklamo, nag-email abiya kamon. Ha? Ginbutang naman doon ang agan, ag ginbutang na rong eskwelahan, basahon tarong gin-email katon nga reklamo sa sangka Porcher college student.
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Aga hopefully maabot ita Radyo Todo rong pamunuan at eskwelahan makaron. Hopefully maabot natin nung pamunuan at eskwelahan. Doon ang presidente mismo. At eskwelahan kung maabot natin. May contact ba kita doon kay Angelo Kimpo? Uso yan ni doon kung makontak ito ni Mau? Kung paano natin mo maabot makaron para pagbasa ko, diretso lang agi, pasabto natin sa presidente at NBC. Ay, ginto mo dabi NBC, ag nagpakilaga man ng komplainante. Speaking it mga politician nga nagasugod sa kasino, hindi man doon magayo, ag pares malang abi ron jet sa kasabihan. Kung bawa rong drink, ag drive, haman doon mga bars, ag club, ay may mga parking lots. Ay, thank you man, Judge. Totoo Roger Lucero Nagales, una sa Office of the Barangay Affairs. Good morning, kid. Hararong complaint, Banwa. It's ang ka-Porcher college student. I-check mo daw nga kung makontak na ton si Mr. Kimpo. It in BC. Madam, pwede na basahon? Nagpakilaga man ng complainant eh, di ba? Nagpakilaga man tayo eh. Agin tumod na ng eskwelahan. So, pasabto na ton ng eskwelahan. Di ba? Ing butang na, nagpakilaga man ni Mau eh. Kung wala nagpakilaga, okay lang. Hindi taman magbasahon o galing. Hindi ka mabati, kara. Kara, Ma'am Lilia de la Cruz. De la Cruz.
18: Wala mo lang side comment.
16: Ha?
18: Wala mo lang side comment, complete na.
16: Oh, basahon lang natin, Juan. Okay, basahon lang natin doon sugat. No problem. Ay, ginatinghuan natin yung mabot si Angelo Kimpo. The President ita NBC. Hararong sugat. Agin email ka mo ni Rachel Ann. Rachel Alejandro ang ginagamit ka eh. Rachel Ann. Nabay na na ho. Agroan ng may iyaman na ng email ad eh. Anang email ad iyaman. Dear Radyo Todo Aklan Team. Kana na. I am reaching out to your station to seek immediate help for the students' body regarding unfair and highly irregular billing practices by a school here in Aklan. We hope your news team can look into this matter to protect the students and our struggling parents. We would like to report Northwestern Visayan Colleges for the following practices. Anong hambag? Number one, lack of a tuition breakdown. The school administration is forcing us to pay fees without providing an itemized statement of accounts or a clear explanation of what we are paying for. So, bukong itemized ko, no? Hindi na masayaran ko na ano rin ang ginabayaran. O tamagon, lamsam. Lamsam imaw. Hindi siya itemized. Pangaywa, demanded fast track collection. Dapat kuno bayad yagi. They are aggressively demanding that students settle both the first and second installment payments immediately this month, leaving no reasonable or humane payment period for our families. Ang pangatlo, unfair 400 pesos installment charge if a students cannot afford to pay the full tuition upfront in cash and opts for the installment timeline, the school adds an extra 400 installment fee. This heavily penalizes students who come from lower income backgrounds. We hope your program can feature or investigate this issue to hold the school administration accountable. We sent them to release a transparent breakdown and extend a fair payment timeline. We have already sent an official grievance email to CHED Region 6. Ang nakaabot naman gali sa CHED, sa Commission on Higher Education Region 6 regarding this matter. Important request for my safety. Ah, okay. Ah, nakaabot naman sa CHED eh. Umabot naman sa Commission on Higher Education doon nasambit nga complaint.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
16: I-try mo ang doon maabot doon kwan ha. Maabot do linya. Nakaabot naman na sa Commission on Higher Education. I don't know kung doon eskwelahan ay nakabato na ita suwat from CHED. Gaya na-explicar ko rin reklamo ka rin sa kapo-chair college student nanda.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
16: Pero si katulong Jisrael ko no, ay magto sa NBC. Agod tawan itligwar ng eskwelahan nga makaplastar man. Ag maka-explicar ko rin complaint ka rin sa kapo-chair college student.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
16: Kung alin galing ay nagagaling naton sogponan doon. Nag-resign na. Ah, okay. So, wa, nagali. Hindi nagali mo doon. Sino ba nagbugos? At total maagto man ito na si Jisrela. Bago nagali rong President Kulot NBC, hindi na si Angelo Kimpo. Ah, okay, sige. Kung hindi tama hingagaw makaroon, buwas na lang. Ah, buwas na lang. Banwang nagapamati.
19: Walang inaatrasan sang...
16: Si Kapnil, pakikontak nga ni Dong kung anong rang proposed draft ordinance. Good morning man, Toto Roger Lucero Nagales. Mayad nga aga katodong dajet. Thank you good kay Tristan Wyatt Gulay. Shout out kami iya, nag-change oil, it motor, si Hilio, Ulay, Majuti Hinaga sa Palay Elementary School. Oh, good morning, kid. Una sa mga taga-Batan. Hey, kumusta na Engineer Luis Datulio? Ginimbestigahan mo taga-Bagay Sambulong, Leong Bilog, nga kabaw-baho? Ah, nga magka-iping wakonot building permit kung anyo to?
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
16: Ana matanggin sunod ang promesa, makagwapo. Nga ana nga kumudahon. Do problema, hay kita ro alkansi. Banwa a gobyernong pumuyo do na ro alkansi.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
16: Oh my kulay. Alas 9:06. Oras atod kinyo itando ay light gaan ng may kasama.
19: Todo, komentaryo. Todo, komentaryo.
20: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Kape na.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tumuduwag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay at ako pin nga adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga ay abog kita sa atong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapanak. 4 months ka na, nag-take ng
4: paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, magtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Kasi daw siya na ano, cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
5: Nakikinig kasi sila sa radio.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Uy, mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihotin mo man abiro yung sikreto ka, kon.
7: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang lama kaya sa facial care and spa, ro ako nirang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tato. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang lama kaya man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
8: Agharap pa mare, alagang Lo Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
7: Ikaw, alagang Lo Marqueza ka ba? Lo Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
9: Bio with
10: ako si Ana, ifor problema ko gid nga ako na regular nga regla. Bisa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gid ang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio, ang D3 Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3. Mga butika.
11: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsa na, lo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
12: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
13: para sa Senate Manalo.
12: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
11: Cash shali na!
14: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, ibili sa mga butika. GTX 500, Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malo,
16: isa ka teacher.
15: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
17: Kapoy.
18: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Amelia. Ipaydipaygig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Peel and Promo. Magkatsyasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter nga butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday.
3: Punaday?
2: Mindoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ate?
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo. Inaadresan. Komentaryo. Alala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. May nagmensahe kung matuod ko nung gakandidato at mayor si Engineer Rodriguez. Kung nagtaliwan nga adlaw, nag-istorya kami. Hindi ta ka ni Kuntara, actually mo magkandidato at mayor. May anaw tang application da sa US Embassy. Nabatian nyo man siguro nga nagpa-imbahas si Raymau. Nag-submit ko ng dokumento para i-renounce doon ang citizenship bilang American citizen. O galing bakod ko lihing ra ng mga dinomingo nga matsa masyado mong ginaigpit gid. Ha? Matsa masyadong ginahingagbot ko na imaw. Bakod ko politika. Bakod ngilig ko pagwaan ng agan ko nagtaliwan ng mga binungan nga base magkandidato. Hay matsa ginapwersag na pwersag gid imaw. Rason nga matsa ginpakansila na ta. Doon ang application for renouncement ko ng citizenship. So sa mga nagpangutana, kung kakandidato ay maumatsa, matsa makandidato gid.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Matsa, yung anay. Matsa makandidato gid. Ha? Huwag ko nila maghambang 100% base kung may pagbag-ot sa muspilang adlaw. Pero sa tinor ko ng hambal, ay bangon nga ginaigpit yung mauhay mat sa madayon ginimaw sa pagkandidato. Karon yung anay kita, mga tagabatan nga nagapangutana, agbatan nga nagahagmang.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Alkan si Gidget, wagarit update sa gymnasium. Ay, kanong nga ito ginbasa ko ro update sa gymnasium? 33%. That? 33% na rong accomplishment sa gymnasium naton sa Nalook. Oh, din ang update. Sa gin-submit ni dokumento ni Engineer Dave Ignacio sa ating nga sagot ng bayan sa 33 something arong accomplishment.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Aba ka ba haba kita isang bilog nara. Mag-ubrat project tapos ini man ang mapuslan. Hay palin magka ROI Rubanwa. Tama. Paswilo sa tawo, buy it loan. It banwa. Ay, hindi yun nga ni kaservis at bayad ng mga empleyado ay wagon it kinapamasahe o gasolina. Na nung klase ra. Maripayin matang hay bugay na itong kalibunon nga makabaton it award o galing incentives. Rong guwa, haman incentives. Incentives, sir, ay kakalipay tasanda nga magwinarang agarong J.O. ay puno ugon it kautangan. Tatlo ka J.O. ng hugam sang kilaga pang pamasahe ay rapagkaon na hay uwa. Kaya gaubra ka tuntuhan hay gutumgon. Check nyo connection kung ginarimit it eksakto. Una, utang paron. Ay, dero masubo. Ha? Masubo nga kabatuuran. Good morning, have a blessed day everyone. Naring kay Madam Faith de la Cruz. Nagaugtas ako nung gabato nita. Ginarimit na rin sa koleksyon sa mga parking ay may nakatambang na baka tinapay sa nagutom gani. Oh, di tagapautang, baraka. Ay, binugan bago magbayad, binugan magabot dong sweldo. Ay, mapanghay-hay ka na lang.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Dali lang ay importante raw ah. Ginapanawagan ay naton sa mga nakakilaga, kaigbataan, kaprintihan ni Dalit Julie Padasas Israel. Atong empleyado rin sa munsipyo Raymau. Nga ro memorial vigil ay pagahiwaton banwa sa barangay na Luok. Una sa lang residensya, agarubong ni Anhing Julie Padasas Israel sa September 9 na, Wednesday, alas 2 ng hapon, dumisa sa St. Jude Tejos Parish Church, Sandagaw, aga igahatod sa nang ulihing pahawayan sa Kalibo Municipal Cemetery. samtang dong gubong money dahil late Queenie de la Cruz Marte nga nagtaliwan man sa piha kakinabuhi ko August 17 sa edad niya 62 anyos anang gawas o na sa sitio ni Buton, Bacau Norte dugubong nakatagana sa Adlaw Itwebes Pizza Jess alas 3 na hapon dumisa sa St. John the Baptist Cathedral bago igatod sa nang uling pahuayan sa Kalibo Municipal Cemetery bago kaabogid Madam Hermia. Sa mga wapakasayod, nga si former OIC Mayor at Vice Mayor at Kalibo, Dr. Anil Dabuyok Tambong, ay nagtaliwan yun sa PHK Rabuhi ko September 2. Ron ang gubong nakaschedule September 12. Alas 13 hapon ng misa, iya sa St. John the Baptist Cathedral, bago igahatod sa anang uling pahuayan si the late former OIC Mayor o Vice Mayor Neil Dabuyok Tambong sa Tambong Mausoleum sa Golden Sunset Memorial Park una sa Banwat, Numansia. Rong memorial vigil ni the late former Mayor o Vice Mayor Neil Tambong hayo na sa Kapilya del Niño Jesus Mortuary iya sa Cathedral Parish of St. John the Baptist. Ag sa mga nakakilaga man, kaigbataan, kakilaga amigo-amiga ni Rafael Soris Tagwa, retired nga teacher at Malinaw Elementary School, nga tumaliwan sa piha kakinabuhi ko August 30, sa edad niya 77 anyos, roan ang mural vigil na sa residensya sa Long, o sa residensya ni Longlong Agsila Tagwa Taytay, sa Pook Interior, Sitson Road, Pook Interior. Dugubong September 12 sa Malinaw Municipal Cemetery after ita Santos Gemisa italas 9 tagahon sa St. Joseph Worker Parish Church Poblacion Malinaw. Doon nagapanawagan do bilog nga pamilya. Ag sa mga ibata man kakilaga amigo-amiga ni Francisco Taguntod Magpusaw nga tumaliwan man sa pihakinabuhi ko September 3 o nagtaliwan yung adlaw, dugubong September 14, una man sa Malinaw. Dumisa sa St. John the Baptist, St. Joseph the Worker Parish Church sa Poblacion Malinaw, ang igahatod sa nangunang pahawayan sa Malinaw Catholic Cemetery. Rong Memorial Vigil, hayo na sa San Roque, Malinaw. Karalang anay kita banwa, ag hopefully makabalik na kami sa radyo before noon time para hinaga, mas masadya pagid kita makagwapo. Good morning kuno Robin Lacerna nga naga watch mau live. Good morning Abyan kay Tres Hermanos. Martes pa tayo hinaga pata kay Kwan kay Bagsik ni Juan nga programa. Kay Toto Robin nga program hinaga pa Martes, di ba? Martes, Huwebes, Sabado.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Mantaw ka mo. Saan ang program 4 to 6? Ita hapon, Tuesday, Thursday, Saturday. Una sa Aklan News Channel. Di ba ka, Papang Noel?
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Update development kung mga insidente, aksidente, banwang na kinatabo sa Bilog Aklan sa nagtariwan nga 24 oras. Bantayan si Manu Mungami News and, mga news and public affairs program. May importante ba akong kwan, nagtunan makaruno, angan-angan after program. Di kit pwedeng ipaiway schedule eh.

0: ay kinangan ko dagon sa clinic rakon yung mga babies. Ay inaga man makagwapo eh. Inaga na naman kita. Ang nabas, inaga ko lang bagasahon ha. Ay opera bi kita sa radyo. Aga mas manami ko no kung na makabalik on air sa radyo. Tihinaga. Karon noon time ba si makabalik naman kami sa radyo. Thank you, kid. Makagwapo, ah. Tres hermanos. Nangin ka partner sa technical side, Ding Dong Rubiso. Sangagan kong bilog ka Foresight Radio Todo Aklan. Jet Reyes mo lamang nagaiwan na nakito temporaryo. It mahidayton mahilwayon. Mainit ka gaunit Lunes. September 7 na kita. Trabaho lang, walang personalan. Banwang nagapamati, mangin hilway ka!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 80.5 FM, Radyo, Radyo, Todo. Mga pasaway sa lipunan, may resbak na. Radyo, Radyo, Todo. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Pio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magabot ka.
4: So, rihanda sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitagpulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubos, ipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo, kapag yun na makuha, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas gi sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga gitawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides, nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, na mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consist 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, ni grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani Hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani Hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may alak kada may mga katawag ka na ganyan, mga diseases kada that hinders your immune system. Mga
5: predisposing factors ka na sa kaga especially importante kay Sir Boy ang D3 bio sa subong nga tigululan kay nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar ara sa sulod sang balay ara sa sulod sang mall ara sa sulod sang opisina no wala sila gagiho so ang laton-laton da bala amo na Sir Boy no especially kung kamo medyo stress kamo hina inyo immune system dapat may backup gid inyo immune system ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
4: correct
5: system or your mismo ang secondary immune system mo kay kung gusto magpahuway sang imong immune system ang MCTs sang D3 bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang

0: inom ka na sang D3Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3Bio.
1: D3Bio Health News. D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakats,
2: magabuti ka. At ang subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na ka mo sa D3Bio. Kag ang nami pa sa D3Bio, Sir JP, nagapanami pag-insang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3Bio, paano, Sir JP? Ang D3Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amuni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3Bio, no? Ang D3Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy pag D3Bio na kita, Sir JP, no.
3: Yes, exactly.
2: So ang MCTs, no, ang ambakuga ni gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pag gidang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gitsang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy. Clean energy ka dapat ketones, no? Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro, Sir JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin. Damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3Bio.
3: That's why isagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3Bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
2: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pag it, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3Bio.
1: D3Bio Health News. D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakats,
0: makabuti ka. Okay. So makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pa gid pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo?

0: iyo sa imo konta sa flu. Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pagidla mabulig sang D3 bayo nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So sumong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 bayo sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisang ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? May ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag na mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema siniya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
1: Sir Boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
0: Correct.
1: May ara iban pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
0: Buringot.
1: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa taas iya happy hormones.
0: Correct.
1: No? Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya no? Happy hormones.
0: None.
1: No? So, ang ilaw brahon mag D3 bio, kay ang D3 bio, Sir Boy, nagaserbe ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
0: Correct.
1: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
0: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagit bala ang ginahimo ni D3 bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sang imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo. Kanami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mga ginawa tudo, wala ka mga gigiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubo, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo na gid mga senior citizen, damo na gid nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki na gidya sa D3 bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pa ang tulog mo, mag D3 bio.
1: So sa aton yung mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 bio, ilabi na kung ining nakabutilya, no?
0: Oy,
1: piki
0: na.
1: pag kung naka soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box no. Ang iya nga packaging amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig. Kaga sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle sir boy no. Ang Veget Up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet no from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati sir boy no sige yon lang nilang pag tumaros ang DTX 500 may PC alkaline vitamin C, D3 Bio kaga Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
0: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

po sa text message lang. Pauwi na ako nung nakita ko kayo. Siya na bang sakin ipinalit mo? Kinalimutan ang lahat ng iyong pangako. Akala ko ako'y hindi na mabibigo, pero di ako bitter kung akala mo'y nasasaktan sa sinasabi.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

숨을 따용가 한다. 그는 그저 님을 알아.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na akong inom,

hinagdagan pong gabi. Kaya at marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang binipit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at nami gabi.

0: www.clinicadthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Sinuma na, Ginebra na,
3: Jeans na nalo, promo na.
2: Tingnan ang ilalim ng Selyo account
3: ng Ginebra product.
2: At i-claim ang premyo sa partner outlet test, Shally na!
4: From July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
5: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Zero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
8: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: We the best! We the best music!
8: Radyo, Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Ildiro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ika-ayo.

0: Rizal Weta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang pagidait, pagpakamaayo sa nag-aisanong nga Diyos mangin ara sa atong tanan. Welcome kamo sa informasyon sa ikaayong lawas. Diri natong pakaisurian mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga healthy lifestyle nga gidulong sa aton sang aton mga panel speaker sa sininga kaagahon. Upon sining mga aton nga mga importante mga individual, si Brad Paul, no? Sir Jean Paul Generoso, kag of course si Sir Boy Solweta. Pakaisurian ta ining mga bagay-bagay informasyon sa ikaayong lawas. But before anything else, DTX 500. Mayong aga, Brad Paul.
2: Oo. Mayong aga sa imong Junior. Sa itong mga tigpalamati, good morning. Mayong aga, Sir Boy. Mm-hmm. Now, we will almost close na ang atong topiko sa colorectal cancer.
1: Okay.
2: Kinatapos na na ang mga signs and symptoms. Na-describe na ang nahatag na ang numbers kung ano kadamo ng mga Filipino ang may colorectal cancer.
1: Statistics.
2: Now, dili na kita sa ngaa, gatubo ang cancer sa imo tinai.
1: Okay.
2: Inaaton mga topiko, kag paano na dili makabulig sang dako ang DTX 500 for the prevention.
1: Okay.
2: Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning man, Engineer Alba. Mayong aga sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slorabs. Mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa aton silila. Muna yung itawag naton nga ultimate cell protector. It protects the body from the foundation of sa pinakadalungkid, no? Which is your cells, no? So basically, it helps you to stay younger, right? And it prevents ginatawag natin nga premature aging. Hindi naman gito mapunggan ang pagtigulang, pero mapahinay-hinay ta na kung naka DTX 500 ka. Ang paaman, kampiyon sa blood sugar, ha? May ginatawag nga ang palaya extract nga gapanubuot si mo blood sugar naturally. This is not a drug, this is a food supplement that naturally help your pancreas, ha? Para mapanubo ang imo blood sugar. And of course, parisan mo na sa ginatawag nga Mighty C, the alkaline vitamin C, ang pinakapaborito nga vitamin sa imo immune system para makabato sa mga ginatawag natin mga invaders sa atong lawas that causes diseases and sickness, no? And para sa nga dala sa mikrobyo, mag D3 Bio. Karoon sa D3 Bio sa Talk ni Dr. Suryahanta. Ha? King kapamati ko sa JP gapon. May nakasulod. May dala armas. Nakabata. Nakapatay. Ang lawas na bala, may metal detector man o kumbaga. May ari bala ginatawag nga detection system nga pagsulod sang kontra sa lawas na
2: intercept.
3: May intercept dayon. Amo na to pick out karon.
2: Sige. All right. Engineer, kadto na ta sa nga aga sugod ang colorectal cancer. Now, unagin, engineer, pinakaunagin na. It starts with cellular mutation.
1: Okay, sa cellular cells gidya.
2: Again, the most basic structure sa lawas. Why naman? It's cells.
1: Okay.
2: Ang pinakagamay-gamay, engineer. Microscopic.
1: Mm-hmm.
2: Cellula. You are made up of around
1: trillions
2: of cells.
1: Okay.
2: Ang imong tinai are made up of cells. Tanan nga cancer starts with a single cell.
1: Okay. Kailangan
2: natin ginambal ni Sir Boy. Ang cells are programmed to die. Kung gulang na.
1: Uh-huh.
2: Inatawag na
1: natural cell death.
2: Natural cell death or apoptosis. Mapatay siya. Siya mismo.
1: Kung mature din siya.
2: Oo, gulang na.
1: Okay.
2: Hindi naman sa puslan.
1: Uh-huh.
2: Halimbawa siya na your skin.
1: Okay.
2: Ang skin mo, pag nag-mature na siya, mapatay siya. That's why gashed off, pababaw, gakakakas. Himubuling.
1: Okay.
2: Ang imo naman nga iban nga parte sa lawas, nag-mature man aton nga cells.
1: Mm-hmm.
2: Oh, that's why, like your red blood cells, ang iya lifespan is only 120 days. Now, your intestinal cells works the same. Abot ang panahon, matigulang na siya. Siya mismo mapatay siya kung lingon.
1: Okay.
2: Pero may mga ara gene mutation or cellular mutation. Ano ba't ko si lingon? Naglain ang instruction sang cell. Nga instead, tani mapatay na siya. Okay?
1: Okay.
2: Mabguba na siya. Ma-self-destruct siya. Uy, ga-tribe si engineer.
1: Nagatingwa mabuhi, ha?
2: Hindi siya gusto mapatay.
1: Aha.
2: Hindi siya gusto mapatay. Kag ang lain pa, hindi ko mo nga hindi siya gusto mapatay, siya ya ang nagadamo.
1: Nagamistastasize.
2: Bay lang na, lain na. It's a different topic. Dito okay. Na yung nag-proliferate. Ga-proliferate. Gadamo.
1: Ga-multiply siya. Add.
2: Now, ang problema, ang surrounding niya nga mga cells, ang iya nga mga neighbor,
1: okay.
2: Mga bago niya nga cells.
1: Okay, healthy na iya.
2: Healthy. Mm. Siya ya, tigulang, kagang i-produce siya, pareho man siya kagulang.
1: Okay.
2: So nagadamo sa nga nagadamo, tikaroon ang imuon sa immune system, iyan kudalan.
1: Okay.
2: Kudalan. No, kaging kudal niya, amuna nga tingala ka mo ang cancer, wala, doon na putos ni saya.
1: Okay.
2: Doon na putos, kagimo siya bukol.
1: Okay.
2: Anong ginahimo sa immune system once may invader sa lawas? Ginakudalan. For example, kagton ka sang subay. If an ant bites you, anong matabo? Nagabukol.
1: Okay.
2: Kaya ginakudalan sa immune system ang toxins halin sa ant, sa
1: okay.
2: Kagat sang subay, nga hindi siya maglapta. Same na kung kagton ka sang lamok, nagahabok, kaya ginakudalan sang kagton ka sang tanga, gahubag, kaya ginakudalan sa immune system, nga hindi siya maglapta. Same as a cancer.
1: Mm.
2: That's why game mo siya bukol.
1: Okay.
2: Now, question. Nga, nagamango ang cellula. Una, basi genetic mo.
1: Mm-hmm.
2: Butsilingon, halin sa mama, sa papa, sa ginikanan.
1: Mm-hmm.
2: Basi, may tiyo ka, may tiya, may lula, may lolo. Gene anomaly. May aragi ka mo ya history.
1: History, gidya.
2: Cancer.
1: Uh-huh.
2: That's why kung canceron ang pamilya,
1: may prone.
2: Likely. May aragi ganit ko kilala, engineer nga, kung mga pumamana ilabata, gina-check nilang family history.
1: Hmm,
2: basi. Maalalaw ay ang pamanahon sa ilang sining nga bata.
1: Basta mayo lang
2: ang
1: genes.
2: Basta nami ang gene. Kaya hindi sila gusto mag-suffer ang ila apo.
1: Mm-hmm.
2: Kung may cancer ang members ng family, hindi na sila gusto. Ngayon, hindi lang ita lang iban. Kay time will come ang imo apo, ang imo bata, ang abon apo, masuffer. Kaya basi magka-cancer. Amo na!
1: Pero isa mo lang atong ginikanan, si Lula, iba mo lang to.
2: Hindi na lang pag-ibalik. Ah. Na to. Ah. Oh, pero malabot na kay Muhammad. Oh. Now, engineer, again, why labot sina, may ginatawag kita nga environmental factors or amuni ang imo nga or acquired.
1: Aha.
2: But silingon, tinuig mo nga abusar sa lawas. Example, tinuig ka na dinikada ka nagainom.
1: Uh-huh.
2: That will cause gene mutation. Chemicals, may nahaklo ka bing asbestos ka very carcinogenic.
1: Mm-hmm.
2: Nahaklo mo na. Magka-cancer ka sa lungs. Chemicals, pesticides, imo nga mahaklo. Sige-sige, uyat, magka-problema.
1: Mga external factor na yan.
2: External factors. Or imo ginakaon.
1: Uh-huh.
2: Nakaon ka sa mga processed food.
1: Aha.
2: Oh, sige mo nga, which is very unhealthy sa lawas. Later on, it becomes, it will mutate the cell. So muna, ano nga itong panaganda? Simply, DTX 500. Nga, protector sa cellula.
1: Okay, okay.
2: Ang DTX 500 will work its way through your cells. Pag inom mo sina, i-distribute na sa imong cells. Same with all antioxidant nga innate sa lawas ni mo, it will protect all your cells.
1: Mm-hmm.
2: Tida mo damo ta cells. That's why, need ta damo nga DTX 500. Di paglimitahe lawas mo. Inom ka dabi 3 times a day, aga og to gabi. Well, why nagit budget? Pwede na twice a day. Di why nagit once a day? Supplementuhan mo lang utan.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Ang aton pangontra sa cancer, utan. Nga sakit imo tiyan. Kanto ka sa doktor. Dok, sakit tiyan ko, dok. Mamba lang doktor, pilay mo edad. Yadok 50 sobra. Again, cancer develops around 50 plus. That's
1: mm-hmm.
2: why ang prostate cancer, pagka edad mo 50 o 45, ganito dapat gina-screening ka na for
1: prostate
2: PSA. Prostate specific antigen. Kidra nagasugod ang cancer sa mga 40 plus at 50 plus. Okay. Oh, check ka na tong daan. May history ka mo sa cancer, sir? Mama mo kag papa? Yes, sir. Tiyo ko.
1: Okay.
2: Anong, gainom ka? Yung sir, play nom ko, beer, kag whiskey. Ano na kadugay niya? Mga 30 anos na unche.
1: Okay.
2: Yung kasi karilyo ka. Yung sir, pit. Unche. Yung pala kaong kakarni. Plakaong kakarni. Huwag ka kaon utan. Yung odok, plakaong kakarni. Unche.
1: Nag-contribute.
2: Huwag ka ga-exercise. Uh-huh. Wala. Unche. Tanan nga mga precursor for cancers, ara.
4: May pamangkot ang doktor nga wala na implant ni Sir TP. May multiple sex partner ka. Kaya sa prostate, it's either you overuse it or you don't use it.
1: Okay.
4: Prone sa hindi ito mag-veer away sa colorectal cancer. Ang ngambal ni Sir JP, kung may if he allows me, no, ang pinakanamig ito, utan. Utan. Nga ang utan, what, besides the vitamins and minerals that it carries, it is high in fiber. When it comes to your colon and your rectal area, the most important is fiber. Kaya ang fiber, amuni ang ga-act sang scrub, amuni ang ga-tinlo sang imo tinai para magwato tanan, pag hindi na mabinlan para for mutation, Sir JP, no?
2: So sige, utan, detox fiber, that is the best
1: okay.
2: For cell mutation. About sa detection sang lawas kung may
4: accommodating kay Sir JP.
2: Oh yes. Mm-hmm. Oo, gusto ko hindi masayang imong agin research. So engineer, sa tong tagpalamati, for now, let's deal with that mutation sang cellula. Ang answer, hindi magsigarilyo, hindi mag-inom, healthy living, DTX 500 with my TC, and utan.
1: See you. Nga nagatulog, ang hindi kay Sir Boy, kumusin ka sigarilyo, ha?
2: Do wala man.
1: Wala.
2: Do pareho pa lang magambal si Boy nga ano nga about ko sa padamo-damo sang sex to. Gatulo ko diyon si mo. Do. Kabalisyo
1: sobra sa basta kun sobra sa sex, 7 ina or 8.
2: Amo na daw. Kulang 5 lang.
1: Sige.
4: So yan ta sa bung no, paano mo lang mag-react ang aton immune system when it comes, when it comes in defending our body from microbes. Oy, di ba uso sa buong, no? Nakita nato ni mga indiscriminate shooting sa mga kabataan, sa sulod,
1: sa
4: eskulahan. Nga abala, wala na-check sa gwardiya. Nga abala, nakasulod ini.
1: Mm-hmm.
4: Tingin rasonan lang usually nga tamaan ka damo bisel sang sudyante.
1: Wala sakto nga protocol para may eliminate.
4: Hindi namo may isa-isa. Biskan mambal pa may sakto nga protocol, pero hindi ma-check tanan.
1: Uh-huh.
4: That's why makalusot gidkis a. So, there is mismo sa entrance sa palang sa eskulahan may problema na, that's why makasulod ang mga delikado nga armas nga makapatay.
1: Tingala ko may isa ka university diri gapila estudyante mo bug checking,
4: that is good.
1: Uh-huh.
4: Delayed lang pero ma-maintain ang safety kag ang main problem gini, what does anong laga motivate ni sa mga kabataan ni for this kind of violence? Amo na dapat i-check gid, no?
1: Uh-huh.
4: Pusbong adlaw ya, check kunta. Kung paano bala mag-check ang lawas ta sa iya gate. Nga bala ang pagsulod pa lang sa mikrobyo nga mga lain sa lawas, nga armado, nga makaguba sa lawas, ma-check dayon sang aton lawas. Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga D3 bio in defending your body from these invaders nga makadalas ang masakit, no?
1: So dapat Sir Boy medyo intelligent, maalam nga itong mga cellula, kag-active Sir Boy?
4: Of course, engineer, ang number one gidaya, ano klase nga cellula ang dapat active? Your cell, your immune system is 1% of your cell population. Sila niya ang dapat ang maging active.
1: Uh-huh.
4: Ito gwardiya man, mabal man gwardiya. Isa lang ko serabi sa shin, ha? I think di ko na ano gap. Kung aton immune system niya is very efficient. Question, how fast can our immune system detect a harmful organism? Or a mapabakterya man, mapavirus man, mapapunjay man. Ano bala kadasig? Ha? Ambasang research and science, it will take only a minute to an hour para ma-detect sang immune system mo, oy, may makahalalit nga virus kag bacteria na nakasulod.
2: Hindi, paano hindi, bala? Paano?
1: Hindi pala sir boy nga naka-memory na ni tanan?
2: Hindi.
1: Hindi
2: paano pa? Paano siya ka-form memory kung waya pa na experience?
1: At yun ko na ang bago. Ang bago. Pero ang mga daan niya may memory na nasa. Bata
2: ka pa, wala pa memory ang imo ano eh.
1: Okay.
2: Ay, wala pa memory ang imo tawag sinigani ni ang imo immune system.
1: Okay, stand corrected. Oh. Okay.
2: Ang ubrahon ni Gapon sang ang natawag sang immune system mo, there is ang ini nga mga virus kay kini mga bacteria nga gasulod sa lawas mo, may mga profile ni. Meaning to say, pagsulod pa lang sang ila sang mikrobyo, ang ila panit ni, ang ila ginali ang ila lipid bilayer ni kay or ano man dang ila panit nga na gasen na dayon signal sa aton immune system, ma-detect na dayon sing imo innate immune system.
1: So, okay.
2: Mga neutrophils mo kag macrophages, oy, may lain ginhawa nakasulod.
1: Okay.
2: Katuan na nila dayon ang site kung di ay nakasulod to siya, might be sulod sa, nakasulod sa imo ba?
1: Mabuti nga, sir boy, pag hindi nila recognize, amo na mag-send sa dayon sang signal.
2: Hindi.
1: Ang mga invaders ba? Hindi nila ma-sense ba?
2: Pagsulod pa lang nila mismo ang kumbaga may dala na ni sila yung abaho.
1: Mm-hmm.
2: Kung if pinakasimple yun mga form, may ari na ni sila yung mga chemical signals.
1: Okay.
2: Nga ma-detect na yun sa immune system, okay, sa mga macrophages, mga neutrophils. Uy, may nakasulod. Ang baho na, ang una na ma-check sina ang immune macrophages kay immune neutrophils. Tubangon na nila kung sino man ang invaders na ina. Kung hindi na matap na, da masulod ang imo adaptive immune system. Your T cells and your B cells. So, ano bala ang analogy sini? Ang ato niya body is equipped automatically. Duway niya gambal nga tulog sa uya ubra.
1: Okay. Duway
2: niya gambal nga, ay, tamang kadamo. Mismo sa due type pa lang, kung hindi man nadamo, nga sulod sa imo.
1: Mm-hmm.
2: Ikagapadamo, malang na kung nakasulod na gito sa lawas mo.
1: Okay.
2: Mismo, pagsulod pa lang mismo sa mga bacteria kag virus ni, gina-check na dayon kung hindi kaya sang macrophages kag sang imo innate asang imo innate immune system ang invaders, masulod na ang imo secondary and more efficient nga depensa sa lawas mo. Amo na ni ang ginatawag mo nga adaptive immune system. May second wave, may second battalion nga matubang sa ginatawag nga mga viruses na kag bacteria, which is your T cells and your B cells and your memory cells, no?
1: Okay.
2: Ini amo na daga sulod ning general nga ambal mo ang memory cells. Mga ambal memory cells, ay kilala ko ni siya.
1: Mm-hmm.
2: Ay, may ari ko di
1: may antidote na ko di.
2: May antidote ko di, may mask ko di para sa iya.
1: Ah.
2: Or mambal ang T cells nga, ang memory cell nga, uy, di ko na siya kilala. Ha? Ay, kuain niyo ko bi sample?
1: Oo.
2: Ha? Kuain na sang gitawag dendritic cells. Makuha na sa sample. O ari, yari siya, amo ni siya, paano ni siya patyon?
1: Aha.
2: Amuna ka. Amuna ka specialized. Amuna ka efficient. Amuna ka komplikado sang depensa sang aton lawas. Ti, ang lain da, kung magdamo na. Kaya kung magdamo na, hindi na kaya sang aton immune system. Or, kung immunocompromised ka, kung diabetic ka,

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:38.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aglan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Lunes. Petsa 7 na po tayo sa buwan ng Setyembre, taong 2021.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigaw.
2: At Katodong

0: Jisrael Nervar.
1: Todo balita. Todo balita.
2: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng World Power Pro Biotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
1: Todo balita. Todo balita.
2: At para sa headline, balitang lokal, sari-sari store sa Kalibo niransak ng hindi pa nakikilalang kawatan.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Sa iba pang headline, balitang lokal, senior citizen, walang nailigtas na gamit matapos tupukin ng apoy ang kanyang bahay.
1: Todo balita. Todo balita.
2: At Congressman Jess Marquez, nagmungkahing isagawa ang BSKE sa ikalawang Lunes ng Nobyembre 2028.
1: Todo balita. Todo balita.
0: 12 million RHU sa Nabas, nangangalib matabunan ng lupa. Clearing operation, hindi makausad dahil sa requirements ni ex-mayor Lasaleta ayon kay Solanoy.
1: Todo balita. Todo balita.
2: At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, senior citizen patay matapos gilitan sa loob ng kanyang bahay sa San Rafael, Iloilo.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Dagdag headline balitang regional, 26,000 na tilapia fingerlings pinakawalan sa Panay River sa Capiz.
1: Todo balita. Todo balita.
2: At para naman sa headline balitang national, Representative Omar Duterte inundi na ang warrant of arrest laban kay VP Sara. Tinawag na political harassment.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Sa iba pang headline, balitang national, VP Sara Duterte nagpiansa sa grave threat case sa QC Court.
1: Todo balita. Todo balita.
2: At Congressman Leveste tinawag na National Bureau of Imbento ang NBI.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Samantala, walang banta, leak o cheating sa 2026 bar exam ayon sa IBP President.
1: Todo balita. Todo balita.
2: At para naman sa headline balita international, Iran magtatakda ng restricted zone sa labas ng Strait of Hormuz.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Dagdag headline balitang international, US envoy at Zelensky nagtalakay para sa peace talks.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Headline balitang sports, mga batang Pinoy karatika inilala sa Senado matapos magtagumpay sa China.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Dako naman tayo sa showbiz news, sa balitang artista Nadine Lustre nakipag-collaborate kay APL the Apple Diap sa bagong awit.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Headline balitang negosyo, mamimili binalaan sa mga substandard na Christmas decors ngayong bare months.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Dako naman tayo sa health news, sa balitang pangkalusugan, labis na pag-inom ng alak maaring makasira sa atay ayon sa DOH.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Alas 11:41 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Iransak ng hindi pa nakikilalang kawatan ang isang sari-sari store sa Oyutorong Street, Barangay Poblacion, Kalibo, kaninang madaling araw. Patay sa Kalibo Municipal Police Station, dakong alas 5 kanina nang matuklasan ng may-ari na pinasok ang kanilang sari-sari store. Nakita nitong sira ang padlock ng pintuan na pinaniniwala ang ginawa ng kawatan para makapasok sa loob ng tindahan kung saan makikita ang mga magulo na ang mga paninda. Samantala, sa pagsiyasat, natuklasang natangay ng kawatan ang ilang pakete ng sigarilyo, mga kape, dilata, noodles, zone rocks, sabon at iba pang grocery items. Sa ngayon, nagsasagawa na ng follow-up investigation ang pulisya upang matukoy ang salarin sa nasabing nakawan.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Walang nailigtas na gamit ng isang senior citizen matapos tuluyang tupukin ng apoy ang kanyang bahay sa Barangay Arcangel, Balete, Aklan noong Sabado. Inilalang may-ari ng bahay na si Mrs. Diana Cuales, 73 anyos. Ngayon kay FO1 Alberto Diocades, Fire Arson Investigator ng Bureau of Fire Protection, Balete, nakatanggap sila ng tawag bandang alas 9:39 ng umaga mula sa apo ni Cuales. Agad na rumusponde ang mga bumbero, ngunit pagdating sa lugar ay halos tuluyan ang matupok ang bahay na may lawak na tinatiyang 30 metro kwadrado. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang naturang bahay. Nakaligtas naman si Cuales dahil sa wala siya sa bahay nang mangyari ang sunog. Sa ngayon, wala pang tinutukoy na kabuang halaga ng pinsala. Hinihintay pa ng BFP ang affidavit of loss na sinumite ni Quales upang matukoy ang halaga ng may ari-ariyang natupok sa sunog.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balitang lugar, nagbongkahi naman si Aklan First District Representative Jess Marquez na isagawa sa ikalawang Lunes ng Nobyembre 2028 ang susunod na barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay Marquez, siya mismo ang naghain ng musyon para sa naturang petsa sa isinagawang committee hearing ng House Committee on Local Government na pinamunuan ni Aklan 2nd District Representative Joven Mera Flores. Magugunitang nakatakdasan ng isagawa ang BSKE sa Nobyembre 2. Ngunit isinulong ang pagbabago ng schedule kasabay ng panukalang amyenda sa termino ng mga barangay at SK officials. Binigyang diin din ni Marquez na hindi lamang simpleng postponement ang layunin ng House Bill 10971, kundi ang pagbabago sa haba ng termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Layunin umano nito na mabigyan ng sapat na panahon ang mga barangay officials upang maipatupad at makompleto ang kanilang mga programa at proyekto bago matapos ang kanilang termino. Sa kasalukuyan, naaprobahan na sa second reading ng Kamara ang House Bill 10971 at nakabinbin pa ang mga susunod na proseso bago ito tuluyang maging batas.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Hindi makausad ang clearing operation sa katabing bundok ng mahigit 12 million na Rural Health Unit o RHU sa Barangay Unidos, Nabas, Aklan dahil umano sa requirements na hinihingi ni dating Mayor Lasaleta sa kontraktor ayon sa Nabas Mayor James Sulanoy. Ayon kay Mayor Sulanoy, interesado ng kontraktor sa nagsasagawa ng clearing operations upang maalis ang mga lupang nasa banta ng paghuo sa paligid ng RHU. Ganunman, hindi pa ito nakapagsimula dahil marami umanong mga requirements na hinihingi ang dating alkalde. Pinwestiyon naman ni Mayor Sulanoy dahil aniya, pabor ang kasalukuyang administrasyon ng Nabas sa agarang pagsasagawa ng clearing operation, lalo na't maaaring umanong gamitin ang naturang RHU na pinunduan ng Department of Health. Sinabi ng alkalde na bagamat kinilala niya ang naging liderato ni Lasaleta at ang kanyang naging papel sa pagsisimula na papatupad ng proyekto, kailangan unahin ang kaligtasan ng mga gagamit ng pasilidad.
1: Todo balita. Todo
2: balita. Alas 11:47 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Patay ang isang senior citizen matapos umanong pasukin at gilitan sa leeg sa loob ng kanyang bahay sa sitio Kilometrahe, Barangay Poblasyon San Rafael, Iloilo. Kinilala ang biktima sa alias na Juan, 72 years old. Ayon sa otoridad, bandang alas 10 ng gabi noong Biyernes nang matagpuan ng apo ng biktima na si alias Christian, nakasama rin ito sa bahay ang matanda na wala ng buhay. Patay sa paunang investigasyon ng pulisya, pagnanakaw ang tinitignang motibo sa krimen dahil umano sa madalas na pagkawala ng pera ng biktima. Posibleng minamanmanan umano ito ng mga suspect matapos mag-withdraw ng 5,000 pesos na cash, dahilan upang pasukin ang kanyang bahay, pagnakawan at patayin. Samantala, itinuturing naman ng mga otoridad na persons of interest sa insidente ang apo ng biktima na si Christian at isang alias na Tarzan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang tunay na salarin at malinaw na motibo sa pagpatay.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Iba pa ang detalye, balitang regional, tinatayang 26,000 na tilapia fingerlings ang pinakawalan sa Panay River sa bayan ng Panay Capiz nitong September 5, 2026, bilang bahagi ng joint project ng Municipal Government of Panay at Barangay Cogon. Layunin ang programa na madagdagan ang populasyon ng isda sa ilog at makapagbigay ng karagdagang kabuhayan at oportunidad sa mga residente, partikular sa mga manging isda at komunidad. Inaasahan ding makakatulong ang pagpapakawala ng tilapia fingerlings sa pagpapalakas ng mga aquaculture sa bayan at sa pagsusulong ng sustainable fisheries at food security. Inimok naman ang mga residente na pangalagaan ang Panay River at iwasan ang mga aktibidad na maaaring makakasira sa kalidad ng tubig at mga isda. Ayon naman sa lokal na otoridad, ipinapakita ng proyekto ang pagtutulungan ng pamalaang lokal at komunidad upang mapanatili ang yamang tubig at mapalakas ang kabuhayan ng mga manging isda sa Panay.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
1: Todo national.
2: Inundi na ni Davao City 2nd District Representative Omar Duterte ang warrant of arrest laban kay Vice President Sara Duterte na tinawag niyang malinaw na political harassment. Ayon kay Duterte, hindi dapat gamitin ang kapangyarihan ng gobyerno upang patahimikin o gipitin ang mga mamamayan. Inihalin tulad din niya ang sitwasyon sa mga legal na hakbang na isinagawa laban sa kanyang lolo na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ng kongresista na hindi lamang ang pagkatao ng vice-presidente ang nakataya sa isyu, kundi maging ang dignidad ng bansa at seguridad ng bawat pamilyang Pilipino. Inigayat ni Duterte ang publiko na maging mapagmatsyag at suriing mabuti ang mga hakbang at prioridad ng kasalukuyang administrasyon. Ang pahayag ay inilabas kasunod ng pagsisimula ng proseso ng korte kaugnay ng kasong grave threats na kinaharap ng vice-presidente.
1: Todo national.
0: Samantala, nagpiyansa si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court o RTC nitong araw, isang araw matapos maglabas ang korte ng warrant of arrest laban sa kanya kaugnay sa kasong grave threats. Nagtakda ang QCRTC Branch 98 ng 120,000 pesos na piyansa kada count sa naturang kaso. Ayon sa korte, may probable cause na para isulong ang kaso laban sa vice presidente. Matapos makapagpiyansa, sinabi ni Attorney Michael Poa na itinuturing niyang surrendered si Duterte. Samantalang nilinaw ni Attorney Paul Lawrence Lim na hindi kinuhaan ng mugshot si Duterte sa loob ng courtroom. Salip, sariling larawan umano ng vice presidente na may nakalagay na kanyang pangalan at kasong kinakaharap ang sinumite sa korte. Hinuwaan naman ang fingerprint si Duterte bilang bahagi ng proseso ng pagpiyansa. Ipinakita rin ng vice presidente sa mga mamamahayag ang kopya ng court order na nagsasaad na binawi na ang warrant of arrest laban sa kanya.
1: Todo national.
2: Sa iba pang balitang nasyonal, tinawag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leveste ang National Bureau of Investigation or NBI na National Bureau of Imbento. Ayon kay Leveste, gumawa umano ng mga kamalamalahan ang NBI gamit ang pera ng taong bayan sa kabila ng mahirap na kalagayan ng bansa. Inilabas ni Leveste ang pahayag matapos iulat na naghahanda ang NBI ng magsampa ng Qualified Human Trafficking Complaint laban sa kanyang kaugnay ng umano'y honey trap operation na sinasabing nag-target kay Executive Secretary Ralph Recto. Samantala, umalis ng bansa si Leveste kasama ang kanyang ina na si Senadora Loren Legarda ilang araw matapos ihayag ng Office of the Ombudsman na iimbestigahan sila kaugnay ng mga reklamong plunder at graft. May kaugnayan ang reklamo sa umano'y hindi natapos na solar energy projects at tinatawag na ghost electricity na iniuugnay sa kanilang dalawa.
1: Todo national.
0: Walang namonitor na banta sa seguridad o leak o cheating sa 2026 bar examination na isinagawa ngayong Setyembre ayon sa Integrated Bar of the Philippines. Inikayat ni IBP President Alan Panolong ang mga examinee na magtiwala sa kanilang kakayahan at manatiling kalmado sa pagharap sa bar exams. Ayon kay Panolong, normal lamang ang kaba at panic bago ba ang pagsusulit, ngunit mahalagang manatiling kalmado, magtiwala sa mga pinag-aralan at magdasal para sa tagumpay. Samantala, sinabi ng Bar Examination Committee na wala itong minamonitor na anumang banta sa seguridad sa mga initalang testing center. Wala rin umanong natukoy na mga insidente ng cheating o leak sa pagsusulit. Paalala ng IBP sa mga examinee, walang lugar ang pandaraya sa profesyon ng abogado at higit na malaga ang sariling kakayahan at integridad. May kabuuang 15 testing center ang nakatakda para sa 2026 bar examinations sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Todo national.
2: Samantala, nagtutulak naman ang Philippine National Police ng pag-amyenda sa SIM Registration Act para mapalakas ang kampanya laban sa cybercrime. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencion Artatis Jr., kailangan ng mas mahigpit na proseso sa SIM registration para sa mas madaling matukoy at matrack ang mga sangkot sa online crimes. Isinusulong din ng PNP Anti-Cybercrime Group ang paggamit ng Philippine Identification or National ID sa pag-verify ng pagkakakilanlan bago ma-activate ang SIM card. Mula Enero hanggang Hulyo 31, nakapagsagawa ang ACG ng 818 na operasyon laban sa cybercrime, kabilang ang illegal na pagbebenta ng mga financial accounts, online swindling o estafa, at illegal na pagbebenta ng rehistradong SIM cards. Paghahain ang PNP ng mga rekomendasyon sa mga mambabatas para amyendahan ang batas at matugunan ang mga loophole sa kasalukuyang SIM registration process.
1: Todo National.
0: Mas pinaigting ng Philippine National Police o PNP ang police visibility sa mga pampublikong lugar kasabay ng pagsisimula ng bare months. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., inatasan ng mga regional at city police unit na dagdagan ang pagpapatrolya at pagbabantay sa mga establishmento, transport terminal at iba pang lugar na maraming tao. Layunin ang hakbang na papigilan ng mga krimena, partikular ang pagnanakaw na maaaring tumaas sa mga lugar na dinarayo ng publiko ngayong palapit na holiday season. Inimok naman ang publiko na maging alerto at agad i-report sa pulisya ang anumang kahina-inalang kilos o insidente.
1: Todo National.
2: Alas 11:56 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
1: International.
2: Magtatakda umano ang Iran ng restricted zone sa labas ng Strait of Hormuz na sasaklaw sa ilang bahagi ng Persian Gulf. Ayon kay Supreme National Security Council Secretary Mohsen Rizail. Ayon kay Rizail, magsisimula ang SONA sa linya ng blockade ng US Navy at maaring isama ang sanction list ng Iran na ang mga barkong papasok dito. Napagkasunduan din ng Iran at Oman ang mga mapa para sa opisyal na daanan ng mga barko sa Strait of Hormuz na nakatakdang lagdaan sa mga susunod na araw. Samantala, nagbabala rin si Iranian Parliament Speaker Muhammad Bagher Ghalibaf na mas mabilis at mabigat ang magiging tugon sa anumang panibagong pag-atake sa Iran. Sa Lebanon naman, tatlong katao ang nasuwi matapos samaan ng Israeli drone ang isang sasakyan na sana nabati ayon sa Health Ministry ng bansa.
1: Todo International.
0: Sa iba pang detalye, balitang international, nagtungo si Kiev at US Envoy na sina Jared Kushner at Steve Witkoff upang makipagpulong kay Ukrainian President Vladimir Zelensky tungkol sa pagtatapos ng gera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Naganap ang pagpupulong nitong linggo isang araw matapos makipagkita ang dalawang opisyal kay Russian President Vladimir Putin sa Moscow. Nagpasalamat rin si Zelensky sa delegasyon ng US at pagbigay diin at kahalagahan ng paghahanap ng paraan upang matapos ang digmaan. Ayon kay Witkoff, naging maganda at makabuluhan ang talakayan habang sinabi ni Kushner na layunin ni US President Donald Trump na makalikha ng kondisyon para sa pangmatagalang kapayapaan. Dumalo rin ang mga National Security Advisor mula sa United Kingdom, France, Germany bilang pagsuporta sa Ukraine. Sa kabila nito, nagpatuloy ang sagupaan at mga drone attacks sa ilang bahagi ng Ukraine at Russia.
1: Todo International.
2: At para naman sa detalye ng balitang sports.
1: Balitang sports.
2: Inilala ni Senador Bam Aquino ang mga batang Pinoy karateka na nagbigay ng karangalan sa bansa matapos ang kanilang paglahok sa 3rd Asian Karate Youth Open Championship at training camp sa Hangzhou, China. Sa Senate Resolution No. 580, tinuri ni Aquino ang performance ng delegasyon ng Pilipinas sa naturang kompetisyon. Kabilang sa kinilala ang 9 years old na si Romeo Victor Enriquez na nag-win ng gintong medalya at nagtapos sa top 5 ng under 10 male kata. Nakakuha naman ang ikalawang sunod na bronze medal sa under 14 male kata si 13 years old Rafael Mariano Herrera, habang nagtala ng top 5 sa under 12 female kata at top 7 sa under 12 female committee si the replay Tati Bromio. Ayon kay Aquino, nakatutulong ang karate sa paghubog ng disiplina, tiyaga at katatagan at tiwala sa sarili ng mga kabataan. Bukod sa pagbibigay sa kanila ng pagkakataong magtagumpay sa international competitions.
1: Balitang sports.
0: At dako naman tayo sa showbiz news o balitang artista. Nakipagtambalan sa musika si Nadine Lustre kay Filipino-American rapper at producer Apple Diapa ng Black Eyed Peas para sa kanilang bagong awiting Donut. Ibinagi ni Lustre sa Instagram ang ilang detalye tungkol sa kanilang collaboration at inilarawan niya itong isang surreal na karanasan. Anya isang espesyal na pagkakataon ang makagawa ng musika kasamang isang alamat sa industriya. Samantala, patuloy rin ang isang music career ni Lustre matapos niyang inilabas ang music video ng kanyang awiting personal noong Agosto.
1: Todo balitang showbiz.
2: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
1: Todo Balita.
2: Inalaan ng environmental group sa Naban Toxic sa ang mga mamimili laban sa substandard at posibleng mapanganib na Christmas decor sa na ibinibenta sa merkado ngayong papalapit ang Pasko. Ang kay Tony Dizon, Advocacy and Campaign Officer ng grupo, malagang suriin ang label, product information at safety markings bago bumili ng mga Christmas decorations. Paalala ni Dizon, hindi lamang presyo at disenyo ang dapat maging batayan, kundi dapat ding tiyaking May Import Commodity Clearance or ICC sticker o kaukulang product standard markings ang produkto. Maaari manong magdulot ng panganib sa kalusugan, kaligtasan at kaligasan ang mga produktong walang malinaw na pinagmulan o impormasyon tungkol sa materyales. Inikayat naman ng Van Toxics ang publiko na maging mapanuri at suriing mabuti ang kondisyon at safety markings ng mga Christmas decors bago ito bilhin.
1: Todo Balita. Todo Balita.
0: At dako naman tayo sa health news sa balitang pangkalusugan. Nagbabala ang Department of Health sa panganib ng labis na pag-inom ng alak sa kalusugan, partikular sa atay. Ayon sa World Health Organization o WHO, walang ganap na ligtas na antas ng pag-inom ng alak dahil maaari itong magdulot ng pinsala sa katawan, maaari itong magdulot ng pamamaga at pag-iipon ng taba sa atay na kapag nagpatuloy ay maaaring humantong sa malubhang sakit sa atay at liver cirrhosis. Sa liver cirrhosis, magkakaroon ng permanenteng pagkakapilat sa at pagpinsala sa atay na maaaring makakapekto sa normal nitong paggana. Inikayat ng DOH ang publiko na umiwas sa labis na pag-inom ng alak upang maprotektahan ang kalusugan ng atay.
1: Todo Balita. Todo Balita. Todo Balita.
2: Alas 12:02 na at inyong napakinggan ang mga balitang atin sa inyo ng War Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigao
0: at katodong Gisrel Narvar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako more power coffee, hay do yun latara ko nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya more power coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Lumansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 10 minutos nagkatariwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon. Aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo, aksyon. Todo, aksyon.

0: Aga yung Tradlaw Banway, Itakalibo, may yung Tradlaw Provincia at Aklan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pagililiba, sa pagpagayag, ita programang Todo Aksyon.
1: Aksyon!
0: Magkarugad daw kita, ita Lunes! Pitsa 7 na kita Banwa sa buwan ito September dagon 2026. Oras na ng Banwa rin kagapag-aabi-abi agapag-apalamyaw ita maailig ka hapon na ba'y kagapag-pamati sa tonya magasuki gata kagapag-amati sa kabilgan niya Banwa Tagalibo kabugusan niya probinsya Taklan sa kutub kumagabutan ko ato nga pagpangalagad makaroon ka edisyon ita ato nga pag-ililiba ro akong gikinyo Banwa nga pag-welcome pag-apalamyaw ita maailayad nga Udro Adlaw. Hoy, kamusta sa ato nga mga suki nga mga taga pagamati nga nagamonitor magkaroon ka nga mga panyempo sa ato nga pag-ililiba kabay nyo nangin okay Banwa ro ato nga sang maga itry ka nga si Mana na uwa unang adlaw no sa Lunes try ka nga buwan ito September na mga katodo kapinggin sa ato nga mga igmangod nga nga po pamati magkaroon ka nga mga panyempo nakailabas na kita. Sa ito nga mga negosyante sa Bayang Krakong Kalibo Public Market. Nakaba naman sa Bayang Krakong Kalibo Shopping Center. Sa ito nga mga katodo, sa ito nga mga bulantero-bulantero banwang nagkatutok na makarokaraga Udra Adlaw. Kamusta? Do ito nga sang maga, no? Sa ito nga mga katodo, no? Kapigil sa ito nga mga negosyante. Nagkarokaraga mga panyempo, nagpailay-hilay, nagpupaway sa pila ka mga pwesto. No, kapinggi diya sa aton sa Banwa Krita Kalibo. Siyempre sa tanan nato niya mga merkado publiko sa bilog nato niya probinsya Krita Aklan.
1: Aksyon!
0: Sa ato man ang mga tricycle drivers sa van ng jeepney drivers ang padayon pa sa giyapon niya nagawarya-warya sa pinag kamaga mayor nga daganon ita ato niya Banwa ita Kalibo kama naman bilog na probinsya kay Taklan ang nakatutok no sa ato nga pag-ililiba siyempre no sa pinag kamaga terminals kaya sa ato sa sentro ita Banwa ita Kalibo na kay makaroon nga mga panyempo do iba na ito niya mga drivers nagapatagawin ito pag-uilabas na sa pinag kamaga karinderya iya sa ato nga Banwa ita Kalibo siyempre sa Eastern naga Western Terminal no ita anton nga probinsya Katakyan na mga katodo while dong iba naga po pahuway samtang nagawatuwa dito pasahero magkaroon ka naga mga panyempo iya sa aton nga Banwa ita Kalibo.
1: Aksyon!
0: Sa ato nga mga katodo nga nagapamati man sa tag sa nanda ka mga panimagay samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos ka ita ilabas arog iba nagadigamo pa sa kusina kung anda ka nga mga panimagay sa mga wapay na nakailabas ka muna bahala magapreparar na ita inyo ka pa yung nagahon magkaroon ka nga unto kay kami mga katodo nga magatudkin nyo itapilag ka mga balita ang nagkaganabo iya sa Banwa ita Kalibo ang gabilog nga probinsya kay Taklan ang aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba.
1: Aksyon!
0: Sarang ang mga todo ang makapartisipar sa itong pagpangalagad makaroon ka nga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabo sa itong pagpagayag makaroon ka nga adlaw. Pwede ka muna nga makakomment sa itong pag-ililiba pinagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ato ang gano'ng kapagatawa at ligwa no? Sa kabilugan ko ato ang pagwaragwag makaroon ka nga hapon. Siyempre mga todo, hindi lang man no? Pagkalipatan nga i-like, i-share itong pagpangalagad makaroon ka adlaw. Para mas mabu na to no nga mga katodor magkapamati maka-update sa pila ka mga balita no kapinggit sa mga balita lokal aga aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba aga syempre mga katodor para nga maging mas updated ka mo no sa managakadabo sa bugos naton nga probinsya kay Taken paki-palo no doon mo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic no every time nga may inagabagad news and public affairs program may mga breaking news siya gratatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakyan.
1: Aksyon!
0: Makabaton ka mo ito notification na agod nga maging mas updated gid ka mo kapinggid no, sa mga news and public affairs program nga gratatar it Radyo Todo Aklan. Nga ni pakipalo, pakilike, aga pakishare dito nga pag-ililiba. Yaron sa Lunes nga edisyon, ita aton nga pagpangalagad.
1: Pagana sa pananghalian, Todo Aksyon! Todo Aksyon!
0: Sa kinangdan, manging kaibahan sa runday ka nga pala tuntunan si Katodo Reynald Banjola. Maga-ililiba kita Banwa hasta launa imidya makarong ka nga hapon. Pagaiban kita siyempre taton niya mga Todo reporters. Ang naka-standby naman Banwa sa anda kong atag sa tagsa ka mga areas of responsibility. Maga-check kita Banwa, no, ito pila ka mga balita direkta sa aton niya mga municipal police station. Sa bilog naton nga probinsya Katakyan, mga insidente Banwa. Ang nagkaganabo, ginrespondian, ita aton nga mga kapulisan. Kay kamay na kada mga todo no nga mga kuan nga insidente nga ginrespondian iga ba siya daron banwa iya sa tuga pag ililiba pinaagi indo na sa report ni katodong Jezreel Nerbar.
1: Pagana sa pananghalian todo
0: action. Tama naman dong pila ka mga balita direkta man sa ato nga munisipyo kay Banwa Itakalibo. Pila sa mga aktibidad programa nga gimpatagayon ito nga LGU Kalibo makaroon karagadlaw ita Lunes. Da kay siyempre gilaspektar taman Banwa gabagin masako makaroon dong urag adlaw itray karaga Lunes. Da sa roday karaga simana matapos long weekend mga katodo. Iya sa ton karaga Banwa kara ita Kalibo kumabok karaga mga aktibidad. May pila karaga magdaas si kaso transaksyon sa anton nga munisipyo akong Banwa Itakalibo. So iba ba siya daman doon no, sa ato nga pagbaragwag makaroon karaga hapon. Pinagi malindo na sa report ni katodong Rolly Boy Herrera.
1: May balita, may aksyon, totoo, aksyon.
0: Ilaban mo sa mga balita nga ito nga pagkatawat ligo, pagkatrataron sa ito nga pag-ililiba macro edition, ita aton nga pagpangalagan. Aro dahi ka na banwa ka pila ka mga sentimento, magkatodo itaton nga mga habal-habal driver na sa main kra kong isla kara ita Boracay, na partikular doon dahi ka na pila ka mga opisyales ag membro, ama katodo itaray ka na Boracay Island Livelihood Motorbike Owners and Drivers Association, na magkatodo partikular doon dahi ka na Bilmuda Banwa, akong pamilya kamo no sa isla kara ita Boracay no tagma na kayo ni Forming ron banwang nga mga habal-habal driver na to naging accredited ito to kraga sangri ang bayan no sa isla kara ita Boracay Banwa pangabuinan mga katodo una karon sa isla kara ita Boracay no kay kulang taliwan kara banwang nga September 3 no sa gin patigayon mga katodo ga regular session ita to kraga sangri ang bayan ita Banwa katamalay agin aprobaran banwa no roday kara resolution mga katodo nga nag book no sa accreditation akong Boracay Island Livelihood Motorbike Owner and Drivers Association or Bilmuda Banwa ama nga katodo una sa isla kara it Boracay so naligan no adlaw Sabado Domingo no nanari-nari kara Banwa aga pila ka mga mensahe do aton kara gada babaton ka man nababasahan no sa social media aga rega paabot ko anda kara sentimento mga katodo may kantanan no sa roday kara ga pagrebook ko nga accreditation mga katodo kong Bilmuda no particular no roday kara nga gin accredit no nga grupo ako mga balhabal una karon sa isla kara ita Boracay sa istorya naton mga katodo no sa ato gagapagpangalagan makaroon kara ga udradlaw sa aton nga pagililiba kay sandig kara Banwa sa aton nga nabuo no ga pila ka mga impormasyon mga katodo may una nga pila ka mga ginpatagayon nga sergi kara ita mga committee hearing Banwa agin papatawag runday kara nga grupo na mga katodo kay sa ito man aware man siguro Banwa ro aton kay mamangon aga runday kara nga mabuhay na karaga problema nga sa sa makaron ay wa gyapon kara Banwa nga maresolbar no kay may una abi kara Banwa sa piyak ka grupo ang nagapakilagaman makatodo nga or day man karaga mga miyembro man mana ita Bilmuda that's why gagin pa kami dig kasugtanan kara Banwa based man sa mga information agra kaabot ka to no halino na sa may isla kara ita Boracay na magpatagay kara Banwa itray kara nga eleksyon itray kara nga mga bag-o nga opisyales akong Bilmuda makatodo agi na pabut sa Banwa nagdaog ana no roday kra nga bag-o makatodo nga kunta no maga kwando maging presidente or chairman da itray kra nga asosasyon Banwa itato nga mga habal-habal una no sa isla kra ita Boracay o galing basi Banwa sa mga information taga na baton ngamin ko hindi Banwa no pag itao o patron over no roday kra nga pila ka mga kinanganon like rong pila ka mga dokumento Banwa no makatodo sa roday kra nga nagdaog kra nga gin-elect nga bag-o kra nga chairman ako na sambi kra nga asosasyon mga katodo asandig man sa impormasyon tanga na baton alin una sa aton nga mga kontak sa bahin kong isla ita Boracay kay makaron no sandig sa pila ka mga impormasyon nga ginpaabot katon daw no, makatodo masobra 200 na no ro dekra nga mga miyembro nga ra daw no, makatodo itasambi kra nga asosasyon ang lehitimo Banwa gin accredited kwanton kra nga sangre ang bayan daw no, ita Banwa kra ita malay mga katodo una karon sa isla kra ita Boracay o gali ko nagdaliwan kra nga asesyon mga katodo gin aprobaran no mga katodo aron pag-rebook sa kra nga accreditation akong Boracay Island Livelihood Motorbike Owner and Drivers Association ang mga kaabyanan. Sa istorya nato na sa aton nga pag ililiba, sa aton kagapag pangalagad, no, sa aton kagapag waragwag makaroon ka nga hapon, yarong banwan, no, sa pagpangalagad ita programang Todo Aksyon.
1: Aksyon.
0: Samtang sa pagkabahin, pinapag kabaga balita sa ato agapag ililiba makaro karaga Udra Adlaw, dugang karabanwa nga enforcement team ginghangyo ita aton nga LTO Aklan Western District Office daw sa banwa karita ibahay sa opisina ita aton nga regional command kong LTO mga katodo agod nga magapatuman ako nga pila karaga enforcement operation daw kapingin sa aton nga mga national highway siya sa aton nga western side ako aton karaga provinsya kay Itaken kay Daya Banwa sa Bilog man, no, sa ginsight nagigad katon during sa amon nga pag-istorya ni Ma'am Eva May Tabella arong LTO chief ibahay district office man katodo agud nga mas mapasanyog pagid Banwa agud nga malikawan dong pila kabaga aksidente nga magkatodo nga nagakadabo makaron iya sa aton nga Bilog nga probinsya kay Itaken kasunod da Banwa, no, itato karang nga aksidente nga naguntad nagigad karang mga Domingo sa may kara kung Banwa kara itatangal ang partikular sa may barangay Pudyot. So di kara Banwa, no, naghangyo or nag-request doon to nga LTO Western Aklan District Office itadugang kara nga enforcement team mga katodo kay waman kara ta kanabi, no, enforcement personnel or team doon to nga LTO Ibay District Office na mga katodo sandig to sa pag-uistorya namon ni Ma'am Bam Tabella nagligad kara nga adlaw mga katodo. So kung may una kara Banwa, no, nga mga team alin sa regional command na itaaton karon nga LTO magawa sa aton nga highway patrol group mga katodo nga magabantay sa aton nga magkarasadahon kay kita pabor kita kada Banwa, no, kun una naton makitaan do aton nga mga enforcement team like aton karon nga LTO ro aton nga highway patrol group kay min ko pamatsaga daton nga safe kita, no, while nga una kita sa aton nga mga national highway na mga katodo may kantanan sa pila ka mga scenario makaron ang aton man nga naobserbaran mga katodo bukon yamang itiya sa aton nga probinsya Itaklan.
1: Aksyon.
0: Samtang sa piyakabahin na dunay karabanwa nga panibag-o nga sergi kara ita paginagawan ginagunta na naman iya sa aton sa banwa kara ita kalibo agasta sa makaron banwa wa pagin kara ita baga identity mga katodo sa roday kara nga manag kaginabo nga baga paginagawan iya sa pila ka baga barangay sa aton nga banwa kara ita kalibo kung matandaan taba na ligad banwa ro nato kara nga sari-sari store sa may barangay na Luok although nga nahagip to banwa itry kara nga CCTV pero hasta sa makaroon banwa wa pagin kara ita update kung baga na identify na banwa runday kara nga mga responsable nagsuod to sa ray kara nga sangka sari sa restore na particular sa ginaparagayan ita pamilya Arbolida una karon sa barangay na Luok sa banwa kara ita kalibo nagligad ba nga adlaw sangka coffee shop iya karon sa area Katabuswang sinuod banto banwa itry kara nga suspect na hagip banto makatodo itry kara nga CCTV kaina ging kakibot man itay day kara nga tag-ana ita sari sa store kaya karon sa may area kat Uyo Torong matapos banwa nga sa anda karon nga pagbugtaw na diskubrihan nga sanda man sinuod itry kara nga uwa nga kilaga nga kawatan.
1: Aksyon.
0: No, daya kada banwa dum pila ka baga scenario, no, nga nagakadabo makaron ya sa aton sa banwa kada ita kalibo. Sa particular banwa ron day kada nagadusas nga kaso, makatodo ita pila ka baga paganakawan sa pila man aton ka baga barangay nga sakop ita aton nga banwa kalibo. Agbisan iya sa aton nga sentro, no, ita banwa it kalibo. Mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
0: So standby ka mo makatodo sa ato kagapag ililiba, no, sa ato kagapag pangalagad, no, sa ato kagapag waragwag makarong edisyon, ita ato niya pala tuntunan.
1: Aksyon.
0: Kay aton karong pagatrataron, no, sa kabugusan ko ato niya pagwaragwag makarong kagahapon sa programa nga todo aksyon.
1: Aksyon.
0: Aga indo na makatodo, no, sa report ni katodong Rolly Boy Herrera, aroday karang naantala karagasweldo, ita ato kagapag order aga contract of service employees na itaatoy karaga LGU kalibo posible sigon nga maitao makaroon karaga Domingo suno sa aton nga municipal treasurer kong LGU kalibo kay nagliligan para banwa, no, nakabaton kita itapila kabaga komento sentimento itato nga pila kabaga job order employee banwa itatoy karaga LGU kalibo sa rekrega delay, no, kapag kabaton ako anda kong sweldo gamana tama lagi ba naman na rong pag abot manat amon karga sweldo ay eksakto lang gid man nga ibayad namon sa amon nga kautangan. Mga katodo, asandig man sa pagpabutyag, itapila na ton kabaga empleyado itato nga banwag kira ita kalibo.
1: May balita, may aksyon.
0: Aro importante kira mga katodo, may una karo nga ginasaligan, may aton ka ginagarantiya, no? Mga katodo, sa aton ka ginautangan, ay mas mabudlay kung wa kita kira banwat na ginagarantiya, ay mabudlay siyempre, hindi man kita pagpautangon. Normal lang doon, ako, ati siya, sang kriti, lang ganyan tiis-tiis. Mga katodo, magkapiyan-piyan, kumbaga, ba't iba, magkatibawas man doon, mga katodo. Aray, kira, kumbaga, mabuhay naman ang mga sentimento, ito aton kang mga igmangon. No, mga katodo, kapingid, no, sa aton yung mga job order employee, mga katodo, bukong niya, mga itiya sa aton, na banwa kira ita kalibo.
1: May balita, may aksyon.
0: Sa agya po napadag ang mga katodo, no, magkapadagay inyo, kumbaga, minsahe. Pila ka baga pagpanamiyaw concern nga gusto ipagabot sa itong pagpangalagad makaroon nga hapon. Kaya ato gito nga pagkatawa at ligwa no, sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba. Mga imbukada rin banwa nga minsay nga gimpadaga sa itong kapagpangalagad may giga hapon. May kapagpamati no, sa ito mga akyanon OFWs. Una kay Ma'am Elizabeth sa Germany, nag-monitor sa ito nga Facebook Live. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Una man kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai. Una man sa kay Madam Belle Orsola sa Hong Kong. Una sa kay Ma'am Chili Tempura sa Thailand, good afternoon. At siyempre, no, sa akong amigo kay Sir Christopher Zoler Yatar sa Los Angeles, California. Maayad gid nga udro adlaw.
1: Action.
0: May mga hapon sa kay Sir Eric Lorenzo, una karon sa area Catroas Avenue, no, extension. Nagapamati, una man kay Atong Oreta Kambal sa akon nga mga kasimanwa sa Banwa Krat Navas. So, dali lang gid pista sa Banwa Krata Navas. May podfest, may pesto ikaw una sa podfest. Nagbigad to si Police sa Corporal Solanoy ginsampit na kita. Mahaba-haba pa man dun tiyempo kay sa last tweak pa ita raya karaga September dong fiesta o before last week no mga katodo una karon sa Banwa Krata Navas ang nangin na controversial na ligad dong opening salbo mga katodo matapos nga may maguntad karang nga rumble nga ginakaimbulbaran it pila karaga pamatanon may kagawad Michael Villano Ibasolina sa mataga barangay Lagin Bano West no man siya o naman kay si Roger Lozero Nagales happy viewing. Hoy kay makagwapo may mga po nagmay pagpamati no nagapamati gid magkaroon nga udro adlaw kay Madam Sally Senyeres sa barangay Baybay syempre una kay Papang Sunny kay Bro Russell no sa mataga barangay Yapak sa Isla Carta Boracay kay Ma'am Rosie Isog sa barangay Andagaw nagapamati man magkaroon karaga mga panyempo o naman sa itong mga negosyante sa Ayotrong kay nung Woody Navarra o naman kay nung Ili Navarra sa Baykalibo Shopping Center no, sa mataga Chamser Restaurant syempre kay si Richard Gino Ambi ito rong gwapo nga principal it Maria Feliciano de la Cruz Elementary School sa Arcangel Balete kay no Harley dito ma sa Harley's Bindungguhan may mga outro adlaw kay paring Onyok Junior Lentes sa New Buswang kay pare ko Junel Gregorio sa Gregorio Family no una kay Tatay Freddy kay Joprim maay naging pagpamati ba nagligad una kita sa barangay Bacau Sor Calibo kadamiton dunggin pahaom ni paring Jonel, no, na buhayan kita. Anong oras na kita nakauli? May giga hapon at may giga pagpamati.
1: Action!
2: Action para sa bayan.
0: Sa mga taga Global Paint, kaday bro, Yulio Garbo, good afternoon. Ago naman kaday Migo Bong Swalog. Sa Capitol, no, nagapupamati, makaroon ka nga hapon.
1: Action.
0: May 31 minutos banwa, nagkataliwan sa oras kay talas 12. Oras mga katodatod, kinyo ito more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
1: Action.
0: Your cup of success, healthy guts, healthy life. Gani, no, sa ato nga mga katodo, sa ato nga maigbangon kapinggit sa mga mahilig una magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat siguraduhin nato nga kape nga aton ginainom, mayroong kape mga katodo nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayat itaton nga mga kagawasan. Action. Ginarekomenda ginamo ro pag inumit more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Sadya po na sarang mabakardong more power sa broadcast center sa second floor kung Casa Isidra Building 19 Martyr Street Poblacion, Calibo, Aklan. Kay mabo na to nya magkatodor nagpahayag kaparehas ni Auntie Jessie Marte. Kung ano ka epektibo sa anang agawas umpisa imaw nag-inom it more power. Sa gani imora pauman uman no nga naga-order it more power ag nagapamati gid makaron una sa Marti family sa Ruas Avenue iya sa Banwa it Calibo. Sa aton Banwa kapag panumbalik rato na karaga pag detalye aton nga mga headlines nga balita dugang nga mga mensahe nga gimpabot aton nga mga igmahon balik naton pagkatapos anay it pila ka mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginabatyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatyag. Makaray, mapaskugun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong nga pamatyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Bilyones Store, Poblacion, Makato.

0: Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Anchuration of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Hello, my name is Ron Anchuration, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until subong, sa inyong nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
4: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
3: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtuga sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
5: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
3: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka important

0: importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka life extension vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Southon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malu, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
5: Uy, Mare, kagwapag yung lupi ka makaroon na. Ikotin mo man abi ro imong sikreto, kakon.
6: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una ay servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Oh, huwag giga ko basra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
7: Agharap pa, Mare. Alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
6: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Calibo, Aklan.
8: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
9: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
8: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: Pagkana sa pananghalita. Todo aksyon. Todo aksyon. May balita. May aksyon. Todo aksyon.
11: Balik sa to na pangalagad. May 44 minutos. Banwa nagkataliwan sa oras. Sita alas 12.
10: Todo aksyon.
11: Asagi hapo na. Paday ka muna kapamati. Now sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banchola.
10: Todo aksyon.
11: Hoy, mega hapo na. Mega pagpamati ha. Sa ton niya Les OPNP. No? Kay Police Executive Master Sergeant mainit, no? Kaibahan si Police Staff Sergeant Delgado.
10: Todo,
11: no? Sa Team Loyal, Itales o PNP. Siyempre, una kay Ma'am Ibadlit. Happy viewing.
10: Todo, aksyon.
11: Una, siyempre, no? Sa kay Sir Ramon, no? At kay Ma'am Maymay Bumunja. No? Kinagapamati sa Barangay Bagto Lanzo.
10: Todo,
11: sa Matagarok and Motor Parts, no? Kay Jam Jam Andrada. Siyempre, una sa kay sa mga taga-RK, okay, no? Sa Kulasi Antique, maidagig nga hapon.
10: Todo, aksyon.
11: Madya, mabuhay-buhay naman yung mga dinomingo. Nga kami magkakita na ni si Ramon.
10: Todo, aksyon.
11: May kita nga pagpamati, no? Sa maalwan ng mag-asawa, no? Kay si Ramon at kay Mamay May Munja. Nauna karon sa Munja at Di Manuel Family sa Barangay Bagto, Leso. Nga nagpamati, igid makaroon nga hapon sa aton nga pagpangalagad.
10: Todo, aksyon.
11: Ya sa taga Pagilliba man katodo, unahon tanay no si Kiardong Linya ni katodong Jasral Nerbar, may kanta na dan no sa natabo kara nga aksidente no nga ginhit and run to Banwaro dai kara gapong dagon. Nga unga sa banwa kara ita makato no mga katodo nga makarol gani. I mean ko una ana no sa Sangka Hospital gida tratar. Mga katodo roday kara nga unga nga aga roday kara ga responsable no nga driver. Mga katodo, aywa agi drama identify no aroli day kara nga responsable ang nakahit andan mga katodo sa lay kraga pug dagon kraga unga mga kaabyanan. Kami ana kraga patagayon nga pagibag-angot no sa kay police captain na Mercader aro aton nga hepe ta makato PNP na no kara banwarong status update sa day kraga nga aksidente nga naguntan. Ora sa banwa kra ita makato check taron linya ni katodong Jezreel Nerbar.
10: Radyo Todo live report report.
11: Sa special communication katodong Jezreel with the report please come in.
12: Katodong Reynald no apadayon pa karang binauso ita tong karang makato PNP prong rider nga nakatodong Reynald nga naka side sweep no sa nga nga 10 years old karang nga lalaki naka sa may bypass road sa may atong karang banwa ita makato no ka September 4 katodong Reynald samtang prong biktima man na katodong Reynald ispadayon pa nga ginabuong kuna ka sa pribadong ospital apisar nga nakaguon mo katodong Reynald sa intensive care unit to kuna ICU sa
11: matayong apang gina-ICU gitaro biktima. Oh, dalagid kay naga-fluctuate no ra na kurang linya no ni Katodong Jezreel no ang dalagid balik na to nang arangan arong correction na to no kay Katodong Jezreel Nerbar. Wala nga agang sana ko na isa na numero lang partner agod nga diretso kay hina siguro sa nakron niya area rong signal.
10: Action.
11: No kay kaina to nagabobisyo man gani akon to ayaw mo kinat pa ayon sa aton kroga area no particular sa aton Kalibo Municipal Police Station. No para dire-diretso kita no ama katodo sa rekrang updates sa rekrang insidente nga naguntad sa banwa kara ita magato. Grabe magkaron ka abo-abo tanga mga aksidente nga nagakanabo sa aton nga mga karsadahon. No mga katodo, balikan taro linya ni katodong Jezreel.
10: Radyo Todo live report report.
11: Go ahead partner.
12: Yes, katodong Reynald, no, padayon pa makarong binausoy, no, ito itong karang makato PNP, prong rider nga katodong Reynald, nga naka-side sweep, no, sa tangka 10 anyos, karang unga nga lalaki, naka sa may diversion road sa Banwa, karita makato, no, ka September 4, katodong Reynald. Doong medical status, it na sa mitang karang unga, apisar katodong Reynald, nga nakagawa ng makar sa ICU, o kung intensive care unit, ay padayon pa mong naka-confine, no, nakar sa pribadong hospital, naka sa Banwa, ita Kalibo, katodong Reynald. Sunok para kay Police Captain Vincent Kelit Mercader at ang rang hepe ita makato PNP katodong Reynald wa nagmatch dong una katodong Reynald yung ipabutsag karang motorsiklo no ita rang kung ginaturo kung rin nga kasungga dahil laro nagagawa at akara na nagmatch sa nasambitan karang description ita pula ka mga witness katodong Reynald is una ka is Yamaha ano sniper katodong Reynald at ang nagagawa kar sa pila ka investigasyon nga big bite ta katodong Reynald may nakaradong nga sunok para kay
11: speaking it big bite katodong Reynald naligad to ako man to muntikay naman ko to sa may part ita balite no kita naging nga to ang ginaubra naging itong karsada tapos ay naya nga may subang baga iya pag ita umagi sa akong run sa iya pag ita nag-overtake sa akong karang to nga ginaubra ro kasada may gani nakita ko yung sa mga muntika naging ko hapiton ay ginaingagaw kunta nga kwa ay galing wamat plate number ay palim mapicturan kayo wamat plate number no kapaspas tardagagan ay delikado sa kasada.
12: Hindi ka rin nabigang part niya katodong Reynald sa may balite matod. May pila ka mga likuan ba nga paborito ganit mga big bite katodong Reynald nga at nag-ubal-ubalan ba nga ron. Hindi ka rin part ito balite ka ng katodong Reynald. Apang raya mata, sa issue mata katodong Reynald, di ka rin sa may makato nga rin natabo nga hitan rin sa nasabit ng karang unga is suno mata ano, sa pila ka mga witness, doon unga nga rin katodong Reynald is nagahampang sa buhay ka na karang panimagay. Mga bandang ala size katodong Reynald, nasabitan karang adlaw. Kung sa sin is nag-agire nga rin big bite katodong Reynald, agna side sweep agaging klaro man itatong karang makato PNP nga rolastro sa may backhead na nakatodong Reynald naging patigayan sa x-ray o naging pa CT scan katodong Reynald is doon ay dulot yung katodong Reynald it pagkatumbay o nga agbukon ita pagkasunggab no katodong Reynald ito sambitan karang motorista no agas no para sa kaya police sa Captain Mercader matapos nung insidente katodong Reynald may mga pila karang mga natawag karang mga exit no nga giagyan ng motorista para sita Barangay Dungga katudong Reynald ukon ni patangalan nga katudong kasi kung makita natin sa may diversion nga ron may dagan ng katudong Reynald pag tumatod dito Barangay Tugas na makato katudong Reynald nga pwede man agyan sa may tanga rider kung sa scene is pati di kato katudong Reynald nga area is gina-check man ito karang makato PNP pero pila ka mga CCTV no dito sa may area katudong Reynald dahil do description niya ta nga nagagawa sa pila ka mga ang nakarakat doon Reynald nga investigation is nakasuksok ng rider at black nga long sleeve ang naka-helmet man kata doon Reynald nga may cover o kung naka-full face nga kata doon Reynald kaya kata doon description gid lang nabuong man aga reyang description motor is wa nag-match ba kata doon Reynald sa pila ka maging check noit atong karanga makato PNP nga ginaturo nga basira to kata doon Reynald drong nakasunggab no, sa nasabit ang karanga unga so pamatian nato na itong karanga interview kay police captain Vincent Kenneth Mercader atong karang hepe at makato PNP, saan ang latest nga investigasyon katodong Reynald para mas kompleto nga detalye?
13: Mga katodong mga kasama natin ngayon, no, si Police Captain Kenneth Mercader na hepe ng Makato PNP regarding sa update sa nangyaring hit and run dyan sa bayan ng Makato nung nakarang araw. Sir, morning, good afternoon and pwede mo kami sir makahingi ng update regarding po sa incident, sir?
14: Yes po, magandang hapon po sa tanan. So, first of all, regarding sa identity ng ating suspect, hindi pa tayo nakakuha, no? Nang kung hindi pa natin na-identify kung sino ang suspect natin. And in regards to follow-up investigation, based sa description na binigay ng mga witness regarding sa vehicle, no? Ng ating suspect na nag-hit and run, ay wala ko nag-match. So, ang pinakamalapit na nag-match sa description na binigay ng ating mga witnesses is yung black motorcycle, black jacket and black helmet, kaso ang pumasok lang sa description na to ay isang big bike, hindi po ang Yamaha na Sniper. So, pinakita po namin ang pictures sa mga witness at na-identify naman sila na hindi daw talaga yon. So, sabi nila na una daw yun before ng incident. So, tinignan namin yung mga ibang motorcycles, no, after na dumaan ang big bike na yan. So, as of now, wala kaming makita, no, na motorcycle na pasok sa description. So, ang action taken ko namin is pinapicturean po natin, no, lahat ng makita namin na motor na possible na pumasok sa description at pinakita namin sa ipapakita po namin sa mga bata. So, magpa-follow up po kami ng statement sa mga witnesses po natin. Tapos, in regards naman po sa bata, nakalabas naman po siya ng ICU pero nandun pa rin siya sa hospital under observation sa private room po.
12: Sir, regarding po sa medical status to, sir, ng biktima, saan po yung prior na tama ng biktima nung nangyari yung hit and run, sir?
14: Bali, yung hit and run, after ma-side sweep, no, ng motor ang isang bata, based sa statement ng ating mga witnesses, is hindi po ang impact ng motor ang nag-cause ng back head injury, no? Ang nag-cause po ng injury niya sa likod ng ulo is ang pagtumba po niya after na matamaan siya ng motor.
12: Okay, sir, i-klaro na lang natin, sir, no? Ano ba yung ginagawa ng bata? Tatawid ba siya or naglalakad sa gilid ng kalsada, sir?
14: According po sa statement natin mga witness is naglalaro po sila sa gilid ng kalsada at ang ating victim is tumawid.
12: Okay, so prior po sa investigation natin, sir, ilang asan galing na CCTV yung tinitrace natin hanggang saan, sir? Saan galing tsaka hanggang saan, sir?
14: Yung CCTV po na sinisili po namin ngayon is yung CCTV po ng barangay na malapit po doon sa may crossing ng diversion road and ang sa may likod ng public market.
12: Okay. So, sa natrace na CCTV, sir, saan po posibleng dumaan yung rider, sir, matapos pong ma-sideswip yung biktima, sir?
14: Ang rider po natin daw, according sa mga witnesses, is going west po. So, papuntang Dumga po or Tangalan.
12: Okay. So, as now, sir, napasok na rin natin, sir, yung mga CCTV sa mga area, sir, na posibleng pumasok yung suspect, sir?
14: Yes po.
12: Okay. So, ngayon, sir, is prosigido ba yung pamilya na mag-file ng case regarding sa suspect, sir?
14: As of now, pina-follow up ko sa investigator natin na mag-coordinate ulit sa family. And kung sakali naman na disigido na mag-sampa ng kaso is kakasuhan po natin ng reckless imprudence resulting to physical injuries.
12: Mm. So as of now, sir, ano po yung mga steps na ginagawa na rin para matukoy po or mahuli po yung rider na to, sir?
14: So ngayon, in-encourage ko po yung publiko na kung meron pong mga residents or mga business owners na meron ibang other CCTV sa area or along the area, no? Baka pwede po makatulong, at kung meron pang ibang mga witnesses na nakakita, baka pwede po sila magbigay ng kanilang statement, kasi according sa mga bata is wala pong tao dun sa area no at that time. At ang area po natin na to ay madilim rin, so wala rin mga street lights, kaya mahirap rin, no, makita with the use of CCTV. And at the same time, yun nga po, yung following step po namin is ipakita sa mga witnesses natin ang mga pictures ng mga motor at baka may mamakuan sila.
12: Sir, sa part naman, sir, ng family, may negligence ba, sir, na nangyari since pinababayaan yung mga bata, sir, naglaro sa kasada, sir?
14: Para sa akin naman, siyempre, mga bata rin kasi yan. Mga, alam mo naman ang mga bata ngayon, kung wala sila sa bahay, walang ginawa, kundi mag-cellphone, minsan mas okay rin na lumalabas sila. Pero dahil nga late na ito, pero hindi naman po ito nag-pass for a few hours. So, para sa akin naman, wala naman pong kasalanan, no, ang mga bata.
12: Sir,
14: encourage po yung mga magulang na paalalahan natin ang mga anak natin regarding sa 2JK.
12: Sir, prior po sa incident, anong oras po nangyari yung pagka-sideswip sa bata, sir?
14: Based po sa statement po, around 6 p.m. po.
12: 6 p.m. okay. Sir, lastly, any message po sa mga rider na dumadaan po dyan sa bayan ng Makato, Diversion Road, tsaka Main Road po ng Makato, para hindi na po maulit, sir, yung ganitong insidente, sir?
14: Okay, actually, no, very known naman ang provinces ng Aklan na incident prone when it comes to vehicular incidents, no? So, ang sa akin lang, mag-iingat po tayo sa daan, sumunod po tayo sa batas ng daan, huwag po tayo mag-overspeed, nasunod po natin ang speed limit, huwag po tayo magmaneho na nakainom or inaantok, mag-gilid po tayo sa daan, at the same time, yung mga ilaw po natin, kasi alam naman po natin na, especially na mga taga dito, very, hindi pa talaga maliwanag sa gabi ang mga kalsada natin dito. So, siguraduhin na kompleto ang mga ilaw at umaandat, malakas.
12: Sir, maraming salamat po sa impormasyon at oras po na binigay mo sa Radyo Toto, sir.
14: Okay, thank you po.
10: Toto, aksyon!
11: Katotong Jisrael?
12: So, nabata na katotong Reynald na pagbayag ka ni Police Captain na Mercader, no, regarding katotong Reynald sa update. It nabok ka na nga hit and run, nakarsabanwa it Makato. No, kung sa sinya ni katotong Reynald, isa na nalilist na masanda ka na mag-trace it pila ka mga CCTV, apisar, particular, di ka sa may tulay, sa may diversion katotong Reynald, madugom. Madugom ni ka ng katotong Reynald nga area kung gabi eh, kasi lack of ano nga ni katotong Reynald, street lights, no, di ka sa may area, agwa man masyado katotong Reynald, CCTV man, di ka rin kapi sa may lugar. So, anda pa ka rin ginatanaw makaroon, isa nagapangayo sa nakaraita pila ka bulig sa pila ka mga establishmento nga una para sabay posible nga agyan katodong Reynald it natawag ka nga rider nga pwede makipag-cooperar no katodong Reynald sa atong ka nga Makato PNP kung sandara is may mga CCTV nga nakatubang katodong Reynald sa daganon sa karsadahon katodong Reynald nga posible nga nahagip.
11: So wapagitan no, katodong sa klaro, wapagitan klaro ra kung ma-identify rin ka rider nga ra.
12: Wa pagatid kada to Reynald it ging ano kara ging disclose si ano kara si Police Captain na Mercader nga may andaw yung mga natawag ng mga POI katunong Reynald, may mga natawag sa nakarang mga subject ko sa regarding sa rayang rang natabo dahil nalilistan kita sa nakarang mag-trace katunong Reynald. Sa nasabitan ka nga, inagyan ka ita rider. Apang sigidas matagyapon, doon nakarang ginapatigayon nga investigasyon, no, nakarang sa nasabitan ka nga lugar, particular sa mga area nga posibleng nasudlan, no, ito nasabitan ka nga rider matapos ka nga ma-accident, mabanggaan niya ni katunong Reynald, nasabitan ka nga biktima, aga huwag man sa nagpabaya katunong Reynald, no, nga nagka-cooperar man, pero nga pamilya kanda kung regarding sa mga update katotong Reynald kung may nalang sa nakarang natanaw kara ka mga PUI may mga update yung mga regarding sa regarding rider isa sigidas matarandang kapag ipag-cooperar man katotong Reynald sa pamilya sa part man it PNP ang sarang pamilya katotong Reynald it nasambitan ka nga biktima so dahil man katotong Reynald dahil pagkapang do investigasyon agaro pag usoy no regarding sa regarding rider na nakasunggab nakasamay banwa kita makato katodong nga Rinald. So far din siguro tumatod nga balita no magkaisa itong area of responsibility sa so, man pa sa todo aksyon no kumansi katodong Gisrael narbar ng Radyo Todo. Kaibigan mo.
10: Radyo Todo Live Report. Report. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Todo aksyon.
11: Abugid nga siyamat no, sa report ni katodong Gisrael narbar no update sa rekrang aksidente ginaguntad no sa unang taliwan kinagad no sa Banwa Krita Magato. Todo aksyon. Sa rekrang Banwa no rin masubusubo no kay iwa pagid no ma-identify tipay roday kareng rider no mga katodo ay kung hindi pa ma-identify sino ba dabi ro pailan kra ita kaso no ita aton kron nga makato PNP no aga sempre mabudlay kra ri ro nga ray kra biktima iya patagyapon ginatratar no sa sangka pribado nga ospital ayas aton sa Banwa kra ita kalibo no, that's why tama ka importante no nga may unagi kita gabaga enforcers no sa aton nga magkarsadahon na mga katodo kay kun may una kita nga mga bantay na mga katodo sa aton nga mga national highways ay nababawasan man banwa no ro day kraga mga pasaway naton nga mga drivers no aga siguro magita dapat nga mga kankon kita kompleto man mga katodo no abisa na us adlaw pa nga operation ni tatong kraga LTO highway patrol group no mga katodo kung kita ay nagasunod man kita no mga katodo sa batas trapiko wa kita dapat nga kabagakan no mga katodo kapigid makaron no nga hagos adlaw-adlaw indi gid madungaan itapila ka mga aksidente nga nagakanabo mga katodo sa aton nga mga karsa daon no, kay preska pa man wa no ray kraga aksidente nga tabo nagligad nga adlaw og nasundan naman makaron no nagligad nga adlaw una sa makato aga roday kraga rider ay wa pagid no ma-identify na ita aton nga mga otoridad.
10: Aksyon.
11: Siguro mga katodo ay tama ka importante no nga magpahamtang itry kraga pila ka mga CCTV no sa aton nga mga national highway no agud baga nga inkaso nga may una kraga mga aksidente no nga magkaginabuhan wa makabulig no nga mapadasig rong investigasyon ita aton nga mga otoridad.
10: Aksyon.
11: Pero dapat siyempre doon, doon mga CCTV man doon aton kay ibutang taga klaro man baga no hindi baga nga panguligap ka pa mga todo ita raya karaga baga informasyon para ga matumod mga katodo or maklaro aro raya karaga pila ka baga nakuha ka nga kopya if ever banwa nga may una ang mga aksidente nga magkaganabo mga kaabyanan.
10: May balita, may aksyon. Toto
11: ay happy viewing ha, sa kay parang Lionel Valencia no sa mga may barangay istansya una kay kagawad John John Fernandez.
10: Aksyon.
11: Siyempre naman kay kagawad Del Reyes sa Reyes family sa istansya Kalibo.
10: Aksyon.
11: O naman kay si Ramon Salido na nagawi labas no sa banwa kata ibahay no sa barangay Agbago.
10: Aksyon.
11: Kay Jason Siso na happy viewing ago naman kay Sir Mariano Salazar nga nagapamati sa aton nga pagpangalaga.
10: Toto, aksyon.
11: May 3 minutos banwa nagkataliwan sa oras katala una oras sa Tugkinyo at Ginebra San Miguel. Huwag kalibutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo, drink responsibly. Magabalik kita magkatod sa dugang pangabalita. Report ni katodong Rolly Boy Herrera pagkatapos palit dugang nga mga pahanomdom.
10: Toto, aksyon.
15: Kapoy.
16: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
17: Kape.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit, pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay wat madula at marami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, Joy Joy Store, Tanghalan Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake ko niyo yun?
6: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-offer ka sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman nga, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life. Sampong Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampong Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sampong Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatian kong Sampong Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito, ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotik mo man abi ro imo sikreto ka kon.
11: Uwa ako et sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una e servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Oh, huwag giga ko pa sira kagukuhon. Ag baby face imaw gihapon.
12: Agharap pa, Mare. Alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
11: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Caliwa, Aklan.
13: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
14: Kasi Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
13: 48. Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
14: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
13: Opo, tapos?
14: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
13: Wow.
14: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasaimang ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Aksyon! Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon! Kapag may balita, may aksyon! Todo aksyon!
15: Alis sa tagapag, pangalagad sa tagapag, ililiba, may 13 minutos, banwa, nagkataliwan sa oras, ita ala una, no? Sa Gyapon, padayin ka mo nga pamati, no? Sa programang Todo Aksyon.
4: Todo Aksyon.
15: Hoy, sa ato nga mga ibang hugas sa palaga inquire, no? Ita More Power, no? Sa Gyapon, sarangmanin nyo nga mabakar, adong More Power, no? Sa Central Pharmacy, nga nahamtang sa Regalado Street, Poblasyon Kalibo, sa Billion Store, sa Poblasyon Magato, sa JJ, sa ENC Drug Store, sa Kalibo Shopping Center, sa JJ Store, no? Sa mga taga-Banwat Tangalan, unaro mabakay sa Tangalan Public Market, no? Sa JJ Store. Sa mga taga-Banwat, mga mabakay sa G3M3 Drug Store, sa mga Public Market. Sa mga taga-Banwat, Libakaw, mabakay sa Nicknick Store, sa Libakaw Public Market. Sa mga taga-Banwat, Altabas, mabakay sa Pukin Store, sa Altabas Public Market. Ya sa Kalibo Shopping Center, mabakal sa Carol's Pharmacy, nga nahamtang sa stall number 24 ita Kalibo Shopping Center. At siyempre, una sa Carol's Pharmacy, nga naman sa Provincial Road ita Barangay Bulwang no man siya aklan. Sa Mia's Drugstore sa front ita Provincial Hospital sa Tri Pharmacy sa Martirio Street Calibo. Sa Maypas Pharmacy una sa poblasyon Nomansya, sa Tias Pharmacy sa Prantita Provincial Hospital, sa Sudanoy Haroy Dris Chicken, no, namtang sa Nabas Public Market. Ago naman sa Leso Cooperative sa Leso Public Market, sa Antoninus Drug Store una sa Matagabanwa kara ita Malinaw ag sa All N1 Pharmacy nga nahamtang sa Jaime Cardenas Avenue, Barangay Puok Calibo, Aklan.
16: Kapag may balita, may aksyon.
15: Kaya sa pagpagiliba, no, sa itong kagapagpangalaga, damay kagapagpamatiya kay Ma'am Rebecca Pilayo Sunyo, no, ang nagamonitor sa aton nga pagwaragwag makaroon karang hapon. Check taban warong linya ni Katodong Rolly Boy Herrera.
16: No,
15: para sa pagbasyada, no, itapila ka mga balita direkta sa aton nga munisipyo kay Tabanwa, Itakalimo, kay Ginagauman. Na no, mga katodo nga magkaroon karang Domingo, mabato na banwa, no, ita aton nga mga job order employees, contract service, no, ang mga katodo, aroray karang na delay, no, nga sweldo, ita aton nga mga empleyado particular, rong mga GO sa Calibo Municipal Hall.
16: Aksyon!
15: No, yun ang banwa, no, sa tagapagpangalagad sa yun atong detalye sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera, live, no, sa munisipyo ita Banwa, ita Calibo, para man sa benepisyo na ita aton nga mga igmanghod, no, kapingit sa mga kalibunhon, mga empleyado, ang mga katodo it aton nga LGO Calibo iya sa aton nga pagpangalagad.
16: May balita, may aksyon.
15: Talagi na, okay, gina-activate natin itong linya ni Katodong Rolly Boy, no, para sa pagbasyada, no, kung apila ka mga impormasyon ang mga katodo kay kapara sa nambal to nagligad, okay na nga nagligad para Banwa nagpaabot, no, kung pila ka mga sentimento ara aton nga mga job order employee, no, ita Banwa kay Calibo bangod gani sa delay mga katodong nga sweldo. Pero makaroon ko no, no, nga Domingo ginexpektar nga babaton, no, ita anak or ita aton karon nga mga empleyado, no, mga katodo sandigman sa aton nga municipal treasurer ita LGO Calibo mga kaabyanan. At tanbaya sa aton pag ililiba kay ginactivate na tondong linya ni Katodong Rolly Boy Herrera, no, sa munisipyo ita Banwang Calibo. Magkaroon ka nagbaga panyampo sa aton ang pag-pangalaga. Standby.
16: Aksyon.
15: No, kay nag-establish kita contact, no, sa kay Katodong Rolly, no, sa pila ka nga impormasyon kay may bandaga balita gabasayuran, no, ita aton yung mga empleyado, no, partikular do aton yung mga GO mga Katodong nga magkaroon nga Domingo babato na nanda aro anda karon nga delay pilambugan, no, rung nga delay, no, nga sweldo ito nga mga empleyado.
16: Aksyon.
15: Kaya siyempre kung mga dilambugan, at least kung bilog man yung mabaton ay mabaho-baho man, no, bulyong man mga katodo kung pinsano, no, nga mabaton ito nga mga empleyado.
16: Aksyon.
15: No, kapigid, no, sa mga wapagid na no, nagkabato, nagliligad na no, mga katodo nga mga job order employee naton kung munisipyo ita Banwa, ita Calibo.
16: Gana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
15: Ah, dali lagi ta kay gina-check na ton dong linya ni Katodong Rolly Boy Herrera, no, para dire-diretso kita, no, sa pagbasyada itapila ka mga impormasyon, no, mga katodo makaroon karang hapon kapingkid sa mga nagapupamati, ah, makaroon karang udto adlaw iya sa aton nga pag-iiliba.
16: May balita.
15: Hoy kay Chick Boy John Del Mar Garigalawa sa ako ni Makasimanwa sa Barat Abas nag-monitor o naman kay Sir Hamilton Cabales. Sa barangay New Buswang, nagapupamati man makaroon ka ng hapon, no, ya sa aton ka ng pag-ililiba, no, maayad-ayad gid nga pag-pamati.
16: Aksyon!
15: No, nag-monitor, no, sa aton ka ng palatuntunan, no, ya ron sa aton nga Lunes nga edisyon ko aton nga pagpangalaga. Doon sa amon na kadimanong Rolando Banjola, no, sa Alimbo Iraya sa Dabas, nagapamati, aga siyempre sa team o sa special drug or station drug enforcement team, no, ita Malay Municipal Police Station, no, sa isla kara ita Boracay nga nagapamati sa aton nga pag-ililiba, no, kaday Police Master Sergeant Teddy Dalisay.
16: Aksyon.
15: No, aga sanda kong makaibahan una, no, sa Boracay kaday paring Romel Kahilig, no, sa Manok-Manok Proper, aga kay paring Jerome Madraso, no, nga nagsilibrar ita birthday ko na gataliwan nga adlaw.
16: Aksyon.
15: No, may gigahapon, ha, may gapagpamati, no, yaron sa ato gagapag waragwag, magkaroon kay edisyon ita aton ang pag ililiba, no? Iya sa programa ng Todo Action.
16: Todo Action.
15: While nga ginagagat-agat na ito, no, linya ni Katodong Rolly Boy Herrera, na no, mga Katodo, Roday Krabanwa, no? Nga pila kabaga sentimento, no? Nga ginpabot akaton ita aton nga mga kaigmahuran sa bayang karakong isla kara ita Boracay. No particular banwa roday karaga pila karaga sentimento itaray karang mga miyembro, no, mga katodo kong Boracay Island Livelihood Motorbike Owner and Drivers Association, no, nga gin-accredit, no, ita aton karaga sangri ang bayan ita banwa at malay nagliligad pa karaga didagon, no, mga katodo. Kay sandig sa pila kabaga sentimento, no? Randa ko na baga post, randa ko na baga social media account nga mana. Ah, nagakahawag ba na kami, no? Makaroon sa amon nga nga pangabuhinaan bilang habal-habal driver, no? Nga nagapagabuhi iya sa isla Kraita Boracay. No, mga katodo nga basi baga mana, hindi kami magakip, no? If ever, mga katodo ko may unagid man nga bago nga i-accredit itaton ko nga sangri ang bayan, na itabanwa kara itamalay.
16: Aksyon.
15: Kay nagligad kara banwa nga sesyon ita aton kara gasangri ang bayan. Ang kung banwa kara itamalay mga katodo, agin aprobaran, no? Ita SB Malay, mga katodo, ronday kara nga resolusyon, ang nga rebook, no? Sa ronday kara nga accreditation, ang kung Boracay Island Livelihood Motorbike Owner and Drivers Association.
16: Todo Aksyon.
15: No, kay nagligad banwa, no, kaabo kita nga mga nababasahan, no, sa mga social media account, no, itaaton nga mga igmanghod sa isla Karait Boracay, no, particular sa ibanat o pinanaton ka mga miyembro, kuray ka nga mga habal-habal nga nagapagabuhi una banwa, no, sa isla Karaita Boracay.
16: Aksyon.
15: No, na narinari kara banwa ng mga komentor at tol nga nababasahan. That's why nga nagpagusisa kita banwa kung nano kara rumplastada. No? Kay during banwa sa Roday Karagagin Patigayong ika 26th regular session itatong karagasangri ang bayan, ako nagtaliwan karagas September 3, no, una karon sa session hall kung banwa kartamalay, sambilog sa mga gin-aprobaran banwa nga resolusyon, hayron day kara nga resolusyon rebooking the accreditation of Boracay Island Livelihood Motorbike Owner and Drivers Association all over Bilmuda, mga katodo, nga gin-aprobaran kung nagtaliwan kara nga sesyon ita aton nga sangri ang bayan.
16: Todo Aksyon.
15: So ngayon na, no, nagapupangusisa at napupangutan na kita sa pila na ton ka mga kaimanghuran, una karon sa isla kara ita Boracay. No, mga katodo, particular, no, ro committee, abi, no, ahit nasambit karang, o committee on transportation, ako aton karang sangri ang bayan, mga katodo, agod nga, matawan kita itapila kabaga impormasyon, akong nano karabanwaro nagkaganapo.
16: Aksyon.
15: Kay hindi man manipot manigar banwa nga umpisa nga gintukod, aruray karang Boracay Island Livelihood Motorbike Owner and Drivers Association, una karo sa isla Katabura kay mingko nagasinanga grabanwa kay may asambilog man abi no nga grupo nga nagaklaim man agasandahay taga Bilmuda man mga katodo. That's why nga may inakarabanwa nga pag-uistorya nga man kung hindi man malaman ma-reconcile kabuhay-buhay na banwa ruray kara nga problema agun hindi kara ma-reconcile do kara nga problema kay may pila kara nga serye kara it mga committee hearing nga ginpatigayin ka na banwaro at nga sangri ang bayan, agun nga ma-address, aruray ka nga concern, a problema, it aton karon nga pila ka mga kaimahuran, una sa isla kara it Boracay.
16: Aksyon!
15: No? Mga katodo. So, during sa ray ka nga mga pag-uistorya sa ginpataw, I think, mga 4 to 5 series, no? Itray ka nga mga hearings, no? Nga ginpatigayon, aging kasultanan banwa, no, baysa sa mga information katon, ang aging paabot nga mag-eleksyon, no, mga katodo, kung sino abiron, no, mapalaron karang maging chairman o presidente, ita roday karang asosasyon, no, nga lehitimo, nga gin-accredit ko aton karang sangri ang bayan, I think, no, kung hindi kita mag-saya sa chimpuan ay para ni former SB member Dante Pagsugiron, no, aga SB Alan, Now nga makaroon prasante pa nga miyembro tatong karagasang gudang bayan, akong banwa kara itamalay mga katodo.
16: Aksyon!
15: Agasan din kara banwa no, sa nabuta nga impormasyon nga during sa ginpatagayon, ang eleksyon mga katodo ay nagdaog ana norong daya kara nga sa sikwan, a certain I think na nalipatan ko rong pangagan kayo na, a certain ruli, no? O galing may pila kabaga kwan nga ginapangayo doon pila kabaga requirements, siyempre, sa part siguro itry ka nga mga katodo na una, no? Nga mga officials, itry ka nga Boracay Island Livelihood Motorbike Owner Drivers Association, nagapanindugan, no? Mga katodo galing, siyempre, nagkasugot nabi, no? Nga magkangkon ka ita election ay timing tanay dumaog na roday ka nga sabi ka nga grupo, no? Mga katodo o galing rong pila ka nga dokumento nga kinanganon like rong sec registration, mga katodo hindi ipag i-turn over, no? Doon na rong pila ka nga impormasyon ang agin paabot ka ton. That's why ganin nga hinaga ko magabot na ton, no? Roday ka nga pila ka nga officials ita Boracay Island Livelihood Motorbike Owner and Drivers Association. Agod niya mabuo na ito, norong pila kabaga sentimento na to'y banwa sa runday karaga concern ang aging paabot, no? Mga katodo ito na magigbangot. Pero sa antiga sa ito nga nabuo karaga information banwa, wara banwa nagkakahugan nga porki nga gin-revoke ruray karaga accreditation. Itry karaga Belmuda banwa ay nagkakahawag rung pila kabaga miyembro nga basi hindi na sanda kara maging miyembro if ever nga may una karaga panibago nga i-accredit ko aton karaga sangriang bayan.
16: Todo, aksyon!
15: Na mga katodo kay the same man gyapon man no, if ever nga may una karaga panibago gid man, no? Kay may una karaga sa ato nga pagkasabi may nag-apply una banwa. Na mga katodo, pero sandig sa ginpaabot kanto niya impormasyon itapin na ton kabaga local official sa banwa katamalay nga i-priority man gihapon banwa rundaya karaga mga miyembro na no, kung Boracay Island Livelihood Motorbike Owner and Drivers Association hindi man doon banwa nga mga hire pagid no, mga panibag uabi karaga mga miyembro, no? Kay daya karaga banwa sanda man gihapon kabaga rumangin set up lang di kara isa mangin bag-o rumpila kabaga officials
16: no,
15: mga katodo ha? Asan din sa atong karagabuo kaya impormasyon sa ato niya pila ka mga local officials sa banwa kay Tamalay.
16: Aksyon!
15: Siguro ay hindi naging klaro makaroon makatodo. That's why yung iba na ito niya mga imango daga tagang-tagang man makaroon. Normal man doon kay nagakahawag man, especially kung daya malaman doon imo kaya ginasaligan, no? Sa imo karaga pangawabuinan while nga una ikaw sa isla kay Taburakay. Do pero ang katuyuan man karang banwa, that's why nga gin akredit sanday taton karoon nga sanggo ng bayan ito banwa at malay. No, agud nga matauan, no, itapangabuinan, aruray ka nga mga miyembro nga ra, nga mga tumandok, no, una karon sa isla kara Itaburakay.
16: Aksyon!
15: No, mga katodo kay nag-agi man dabanwa sa proseso, no, mga katodo hasta nga nagabot sa punto nga gin accredit ko aton ka nga sanggo ng bayan, o galing may pila ka baga problema, no, mga katodo nga minko hasta sa makaroon, na minko wagil giyapon baga nagkasugot, that's why nga may pila ka baga pag-uistorya, ang nagkaganabo banwa may kantanan sa rekra nga concern mga kaabyanan.
16: Aksyon!
15: No, kay minko masubran sa dara 200 banwa, no, rekra nga baga miyembro nga ra, no, ita rekra nga asosasyon mga katodo. Okay, rekra banwa, obesaw na ton doon por rumpila ka baga nakuha na ton sa social media, gipabot ka ton, naiintindihan ko ang labis na pag-alala at takot na mga miyembro ng Belmuda Asosasyon. Ang hanap buhay ng pamilya ang nakataya dito. Kaya normal lamang na magamba ang mga owner and driver kapag nakakarinig na mga ganitong banta sa mga miyembro at mga opisyal ng Belmuda. Gayunpaman, mahalagang malaman na mga miyembro na hindi madaling mag-revoke ng akreditasyon ng ganoon na lamang. Lalo na kung walang formal na paglabag sa batas ang asosasyon. May mga prosesong nagprotekta sa mga miyembro. Narito ang ilang mahalagang punto at akbang na maaari natin gawin upang mapalatili ang ating kapananatagan at protektahan ang ating kabuhayan. Una, hindi sila pwedeng kumilos ng patago o biglaan dahil wala pang pinapadalang opisyal na resolusyon. Walang legal na basihan anumang banta o salita lamang bago maribok ang isang akreditasyon. Obligado ang sanggunyang bayan na magpadala ng show cost order o formal na sulat na nag-aatas sa Belmuda na magpaliwanag. Kailangan ding magkaroon ng committee hearing Aro committee hearing ay ang bagi na to at nga sambilog official at malay nagkapadala sa dekarta hagos na 4 to 5 na no, nga committee hearing agod nga ma-address aro rahi karang problema. Pangatlo ang issue ng tumandok Boracay non livelihood mabuti ang layunin nang natulungan ang mga lokal na residente or tumandok. Ngunit hindi pwedeng sirain o nakawin ang kabuhayan ng isang umiiral na legal na asosasyon para lamang ibigay sa bago. Pangapat, kung nais ng pamahalaan na magtayo ng hiwalay na livelihood program para sa mga tumandok, maaari silang mag-issue ng bagong akreditasyon para sa bagong grupo nang hindi kinakailangang buwagin o i-revoke ang bilmuda. Basta't naayon ito sa kapasidad ng kalsada at trapiko sa Boracay kung gamitin ng SB chairman ang kanyang posisyon upang paboran ang bagong asosasyon na siya mismo ang nagtatag o may personal na interest. Ito ay graft and corruption abuse sa kapangyarihan. Dahil ka na magkatodo ay may mga nag-forward na bigkato, no? I-try ka na concern na no? Mga katodo, iya sa ato ang pag ililiba. Hinaga, no? Kay Kuya Bus, ato ka tiyempo, sa ato ang pagpangalagad, matry kita, no? Nga magka-istorya kung mataw ka statement, aro grupo ka na Bilmuda, no? Kay Kagina, nag-contact kita, no? Sa chairman, no? Kung sangri ang bayan ito, Banwat Malay, no? Mga katodo kay Makaron, ay naghangyo, pag-anay mo, no? Nga di-anay mo magtaw ka na statement, mga katodo, may kantanan, sana sambit nga concern.
16: Matalinong talakayan.

0: Gapo lagi kita baru macam pano satu ngapa gili liba satu ngapa pangalaga tumpila ke baga balita ngawak tama gabot wak tama tatar satu ngapa pangayag makaron kerangah hapon bantayan dosa pila ke baga jusin public apais program mitra joto dosa aklan. Kamana kita nga magalibati na gagadlaw sa kapareho karaga oras sa kapareho karaga programa.
1: Toto Action.
0: Partner naton sa technical side si Katodong John Albert De La Cruz. Ako man din Katodo naging ka-action magkaroon karaga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo Action. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.

0: wala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: Ang radyo na kaibigan mo.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, ay tugotang sa idagom, ga-inubra. Agakon ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kong kamo. The best try ang More Power.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power. Papagsik ako ng obra to sa Idagom. Dati huwag ako ka obra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa Idagom ga inobra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag inong nanay, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambal imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kong kamo. The best, try ang More Power.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman, nag-Rise Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rise Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rise Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Alright, alright.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguimpanua East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari, lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.

0: Uy, mare, kagwapag yung lupi ka makaroon na. Ihutin mo man abi ro imong sikreto kakon.
1: Uwa ako et sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una i serbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko pa sira ka kukuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
2: Agharap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maagam pa.
1: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
3: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
4: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isiha.
5: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang ko sa ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yabo. Hindi ako nagpapalpite. Ito po, saan ko nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
4: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Go! This is my radio.
8: I love this station.
9: They're always on.
6: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yun?
2: Ay, tinake ko. Yung vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-look, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat Patata
4: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Central Panay College of Science and Technology Incorporated. A foundation of knowledge and wisdom offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibo, Aklan and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: na nagapanubos ang imo blood sugar.
9: DTX 500, garantisado,
8: epektibo,
9: aramis
8: mo. DTX 500!
10: Uy, Mare, kagwapa, yung lucky ka makaroon na. Ikotin mo man abiro yung sikreto ka, Kon.
11: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa, pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harap ah, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo! Huwag giga kupasra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
12: Agharap pa mare. Alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
11: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
13: La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliguaclan.
14: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
15: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
14: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
15: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
14: Opo, tapos?
15: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
14: Wow!
15: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po ka, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
16: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tumulubag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom po itdaya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga ay abo kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sunthorn Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Sunthorn Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunthorn Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
3: Sa pagretiro, tiyempo raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo, o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo.
8: For the best variety of music.
1: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo

0: mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, Radyo Todo.

0: kun kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya, hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yun?
5: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer ka sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-nulok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Uy, mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotik mo man abi ro imo sikreto ka kon.
7: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nyerang itsura. Kompleto abi una it servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko basra kagupuhon ag baby face imaugi hapon.
8: Agharap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
7: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multi-Purpose Cooperative.
12: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
13: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
12: Mm-hmm.
13: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yabo. Hindi ako nagpapalpite. Ito po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
12: Thank you very
13: every
12: much.
13: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
12: Tama, ganyan. Tama.
13: Well, maraming maraming pong salamat. At nung 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
12: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latar ako nga ginano nga kada agahon na ako nga ginainom. Wow, na ako nag-ano i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Baghouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata na vara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Santon
4: Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
7: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-hmm.
7: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Po,
6: thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat at 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
11: Akala ko

0: katulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako ang daod-law tumuduwag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pin nga daod-law. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Papi. Kapi nga tungod mabawhod git ang benepisyo ra nang kita okakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud ado adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagataog git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music news, and information. 88.5 Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Magandang balita. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 available na sa SM City Naga, SM City Legazpi, SM City Sorsogon, SM City Daen. Save more Pili, save more Legazpi, save more Sorsogon 1 at save more Sorsogon 2. Ano pang hinihintay nyo? Punta na at simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.

Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating balado ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na. Kwentuhan na po tayo, mga kaibigan, dito po naman sa ating balado dunan. At dyan sa inyo ng ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po sa ating balado dunan. Itawag na ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na.

0: Dunan mga kaibigan. Eto na ang buwan na manong caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Sino po ito? Ano po pangalan, nanay? Nanay, medyo malabo po kayo. Malabo. Ano nga po yun? Gigi? Okay, Gigi Miranda. Okay po. Taga Negros. Okay po. Saan po sa Negros, nanay? Negros Occidental, Oriental? Okay, Negros Occidental. Okay, saan po dyan sa Negros Occidental, nanay? Escalante. Okay po. Ilang taon na po kayo, nanay? 54. Okay, umiinom na po ng rice coffee, hindi pa? Ah, yung 25 in 1 ang wala. Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan sa inyo sa Escalante? Lahat na po ng mga lugar dyan, eh, nalibot nyo na po. Sa, dyan po sa T2JK Pharmacy, Roy Anthony Pharmacy, and Easy Lumanog Pharmacy, napuntahan nyo na po yun, nanay? Wala talaga ng 25 in 1. Apo. Okay, wala ng 25 in 1. Okay. Nanay, ano po natin, ha? Try natin libutin yung mga lugar po dyan sa inyo. Kasi pwede po kasing meron na po sa iba. Baka po ay hindi pa lang po kayo nakakapunta po doon sa ibang mga lugar, sa ibang mga butika. At baka po nandoon po yung ating po namang, nandoon po yung ating... Ano po yun? 14 in 1 lang ang meron. Sige po. Opo. Tama po. Sige po. Sige po, nanay. Mahayaan po ninyo at sige po. At sisimulan po natin yung kumbaga sasabihin po natin sa ating po naman mga delivery para po ay malagyan po dyan sa inyo ng ating 25 in 1.
1: Sabon, wala.
0: Tsaka sabon. Okay po, tsaka sabon. Opo. Okay. Sige po, nanay. Noted po yan, nanay Gigi. At sasabihin po natin sa ating po namang mga deliveries na malagyan na po dyan sa inyo ng ating po namang 25 in 1 at tsaka yung ating sabon. Okay po. Maraming salamat po sa inyo. Nanay Gigi. Thank you. Maraming salamat. Bye-bye.

Taong 65, kaibigan, sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan, mga kaibigan, itawag nyo na po yan.

0969-226-9623. Ang numero po mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating balado doon at itawag nyo na yan.

0939-623. Yung ating po naman nga numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Kwentuhang kalusugan po tayo, mga kaibigan.

huwag po kayo, dito po naman sa ating programa. Para atin po namang pag-usapan ang inyo po namang mga kwento, ang inyo po namang mga katanungan. Dito po naman sa ating palatuntunan po, mga kaibigan. Kung may mga nais po kayong ibahagi na mga kwento dito po naman sa ating programa, ito na yung pagkakataon na yun na tayo po ay makapag... magpaabot po naman ang inyo po naman mga kwento dito po naman sa ating programa. Itawag po ninyo ang inyo po naman mga katanungan sa ating po naman palatudunan. 0969-226-9623 mga kaibigan. Ang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatudunan mga kaibigan. Tawag po kayo. 0969-226-9623 yung ating po naman numero.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Sino po? Ah, yung taga Negros. Ah, okay po. Sige po, nanay. Nanay, again, yung wala po dyan sa inyo ay yung 25-in-1 tsaka yung sabon. Okay po. Sige po. Ha? Yung 25... Nanay, ano po yung ano? Pero yung ating 14-in-1 plus 1, naka-inom na po kayo noon. Higit dalawang buwan na. Oh, ano naman po yung mga naitulong sa inyo ng pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1?
1: Pagbabawas na pagkulog.
0: Mm-mm. Opo, yung pagbabawas po ninyo, okay na. Dati po nanay, nung hindi pa kayo nainom ng ating rice coffee, ano po yung, ano, kumusta po yung pagbabawas po ninyo?
1: Hindi,
0: araw-araw. Opo. Pero nung kayo po uminom na ng ating, ng ating po namang rice coffee, ay naging araw-araw na po yung pagbabawas po ninyo. Minsan dalawang beses. Opo. Opo. Opo. Mm-mm. Sige po.
1: Wala.
0: Opo.
1: Nilibot na namin yung apat na pharmacy. Pharmacy. Yan lang ang may tinda dyan.
0: Sige po. Noted po yun, nanay. At sabi ko nga po, sasabihin po natin sa atin po namang ano, sa atin po namang mga deliveries para maipaabot natin, maibahagi po natin. Masabihan natin yung ating mga deliveries. Ha? Okay po. Sige po. Maraming salamat po. God bless po, nanay. Thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.

Siyempre po mga kaibigan, sa lahat po naman ng mga nagtatanong, ano po yung mga nagsasabi po na yan daw po mga nakakausap po natin. Kinakausap na ni Kuya Boy kasi dati pa. Kaya ganyan yung mga sinasabi nila. Sabi ko nga po, simulan po ninyo yung pag-inom ng ating rice coffee nang kayo po yung makapagsabi kung ano po talaga ang maidudulot po na kagandahan ng ating po namang produkto.

ano po ang may tutulong po ng ating po namang produkto sa inyo. Kayo na po yung humusga, mga kaibigan. Nasa sa inyo po yan. At kung wala po kayong paniniwala doon, nasa sa inyo po yan, mga kaibigan. Ano po?

Tawag nyo na po. Dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623. Available po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar.

0: Ito pa, isang katanungan po naman dito po naman sa ating programa. Kuya Boy, may rayuma po ako. Pwede po ba akong uminom ng rice coffee? Pwede po. Makakatulong po at marami na po sa ating mga kababayan ang natulungan po ng ating po namang rice coffee sa araw-araw po nitong pag-iinom. Basta po araw-araw lang, sabi nga po natin, yung pag-iinom po ng ating rice coffee, hindi po naman ito instant, hindi po ito magic. So kailangan po araw-araw tayong umiinom ng ating rice coffee, araw-arawin natin yung pag-iinom po nito at doon natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin dito po naman sa ating produkto kung araw-araw po nating iinumin. Yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. At marami na po tayong testimonya tungkol po sa arthritis ang natulungan po ng ating po namang rice coffee. Isa po yung malawak na termino sa pamamaga ng mga kasukasuan na nagdudulot po ng pananakit, paninigas, yung pamamaga, tsaka yung hindi kayo makagalaw dahil nga po sa pananakit. Nakaka-apekto po ito sa, sabi po sa pag-aaral, na sa milyong-milyong tao sa buong mundo at maaaring maranasan po ng sino man, anuman daw po yung edad. Bagamat daw po sa mas karniwan, ito po ay tumatama sa mga matatanda. Pero mahigit po, meron pong mahigit na 100 uri ang arthritis base po sa mga na dadaanan po nating nababasa. Ngunit po yung osteoarthritis at yung rheumatoid arthritis po ang pinakalaganap na uri ng arthritis po, mga kaibigan. Nagkakaiba-iba po yung sintomas ng arthritis, depende po sa uri at kondisyon. Ano po, base po yan sa mga pag-aaral. Ngayon po man, karamihan daw po sa mga kaso ay may mga karaniwang sintomas na may kinalaman po sa kasukasuan at nakapaligid po ng mga tissue. Teka lang, may caller tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Tiona Tolentino po, nung tumawag po ng isang gabi.
0: Sino po? Ano pong pangalan?
1: Lorna Tolentino po.
0: Lorna Tolentino.
1: Chona po.
0: Chona, akala ko Lorna Tolentino.
1: Nung isang gabi, pinuha ko
0: tamo. Okay, Nanay Chona, sige po. Tagalipa, Batangas, tama po?
1: Apo, Latag, Latag-Lipa.
0: Okay, sige po. Nanay Chona, kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Kapagal na po, 3 years nang mahigit po.
0: Nanay Chona, balitaan nyo naman po kami. Kwentuhan nyo naman po kami. Ano po yung mga naitulong na sa inyo?
1: Yung naitulong sa akin, ako yung nakakadumi ng ayos. Kahit hindi araw-araw, nakakadumi ako ng marami.
0: Tama.
1: Tapos, malakas ang katawan ko. Bagat may naramdaman ako sa baga, pero malakas ang katawan ko pag nakain ng rice, okay?
0: Okay. So, ibig sabihin po, malaki na po yung... Malaki po yung naitutulong sa inyo ng ating rice coffee.
1: Opo, malaki na po natutulong, pero yung ubo ko parang medyo partulit. Pero parang Kuya Boy, yung aking ubo, yung gang nalagotok na ilalabas yung plema.
0: Oo.
1: Ganun po yun, Kuya
0: okay.
1: Boy.
0: Okay. So, dapat po talaga tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Opo, opo, Kuya Boy, opo, na nalagotok na ilalabas yung plema.
0: Yes.
1: Saka Kuya Boy, yung kapitay ko ay...
0: Hello po, Nanay.
1: Nahirapan po yung kapitbahay ko, yung dibdib, na sikip ang dibdib.
0: Aha.
1: Tapos yun, nagpadala sa ospital, pero bumalik din naman nung hapon, kasi wala naman daw nakitaan.
0: Mm-hmm.
1: E ngayon, hindi rin siya makaplog, sikip ang dibdib niya, yun ang sakit niya. Pinainom ko ng rescope, sabi ko, minum ka ng rescope. Ngayon, tumunta sa akin, nanghiram ng 2 piraso. Nung makainom daw siya ng rescope, nakatulog na rin siya ng ayos.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nasakit ang kanyang tiyan, yung taas, parang matigit. Lumambot na rin kasi kakadumi na rin siya ng ayos.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sabi niya, nung hindi pa rin siya nainom ng rescope, may maintenance siya sa high blood, hindi nagnonormal ang kanyang high blood. Nung makainom na siya ng rescope, nagnonormal na rin. Kaya tuwan wow. Siya makainom.
0: So malaki, malaki na po talagang tulong yung adi po namang rice coffee sa kanila
1: boy,
0: din.
1: Opo, Kuya Boy. Tulong, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po sa inyo. At
1: sinapalain ko muna sa Panginoon Diyos. Una sa Panginoon Diyos, kasangkapan niya ang mga bagay-bagay na rice coffee.
0: Tama.
1: Tapos kayo, Kuya Boy, pasalamat ako kay kinasangkapan ng Panginoon Diyos para mamarami kayo matulungan.
0: Salamat po sa inyo. Thank you very much po. Opo. At kung hindi rin po naman sa inyo na nakikinig po sa ating programa at sa tuloy-tuloy po na pag... iinom ng ating rice coffee kung hindi po ninyo tinangkilig.
1: Tete-tete din lang po yan po. Nabilan ako tete-tete din lang. Masarap. Malakas ako. Lumalakas pa ako.
0: Apo, apo. Salamat po.
1: Kuya Boy, ang tiyahin ko ay nasa Perbio. Minsan, pabalik-balik sa ospital. Hindi naman araw-araw, hindi naman buwan-buwan. Sa napunta na ospital. Senior na rin yun eh, pero siya ay ano yung nag-opisina sa bahay na lang. Yung broker.
0: Apo.
1: Mga sa custom. Hindi na rin niya kaya magbiyahe, napapago daw siya. Ngayon sa bahay na lang daw siya. Eh sabi ko, minum ka ng rescope. Nung makanan po, Kuya Boy, ng rescope, lumakas daw siya.
0: Very good po. Very good
1: sabi
0: po.
1: Sabi ko magtuloy-tuloy lang.
0: Dapat lang. Dapat ang lang
1: problema ko lang, Kuya Boy, nga sa pang ano, yung restroom, yung sabon.
0: Yung sabon. Apo.
1: Wala pa po dito sa lipa. Lahat naman wala po po, Kuya Boy. Wala pa.
0: Apo. Yung sabon na lang yung wala po dyan sa inyo.
1: Opo. Yung restroom in one pair of glow soap.
0: Apo. Yung glow soap. Glow
1: opo,
0: soap.
1: Doon po ko nabili sa lagi sa John Pharmacy at saka Billy Pharmacy.
0: Ah, doon po kayo nabili na ng ating opo, rice coffee. Okay.
1: Sa Billy Pharmacy, Kuya Boy, Billy Pharmacy, mura doon po yung 254 lang po. Sa iba naman, 230. Sa iba naman, mas mahal, 244. Malaking tubo.
0: malaki yung tubo. Doon, hanapin po ninyo, nanay, yung pinakamura.
1: Doon na nga po ko sa Billy Pharmacy, mas mura po doon, 254 lang.
0: Sige po, nanay. Okay. Sige po, noted po yan, nanay. At sasabihin po natin sa ating mga deliveries. Actually, nasabi na po natin sa ating po naman mga deliveries. Pero ang sabi po nila sa akin, nanay, available daw po sa mga butika dyan. Hindi lang po sa isang butika. Baka po daw, nanay, nasa mga ibang mga butika po yung ating sabon. Kaya po kailangan po natin, nanay, na hanapin. O, ipagtanong-tanong po natin sa mga butikang nandyan sa inyo.
1: Ay, sabihin nyo rin po, Kuya Boy, sa mga deliveries, ay deliveryin kamo yung Jude Pharmacy at saka Billy Pharmacy. Kasi, kaya ko doon nabili. Kasi, mas malapit ako sa sinasakyan ko. Sa iba kasi malalayo na. Matatapagod na maghanap.
0: Tama.
1: Doon, dalan po ninyo yung Billy Pharmacy at saka Jude Pharmacy.
0: Sige po, nanay.
1: Then, sinabi ko na sa mga pharmacy, ayan yung tatago kay Kuya Boy para magdala dyan. Sabi ko sa pharmacy.
0: Sige po. Basta po, nanay, ang gagawin po natin, ipagtanong-tanong po natin, nanay, sa ibang mga butika dyan para okay, malaman po natin. Okay po?
1: Okay po.
0: Okay. Maraming salamat po, nanay.
1: Anong kulay po yung Kuya Boy?
0: Ang kulay po ng packaging po ng ating sabon, kulay white, na meron pong orange po, nanay. Ang pakasulat po ng Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, orange red. Ganon po yung kulay. Okay.
1: Okay
0: po.
1: Okay po. Salamat po.
0: Thank you very much po, nanay. Ipagtanong-tanong po natin kasi ang alam ko po meron po dyan sa inyo na nangati po namang sabon. Okay po?
1: Okay po, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po sa inyo, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat.
1: Tawag na lang po ulit ako pag nakabili ng
0: rin. Yes po, nanay. Please. Sabon. Okay po. Maraming salamat.
1: Salamat.
0: Ang ibigan si Nanay Chona ng Batangas. Wala tayong oras. Hanggang sa muli, napagsasama-sama natin sa ating palatong tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Marami na akong nararamdaman ng sakit. Masakit po ang katawang. Kahit yung sa pagani sa paningin ko po. Mula po nung nag-inom ako ng rice coffee, naku sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado akong nagugutom.
2: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
4: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: This is Radyo Todo at 8.5 FM, the most trusted FM station in the province of Aklan. Oras sa Bugos Karanga, Pilipinas. May kapinoy bimnotos na kataliwan, oras kara ita alas 7. Standby sa pagpagayagit programang Diritsahan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas. Panway Kalibog, Bugos, Karanga, Provincia, Aklan. Mayad-ayad nga gabi ikaton, tanan-tanan.
3: Diretsahan!
1: Welcome na sa pagpagayag. Ita programang Diretsahan. Today is Monday, September 7, 2026. Natod kira kapag welcome, pag-agda. Ita balipag kira kagabihon. Sa tod kira mga katudag kabarkada sa kanginan. Nga naka-opinion, dada kira mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibog. As well as amon kirang website sa www.radiotodo.ph and we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV and Paradise Cable Television Network sa may isla kara ita Boracay.
3: Diretsahan!
1: Dato may kirang pag dapit ita malipayin kirang kagapihon sa tagkirang 320 nga mga kabaranggayan, 17 natin nga mga kabanuhan ng Agrong Kabisira kara kung banwa ita Kalibo. Good evening sa itong mga friends sila sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, Kalibo Oyotorong Satellite Market. Manaman sa ito yung kira ng mga empleyado at gobyerno, mga pribadong opisina, kumpanya, mga commercial and business establishments. Manaman sa ito yung kira ng mga suki, mga tricycle drivers, bus drivers, multi-cab drivers, ato yung mga public utility jeepneys, ato yung mga tourist bus, ag Southwest Yellow Taxi. Manaman sa ito yung kira ng mga Aklano na abroad, sa ito yung kira ng mga overseas Filipino workers, ag mga domestic helpers. Mutubong nga naka-attract ka magkaroon, dadekira nga mga transistor radio, dadekira nga mga Facebook accounts, at kira nga pag-iliba magkaroon, kira nga adlaw, kira nga Lunes, namun kira kinyo nga pagpaabot, it mainoswagon, nga mainoswagon, malipayon ag mabinungahon nga kagabihon katon tanan-tanan. Mag ililiba kita magkaroon, kira adlaw nga Lunes, hasta kita magkaroon alas 8:30, magkaroon dong oras kira itgabi.
3: Diretsahan!
1: Mangin kaakbay ko, technical side broadcast engineer, Boboy and Reggie Plasho, station manager, isin Lilia de la Cruz, CEO, president, at general manager, Jonathan Cabrera. Ako rin yung kiring anchorman, din yung kiring El Capitan sa Kanginan, Raya, si Kabarkada, katodong Che Enilibi, nga magapanerbisyo kinyo, magkaroon kirang adlaw nga Lunes, hasta kitat alas 8:30. Magkaroon dong oras kira it gabi.
3: Diretsahan!
1: Ano makaroon mga mainit na mga balitag isyo? Katon kirang pagatawang dala pagatawaan ni Kabuhi sa Kabilugan it aton kirang pag-iliba sa programang Diretsahan. Una, nakahataga na makaroon katon nga gabi nga aton kirang pakipag-angutan dong aton kirang sambilog no? Sa mga gintawan it katungdanan ni Aklan Governor Jose Enrique Miraflores. Angot sa operation kung aton karang Dumaguit Port. Raya karang pag balik makaroon kung mga biyahe ita aton karang mga commercial vessels, agroro vessels no? Sa may Dumaguit Port pagkatapos na nga ginpunduhan through the initiative ni sumag Ilonggo Party List Jojo Ang nga makapangayo banwa itpondo. Sa aton kirang a national government pinaagi sa PPA para nga ni sa rehabilitation repair no? Kung aton kirang Dumaguit po. Bago niya ni nga kabuhay yun da banwa nga wa kara itbiyahe itbarko bago niya ni nga gin transfer dong rota et barko sa tun kira nga may katiklan GT port. from Katiklan to Calapan, Mindoro, and from Katiklan to nga port sa Piak, no? Port naman? Calapan ag Calapan, Mindoro, and then Batangas Port, no? And then from Manila po, from Manila to Katiklan GT Port. Ti makaroon ba no, mayroon ba niya ni Ra, ay sa Rundaya karang bugan it September, I think next week, magabiyahe gon dong raya karang Starlight Express. Isa yang ka-commercial vessel, no? Gagin butang iya sa Dumaguit Port para gani nga makakater kita it mga passengers as well as dong mga cargo, no? Mga kargada, mga produkto nga rait mga akyanon nga ginadaga banwa pagto it Metro Manila. Kasi usually daton nga mga produkto from Altabas, Bataan, New Washington, mga seapods, no? Ginakarga paron banwa sa aton karang rurubas dong mga halin sa Libakaw, no? Ginakarga man doon sa aton nga rurubas pagto ikatiklan. So hindi un banwa kita magagto pa it Malay, no? Kundi iyaw lang kita sa may banwa kara it New Washington, mga pit ba banwa, no? Maka-save pa kita ita aton kirang fuel, aton niya gasoline, no? Maka-save pa kita ita aton kirang gas consumption ko aton niya sakakyan, makatipid kita it oras, ang makabawas ba ng expenses ko aton kirang mga negosyante nga nagakarga, kung anda kirang mga kargaminto nga export na ton going to Metro Manila from the province of Baclan going to Metro Manila. Now, tonight, maging kaakbay na ton Mr. Niben Makira. Sambilog rin mabanwa sa mga sagaligan ni Aklan Governor Joe N. Miraflores, kaibahan si former Sangguniang Bayan member at naging ex-officio member kung Sangguniang Panlalawigan, si Board Member Roli Nonoy Ikinia. Daiwasan darabanwa, gintugyanan itpapil, kuaton ka nga provincial government para nga ni nga maniharon wrong operation it aton kira nga Dumaguit Port. No. Iya kira sa aton kira banwa it New Washington.
3: Diretsaha!
1: Si Architect Niben Makirang, imaura banwa rong mga, imaura rong usoy. No. Itaraya kira nga mga shipping companies and then he talk with them, no? And encourage them and entice them nga magbiyahe halin sa Dumaguit pagto it Calapan vice versa ag Mindoro vice versa. Ti abo may nagambay kabay pang may include, no, sandang proposal ko ato nga provincial government dong biyahe pagto Cebu ag may diretso direct kita nga biyahe Dumaguit to Metro Manila.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapik sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Nakaroon na nga gabi, nakataga na aton kaluwang aton kirang pagkipagtungutan kung barangay punong barangay ita barangay Mabilo. Sa Banwa Kirat ni Washington, si Barangay Captain Miriam Malunosan. Sa rundayang nag-viral na nga post, nga gin paobra na narong mga beneficiaries kira itupad sa pag-clearing kong creek o dekarang sapa sa may Barangay Mabilo sa Banwa it ni Washington. Doong tupad abing arang programa sa idagom ra banwa kong Department of Labor and Employment. Doong tawag kara is tulong pangkabuhayan sa ating mga disadvantage at displaced workers. Okay. Dung pangutan na bayakarat, included ba ya sa programa ito pa dong declogging it canals, no? Clearing it sapa or raya karanga creek or waterways, no? Kasi abobi ka naman, man ginggamit ni Kapitan Malunusan man, no? Daya karanga mga tupad workers, no? Para sa pag-clearing it daya karanga Mabilo Creek. Di aton dang sabton hindi na banwa, no? With the Honorable Barangay Captain Miriam Malunusan sa Kabilugan Banoy aton kiranga pag-iliba sa programang diretsahan. Okay, now makaroon man banwang gabi balikan yang naton daya karang natabo banwa kay Police Major Prince Andrade. Di narilib ya banwa si Police Major Prince Andrade kung kalibo PNP, imaro nag-aakto abing deputy chief of police kung kalibo PNP, because he was second in rank kay Colonel Vargas. Di si Colonel Andrade ti sayod bandung kadagayaan banwa nga kabuhay ra imo nagserbi sa PDO ag nag chief of police man imo banwa sa kalibo PN. Ag we know for the fact wrong performance ag accomplishment achievements ni Police Major Prince Andrade when he was the chief of police kung kalibo PNP, and even when he was then the head kung Provincial Drug Enforcement Unit. Di sa kamaturan banwa, abo tabanwang nagadayaw kay Police Major Prince Andrade. Agabo tabanwa nga nagapati ka. Agabo man kami nga mga katapo it media sa akyan, members ita Fourth Estate. Those people who belongs to the Fourth Estates nga nagasaludo banwa kay Police Major Prince Andrade. Bagod yani kung anang mga accomplishments, no? Ang bangod ko anang performance yung ginpakita without fair and favor sa mga subject individuals kung drug raid operation sa an event banwa sa mga unlicensed firearms, loose firearms, ano pa, illegal gambling, no? Di sayod man naton banwa si Major Prince Andrade gawa man banwa imot ginakiligan. The problem, 3 weeks ago, may gin-operate banwa na saklaan sa barangay poblasyon sa Banwa Itkal. May namatyan banwa, ag normally, siyempre kung mga namatyan nga ra, ag uwa-uwa man, di rung iba karon nga, sakla operators, nag-a-oper sa pamilya it namatyan nga kung pwede maka-operate kami it saklaan kasi ginadayo banwaro saklaan nga ra, no? Degag ko rong taya ag syempre kundong pamilya nga awa-awa man nag ginatukob man ang dara bangod nga ni nga sa sanggabi nag-aabot banwa it 10,000 kunamat nga ni may 20,000 nga tong sa sanggabi. Imagine mo matuod nga bulig banwa sa pamilya ra itpatay. Now, abay ko nga ni, nga dung sakla is considered as illegal gambling. Because inaron ba nga nakabutang imaw sa 1602, Presidential Decree 1602. Aga sa Akta Republika, angot sa anti-gambling law, nakaspecify ba nga dong sakla. Pero rung iba nga mga police stations, you know, may mga considerations man abira sa Banwa. Di iba nga mga namatyan, naging tradisyon banwa, nanda, na may mga nagahampang banwa it cards. Di ba nga? May mga nagahampang it dice, may mga nagahampang it cards. No? Parang nga nga makapugaw banwa, dong iba sa namatyan. Di, nagatong man dun ba? Nagatong? Tiya ba naman siya? Nakakabulig man ka munda. No? May tonga 5,000 sa gabi eh. May tonga tig 2,000, 3,000, 4,000 ba kung ani? May tong ba no? Sa sakla nga nagaabot ba no? 20,000. Sa sanggabi nga operation itsakla. Ti, klaro man na may presidential decree 1602 ag may Republic Act on anti-illegal numbers game or illegal anti-illegal gambling law. Ti, ano nung saga ba no? Ni Police Major Prince Andrade. Because dong kamatuuran ba no? Sakla ginman gindakop. May mga tawo ba nang gindakop? No. May mga kwan itsakla, ano nga nira, ano nga mga kwan itsakla, no? Gagingamit, no? Ay gindakop proto nga makap. Doon problema is, may nagpagupok kuno ba? Di, dapat supposed to be ko last week ko para talakayon. So, wako na gin-hold ko anay na banwa. Gin-hold ko. Ti, si Police Major Prince Andrade automatically imout a banwa rong nagukpan. Okay. Ag gain to banwa rong report ka umabot sa Camp Crami. Gain man nung report ka nag-abot sa regional office sa may Camp Martin Delgado, no? Sa may siyudad it Iloilo City. Ti, abo nagamba ito nga waslik poder o nag-abuso ko no si Major Prince Andrade. Iti ginakorek ko ang natunda. Ginakorek tayang na. Kasi rako niya pagpamantaw kay Prince Andrade bukod at waslik poder niya klaseng opisyal. I'm sorry sa ibang opisyal. Although waman gid kami nag-iba it mabuhay ni Police Major Prince Andrade. Saan ang background kung dahil karang opisyal? Masa hindi ako personally magpati no? Na si Prince Andrade imauro mag pagupok banwa. Di ba si Sabon kun may nagkaroon na disgrasya yang no? Ag may mga pulis banwa, may pulis ka ginhingaganan ka. Di na problema tanga niya mat si Police Major Prince Andrade ro ginrelieve. Agamat igtugin natun ginpilak. Si Police Major Prince Andrade sa Antique Provincial Police Office igto imo ba na naka-assign sa mobile group sa probinsya kara it Antique. Ano gid kabahol? Dung nakomitar nga saga ni Police Major Prince Andrade banwa.
3: Diretsahan!
1: Okay, ano gid kabahol? Hindi ko gid drama gugtan. Or, kasi sabon may tawo sa likod ka. Okay. Ti, kung aton nga usisaon, ti, may command responsibility man karon chief of police si Colonel Vargas. Kasi mo rin chief of police kung kalibo PNP. Ti, nagpangusisa, baga ka na. Ano aton nga mga kapulisan? Kung sino ba no nagpagupo? Okay. Kung kanyo nga ba, kung anyo nga baril, siin nagalindong bala? At aton malang ra sa mga sakla operators ya sa di isa yun man ninyo ron na illegal dong sakla hamat ginapilit. Now kung may mga approval man doon or may bas-bas man doon sa regional office, may bas-bas man doon banwa sa aton kirang national headquarters, general headquarters kung PNP, wa man doon it problema. Abay ko nga ni nakakabulig man dahi sa mga namatyan. Especially sa mga namatyan nga uwa-uwa ba nakabulig. Habagun tarumi na to. Ti, kung makaraban na ti, habagun talang sakla operator, sigaong kamusat ng chief of police, sigaong kamusat mayors ninyo. Kung nagapasugot ng tag-ana it namatyan, especially ng mga pobre, no, nga may namatyan, ti, wala man problema. I-consider na to. I-consider niyo. Di ba nga? Kayaw ay. Kasi raw, may operation it is TL, bukis sa aklan. Di, sa'yo ba doon polis ka na kung sino ba na rogari-ari it is TL, bukis sa aklan. A ang may aton nga legal nga operation, it is TL. Daya karang Great Lion. No? Sa idayo mo ra, kung supervision, kung Philippine Charity Sweepstakes Office. Dayang Great Lion banwa, imauraro gintaw anit prangkisa kung PCSO nga mag-operate it is TL sa Aklan. Agrayang Great Lion ba na nagabayad sa gobyerno? May tax sa gobyerno? Nagabinipisyo ng mga tao? Every Juan de la Cruz is benefiting from the taxes and contributions from the sarundaya karang Great Lion. And yet we allow and tolerated rundaya karang illegal bokis STL nga wa man banwa it ginaganar to aton kara sa gobyerno. Okay. Ano na hipusan tara? Okay. Tama ba ra? Tapos ra? Ha? Gindakop ni Major Prince Andrade? Minatuod gid man. No, nga may sakla. Ginali naton, ginrelieve naton si Major Prince Andrade. Okay, dali ang kamila.
4: Kasi kami atin yung pinbot naman kara. It's time to restart, abin. Nadlock.
1: Nadlock. Hindi ko ka pinbot ko. Akon nga, kung ano? Akon nga, akon kara nga, akon kara nga shout. Okay, dali ang gin. Dali ang nga. Mabahaw dubulig sa tag-ana itpatay. Sakla uwa gani ginabawali duperyahan nga ron nga sugay man doon. Duperyahan abi sa kalibo, may anda nga ordinance. Gina-allow tanan duperyahan, may local ordinance dong may 1990, again amend nanda it 2012. So there was an ordinance about sa operation itperyahan sa kalibo. Okay, may una. Pero dapat dong taya, gina-regulate dapat. Okay, dapat 50 pesos yang 20 pesos. Minimum mga yut mauron ba nga? Okay, ginaregulate doon. Kita mo yung nasaklaan, may sanggatos, 50, 20. May regulation sa daban. Dapat hindi ka magsubra sanggatos. Okay. At dapat wa itunga banwa. Dapat minors are not allowed. Okay. Kalibo may ordinansa rong, may ordinansa ba rong period. Tiyabay ko nga, kabaw-baho ba ng bulig sa namatya? Kung makarama lang, tiyaon ka mo eh, sa chief of police. Agad matugutan ni chief of police, yaon ka mo sa municipal mayor. Okay. Kasi ang bay ko, imagine mo kung may 5,000 doon naman dyan sa gabi, tanawa ba ninyo? Mabulig sa naman dyan? Pangdugang bakay tabao? Ha? Pangdugang pamakay itapi asukar sa nagapugaw? Pangbakay ita dulce o tinapay sa nagapugaw? Pangbakay itkandila? Tanawa ba ninyo? Di ba yan? Di, kung maura malang, di. Kung hindi ninyo mabawa yung operation, it is the illegal STL bokeh sakla, di. Ayaw niyo pagbawagan man doon sakla. Ay, nung operation malanda na nga, oh, may kita man doon na matyan, may ginatao man sana para sa namatyan, pamilya at namatyan. Okay. Thank you, Gina. Kay Kennedy de la Cruz Ablaon, huwag gani ginabawali doon periyahan nga roon nga sugay man doon. Kay paring Rinaldo Engilio, good PMP, shout out kay G. A. Ramos, iya kami pre, subaybay habang nag-shout, shot, pre, iya sa kami sa Old Buswang pre. Kay Kapitan Alin, Kap, Ampun Alin, haman po, Chi, duperyahan, uwa, ginabawa, kapin, color coding. Kwarta, do ginataya, bukon niyang ita, sa kalibo, duperyahan, ay sa ibang banwa, agbaryo may una. Sa kalibo, abik, Kap, may amon atong ordinansa. Oo, may 1990s nga ordinance again repeal imaw way back in 2012. Okay. Sanday dong SB members pa before day Daddy George Kimpo eh. Sanday boss ma, day SB Mark Kimpo, sanday attorney Arnaldo Tihada, the late Vice Mayor Nilda Tambo, san dapat ano? Sanday Sir Greg Malapad, san dapat arong kwan eh. At the time rong composition itsanggo ng bayan kung aton kira nga sa Agosto Tolentino sanda may adong ulihi nga amend kung peryahan bago niya ni gagin butang abinan dito nga tradisyon ara oh? tradisyon taro peryahan pero dapat ginaregulate dong pusta. No? 2012, dong banwa 8,000. Adjust nolo sa ibang mga kabanuhanan kung may anda banwang ordinansa. Pero nung kalibo may una nga ordinansa. Haramba ni Kapitan Ali, naman po che do peryahan uwa ginabawa kapin color coding. Hindi gin man dapat dong pula ag puti. Sa peryahan, hindi gin man dapat dong pulo, dong kwan, dong pula puti, ginabaway gin man doon. Hindi gin man dapat. Okay. Kwarta do taya, bukon niyang it sa kalibo do peryahan, ibang banwa. Okay. Ay Alpha Mike kuno, Alpha Mike, kuno do sa klaan nga ron, ni Raid. Sino si Alpha Mike man? Di ko abimakuan da eh. Ikuan mo nga ni Kakon, badyaw palaboy. I-message mo nga ni Kakon. Okay. Kay makagwapo, unlawful ko nuno pagdakop. Unlawful? Natagbuo man kita. Ay bayag kita ki. Ambay na daron makagwapo, unlawful ko nuno pagdakop? Okay. Actually, harap. Total, gin, nag-message si man Katon si makagwapo. Sa ninyo nung pati, doon mga intel sa province, ag mga intel banwa sa Arto, naapiktuhan ka na. No? Iba nga mga intel operative sa Arto, gin pang reassign banwa. O, gin pamu... Ay, ang awa nga ni ako karay. Tapos, pati iya sa kwan, pati rong ato yung mga intel operative sa province, naapiktuhan. Sino ba nga si Kwan niya? Alpha Mike ay. Ha? Nga masyado gid ka baskog. Kasi Alpha Mike kasyado ka gid ka baskog.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Actually, kung si Alpha Mike Gidman, ah, kung si Alpha Mike nga iya sa akong piniinot eh. Actually may mga connections gin matara iba. Eh, una pataban wala nang mga connections kara sa Metro Manila, sa PNP. Regional Command. Una pagita until. Now, kung si Alpha Mike ti. Ti tagawagin ako. Kanugun ba si Police Major Prince Andrade? Aton ang malitan? He's just performing his job, no, as police officer. Ay kung makarala tatanan atong obrahon sa mga polis na nag-aobra at andang obligasyon, di ano matabo? Huwag man ako nag-aapin sa polis. Huwag ko man ginakwani si Police Major Prince Andrade. Di ka ba si ang bago ninyong ginawa? No! Nakita taman abibanwarong dedikasyon eh. No? Nakita taman kung paano imaw magtrabaho si Police Major Prince Andrade. Nakita, ako personally, I know nga bukong tatkurap no, nga police officer si Police Major Prince Andrade. Na gakasubo yung baya kita. Pero sige lang, Police Major Prince Andrade, sir. O, una kayang anay sa Antique Provincial Mobile Group. Huwag-tugat siyang ginanay kuimong oras. No? Hindi man doon magbuhay basi makabalik ka man niya sa aklan.
3: Diretsahan!
1: Good evening, gali kay Barangay Captain Eupimio de la Sina. No? Dati natin Barangay Captain sa Barangay Poblasyon sa Makato. Mayor M. Nongche. Si Mayor M. Gali. Okay. Sige. Ano para? Okay. Kay Kennedy de la Cruz Ablaon, good evening, Sir Che. Good evening, Pudche. Ambay ni Ampud Alin, Kapitan Alin Rubilo. Haha, ay Mayor Juan Abing nga grupo rotaga ana itsaklaan nga tonong che ginabalakan pa nga ni magpile it kaso. So why nanda nga pagrade? Grabe yo. Okay. Sir Aloxus Mationg, igmango di Mayor Langkoy Mationg. Correct nung che. Dapat man ro mga empleyado ang politiko hay hindi gon magpanaw sa mga sugagan bangod sa may civil service resolution. Ma'am Rosie Isip, good evening Sir Che sa diritsahan. God bless you. Auntie Dailin, good evening Auntie. Good evening Che. Have a safe night always. God bless. Thank you gid Auntie Dailin. Ong dipiliti sa kay nini Irene, no? Ina sa Europe. Okay, agay mister na. Good evening ni. Okay, ina kay Toto Andro ba? Si Toto Andro Swalogo. Mayan niya gabi, Sir Che. Okay, Sir Andro, good evening. Ina kay Melvin Martinez, good evening. Katodo, ang kabarkadang Che. Thank you, Sir Melvin. Sunny Antaran, good evening, Idol Che. Pa-shout out sa Tagumpay, Antaran Family. Iya sa Barangay Tangalan, Tangsan, God bless. Mayan niya gabi, inong Che. Ag sa tanang listeners. Ina kay Paring Roger. Sir Roger, Lucero Nagalis, good evening. Katodo, Sir Che. Indili be happy. Monday, have blessed today. Enjoy your day sa imong programa.

Metsi Otolmobaw, pagawa ni Kuani Bulano Julius, may anong tong estrella sa ibabaw. Oh, oh akong ginabiking mga amigo raya karanga mga magmanghod. No, mga suod yung mga amigo, mga Barrientos brothers nga ra, pati anang mga igmangod ng mga babayi. Ina kay Ampud Hill, kagawad Hill Reyes. No, good evening ha. Kay Ampud Hill Reyes, ita istansya. Good evening, Pudche. Gamonitor good sa imo nga programa. Have blessed Monday, everyone. Antong mami. Antong kay Bro Jonathan Bernabe. Ay, bro, ay, kwan gidman? Mayroon antong gidman? Okay. Kay kagawa Jewel ito Lidricasa, shout out che ambaga, hamba ni Boboy agloklok iya kami kanday Boboy. Ah, good evening kay Ampod Boboy aga kay Ampod Loklok ina sa Daha. Kay SB member Anthony Nabor, good evening kabarkadang che ina sa Banwa Itmadalag kay Toto Rismat sa mga Mationg family sa Europe. Shout out Brad Che, bro, good evening ha. Sayang si Police Major Prince Andrade ay madasig ta imaron kapin kon sa drugs. Big salot gid kay Sir Prince Andrade. Kita mo ka ba abo talaga kwan nga kay kwan. Kay Police Major Prince Andrade. Oh, may kuyo ka nat puto good man down. Okay, maskin ano pa ninyong obra kay Major Andrade, abo tagyapon karon ba no nagapati ka na. Okay, ag abo ta nagasaludo ka na, abo ta nagaidolize ka na. Okay. Good evening gali ina kay worthy brother Tongtong Noblesa, bro. Good evening. SB member Ita Banwa It Malinaw kay bro Bulano Rex Makinto. Bro, good evening ha kay Bulano Rex Makinto, good evening. Ina man, good evening kay Vice Mayor Ariel Igoy. Vice, may tayo gabi eh sa Banwa It Malinaw ag SB member Jerome Escala ag SB SB Takod, no, Mr. Takod, mga amigo tanga konsyal Kinisyo kay SB Kinisyo, may tayo gabi eh. Manong Ricky De La Cruz Dong Aton Karanga Manager kong Imperial Appliance Plaza. Good evening to Che. Please greet happy viewing to Mayor Noel Boy Redison of Banga and his beautiful wife, Ma'am Janet Yap Redison. Thank you and more power. Thank you, gida. Mayor Boy, salamat. Vice Mayor Stanley Makahilig. Vice, thank you, gid, sa pag-view sa atong programa. Pero may gida sandaga view sa atong programa. Hindi kundi ba mapano? Dali nga. Ano natabo sa atong nirangkwan man? Hindi ko tama kwan. Toto Lowy Erodistan, Toto Lowy, good evening. Hindi ko makwan, no? Dali nga, hindi ko ma... Vice Mayor GC Tomaka, okay, worthy brother Kim Chana Milgariho, nakabiyukaton, salamat. Okay. ABC President, aga Poblasyon Kalibo Barangay Captain, Neil Ibardolaso Candelario, good evening. Good PM, bro, pod, good evening. Thank you so much sa pag-view. Okay, si naanaran niyo tanat, naanaran kita permi ni Mayor Shimunit garaga pinamantaw. No? Mayor Shimunit, thank you. Abaw, si Kwan, bro. Okay, good evening kay worthy brother Police Captain Duni Magbanwa. Bro, good evening ha. Manog Kwan yun da. Manog Major. Oh, amo, ambay ko ngani. Si Police Captain Duni Magbanwa. Sus, ambay ko. Saludo kagid ko mga opisyal nga ra. Si Batilis ita dati ita Altabas PNP. Grabe. Wa ka bayat tiambay kandang wa ka gid itihambay kandang negative sa mga although lateral entries andara pero mayad nga mga pulis. No, day police officer, police captain na langan. No, day gun saludo nga na pin mga PNP na nanugngan ko gid. Si Police Major Juan Villanueva, si Bilya. Bilang bisis ka to kami ki nag-iba. Grabe, down to earth na official. Nagkanugon gid ako. No? Alinunta? Bago pa ki, maugin operan gin bisitahan patunamon. No? Nagbisita to ka na si Police sa kwan? Si Bro Duni Magbanwa? No? Bisita pa to sa ka na sa kwan? Sa ano nga ni? Panay Healthcare? No? Nagsunod dyan kami to ni Police Captain Duni Magbanwa? Ay, sus Maria kagusip. Nakakanugnan kikita kabayad mayad ng mga police officers, no? Pwede niya gabi eh. Aga, ano na, dali yan. Ano na? Ah, may resolution. Okay.

0: May resolution yagin obrarong kan population barangay cap barangay council ido na basahan ko na. Sige bro, thank you ha. Ay bro Kim. Matya naga masot boy ato nya buot. Kunsin pa mayad ng mga official masaligan tang mga official da dato para to. Pa kun sino nag paghupok ba yung policeman ay? Oh? Sino nag paghupok kay Mamila Sonio Dominguez, good evening Kapitan Alin. Nag-message ka to. Sige. Dali yang ay tawagan ko anay. Thank you so much kay Ma'am Lee Reyes Hicks. Ma'am, good evening. Why Prime Minister Ricky ni anang yung husband po ni Ma'am Lee is nagkakawang gawa dito sa Aklan. Mad Dog Philippines. Marami yun sila, marami yun sila. Imagine mo, whole country. Umiikot po sila whole country. Bumibigay po ng mga tulong sa mga nasalanta ng Bagyo, Lindol, ano pa. Basta may mga problema na kayang tulungan ba? Kayang tulungan ng kanilang grupo. Okay. Hopefully, next week, magkikita ko kami ng husband ni Ma'am Lee. No? Because may charity ride sila na gagawin dito sa Aklan. Kaya sabi ko nga kay Ma'am Lee, sabi ko, Ma'am, tutulungan natin yung grupo po nila. No? Kasi magkakaroon sila ng community rides and they are going to help our poor people in Aklan. Yung mga deserving talaga na tulungan. Tutulungan talaga nila. Okay. Magkakaroon po sila ng charity rides dito sa Aklan. Sige lang po kasi sabi ko kay Ma'am Lee, sabi ko Ma'am Lee, tutulungan natin. Kasi kailangan nilang pumunta kay Mayor, no? Siyempre, magkakaroon magkukuha sila ng permit, no? And clearances, etc., etc. Sabi ko ma'am, samahan ko yung husband po ninyo, no? So standby lang ho kayo, no? Sa lahat mong taga-Kalibo, magkakaroon po ng charity rides, no? Yung Mad Dog Philippines in Kalibo. Tutulungan ho tayo, no? Ng nasabing group ng mga bikers club. Marami po sila. Sabi nga ni Ma'am Lee, may mga Mason po dito, may mga kabro tayo dito, no? May mga hopefully may mga kabro kami diyan sa gardeners. May mga Mason po dito nakasama si Mr. niya, no? Na matutulungan na magkakaroon po sila ng charity works dito sa Lalawigan ng Aklan, in particular po sa bayan ng Kalibo. Ma'am Lee, maraming pong salamat Ma'am Lee. Maraming pong salamat sa inyo. God bless po. No? Keep on helping our people in Kalibo. Maraming pong salamat sa tulong po ninyo. No? Thank you talaga. Maraming pong salamat. Okay. Dali nga, tawagan ko kung bakanti si Juan, architect ni Ben Makirang. And then, okay, dali yang ay gabay pa nga pre-macaron si architect. Ma-update yan kita. Okay. Negative. Sige. Okay. Okay. Agto kita kay Ma'am Juan, kay Kapitan Mariam Malunusan. Okay. Dali ang kapa, tawagan ko si Kapitan. Sir, may delivery bugas to market. Okay, sige. Thank you. Thank you, me. Pabtikot ang makaroon na ato niya mga kwanu. Oh, kita mo na to mga kolektor sa Kalibo Public Market. Kaabtikot ang makaroon. Okay. Na-pre-pre ka. Pre-pre ka. Pre ka na. Si Juan Gins. Okay. Balikan ko si Juan niya na. Okay. Sige. Okay. Tawagan ko makaroon si Barangay Captain Miriam De La Rosa Malunusan. Ita Barangay Mabilo sa Banwekera ita ni Washington. Kung anong nag-viral nga na banwa nga post sa nakarang clearing banwa kung nakarang Mabilo Creek. Imagine mo yung clearing. Okay, yama ko sa ito niya linya. Kapitan, hello. Kapitan Miriam, kamusta ang sugod ma'am?
1: Okay man, naririnig ko.
0: Narinig mo, okay. Kapitan, ginimbita kaginakon makaunya gabi eh. Parang ani nga mabuo ko imo karang clarification imo nga side regarding ko imo nga barang imo ba yung post nga ra, no? Kasi abo nga naila, aga maina man nga uwa naila, no? Gaging kritisar karikara. Pero, habay ko nga ni, nga, kaparti abira ko programa ra itdole ko tupad. Rung pag-clearing it creek, raya ka ng mga waterways, yes, ag aton yung mga canals, no? Now, kap ginatawan ta it oras makaron, para klaruhon doon ay karang ginpost ni mo, nga gingamit mo kuno sa uwa itama rung programa it gobyerno, particularly sa mga binipisyaryo nga ra, itupad, nga ginpalimpyo ni mo it creek. Sa may barangay Mabino sa banat ni Washington, Kapitan?
1: Opo, no. So, yung sa duli ko, may long term talaga yan kami. Na dosi katao.
0: Okay.
1: Na binipisyaryo, oo. So, before kami yan binigyan, inkausap kami ng ano, yung galing yan, galing kasi yan sa piso. Piso ang nagbigay
0: sa amin. Sa province, ma'am.
1: Sa province, okay. Opo. So, ginorient kami talaga yan.
0: Oo.
1: Kung sa diin dapat ang gamiton. Mga kailangan na ipatrabaho gamiton.
0: Dami, correct.
1: So, andyan talaga ang creek, mga kailugan. Dahil nga sa baha na yan, na nagkukusan mga baha.
0: Correct.
1: So, dyan talaga pinapukus sa amin yan. Tsaka yung ano ko rin, yung may proposal abi din kami yan. Tsaka ang proposal ko yan talaga is sa mga
0: waterways suba. Talaga, suba.
1: Yes, o, mga kanal. Yan,
0: kanal, okay.
1: Then, bago ako nagkuha, so okay na, no? Siyempre kailangan ko na kumuha ng ano, mga beneficiaryo.
0: So, nag-identify ka na?
1: Yes.
0: Okay.
1: Ang in-identify ko talaga dyan, mga lalaki, ang kukunin ko, then yung mga sanay sa suba.
0: Tama na, correct naman, tama. Okay.
1: Noo. So, bago ako nagkuha niyan, kinausap ko sila. Ang kinuha ko, mga lalaki, may nasali lang talaga na tatlo pa babae.
0: Okay.
1: Dahil kaya man daw nila, pinagbigyan ko na lang.
0: Ah, ganun ba? Okay.
1: Ang asawa nila ang gusto ko. Kasi nagkatrabaho man sa suba at sa pangistaan. Kaya lang, kaya man daw nila trabahuin para ma-income sila habang nag-aat. Siyempre, may hanap po ay ang asawa nila nag-apaluba sa
0: tama.
1: Mga suba. Oo. So, kaya man daw nila trabahuin. So, kinuha ko sila. No, at saka pinaliwanag na ganito ang trabaho niyan, ganito. Pinaliwanag ko sa kanila na dapat ito is pagtrabahuan. Dahil sabi ko, alam niyo, ang swerte niyo, dahil long time ito, 31 days ito.
0: My God, ang laki. Pero magkano, yes, ma'am, yung per day ng, nila?
1: 550 in 4 hours.
0: So malaki.
1: Malaki din.
0: Para.
1: Kasi masasahod sila ng 17,000 plus eh.
0: Tama. Sa loob ng 30 days.
1: Santo, opo.
0: Okay.
1: So, oo. So, sinabi ko sila ng ganun, no? Ay. Pero sabi ko ito, dapat pagtrabahuan nyo. Kasi una, kinapaliwanag ko baga sa kanila. Una, maraming maiinggit, maraming magagalit sa akin.
0: Tama.
1: Dahil kamo ang napili ko.
0: Tama.
1: Wala akong magagawa.
0: Uh-oh.
1: Dahil, ito si malang kataong mapipili ko.
0: Oo.
1: Mm-mm. So, kung makita nila na kapinungko lang kamo.
0: Oo.
1: Mas lalo magagalit ang tao sa inyo.
0: Oo.
1: Pero kung pagtrabahuan nyo ito na maipakita na mapapakinabangan nila, pinagtrabahuan nyo, mawawala yung galit at tampo sa atin ng tao dahil nakita yung trabaho ninyo na mapapakinabangan din nila.
0: So ma'am, kailan po to, ma'am, nagsimula? Kailan nagsimula po to? Yung clearing ng creek?
1: 18 days na sila ngayon eh.
0: 18 days. So mahaba na pala, ma'am, yung ano, nalinis ng ano, ng mga tao na to. Mahaba pero, na pala, marami na pala.
1: Pero, Sir Chi, ano?
0: Yes, ma'am.
1: Itong ano talaga, yung, ito kasi, hindi ko kagad na ilagay dito sa sapa dahil inuna muna namin yung mga creek dito sa taas.
0: Ah, okay.
1: Yung mga bahain ko, inuna ko talaga muna kung saan yung bahain na sector na mga mababa ang lugar.
0: Okay. So, mukhang nagdiklaging pa pala kayo.
1: Nagdiklaging pa.
0: Kinuha pa pala yung mga lupa dyan sa gitna ng ano, ng creek?
1: Yes, meron ako.
0: Okay.
1: Then, ano pa, nagpagawa pa kit ako ng talagang kanal. Dahil
0: kanal, oo.
1: Meron dito sa Mumuong na pag bumaha, walang bagyo.
0: Oo.
1: Magsama lang yung high tide tsaka yung malakas na ulan.
0: Oo.
1: So, halos baywang sa kanila, no? Halos baywang. So, ako alam na alam ko yan kasi ako talaga pag may mga ganyan, personal ko yan. pumunta talaga ko yan, sinusulong ko yung baha, tinitingnan ko yung mga sitwasyon nila. Oo. Walang putol yung sapa-sapa nila. Uh-oh. Walang madadaanan.
0: Okay.
1: So ang ginawa ko, ang haba, iwan ko kung mga ilang meters ron na. To ang lapad 2 meters, tapos ang haba niya is mahaba na pinagawa ko na kanal hasta diretso gate sa ilog.
0: Kasi walang outlet eh. Walang labasan.
1: Walang
0: eh.
1: Labasan.
0: So pinagawan mo ng outlet, labasan.
1: Pinagawan ko talaga. Oo, my God. Pinagawan ko.
0: Okay.
1: Pinagawan ko. Tapos yung mga nipa na napupunta doon sa ano, nagpaalam ako sa may-ari ng lupa, pa-clearing ko, mabuti naman pinagbigyan ako. May iba talaga, kaibang chi, lalo na kung medyo kontra sa akin, hindi pag-ipagawalawan nipa nila.
0: Oh my God.
1: So wala akong mahimo.
0: My God!
1: Eh, pinaparanggay nga ko, pinaparanggay nga kami niya nung nakaraan noon.
0: My God.
1: Kasi napaspas yung nipa nila na ano sang tupad din, pangbawasan.
0: Eh, yung ginagawa mo naman para naman sa kabutihan ng lahat ah.
1: Yes, para sa kanila ron, hindi para sa akin, para sa kanila.
0: Okay.
1: Para sa kanila talaga 'yan, oo. So, nakatrabaho na doon sa ano, nakaitinda siguro mga 60s or 70s pa lang kami sa ilog nga, nakababa na kami sa ilog. Then nag-collaborate yung umabot-abi kasi yung may 30 naman piraso ako na tupad.
0: Okay.
1: Pero short terms lang.
0: Ilang days lang, ma'am?
1: 10 days lang.
0: Ah, 10 days lang. Okay.
1: Oh, so nung sasapa na, nag-collaborate na yung short term kagsang ano, long term.
0: Okay.
1: Doon po na sila pinasok, may mga babae. So, ang dami, di ba? Yun na.
0: Yeah.
1: Ganito. Nakita ko nga. At pansa ko mag-isip. May dala ko niyan sa bag ko, may dala ko niyan na binta. Dahil may dala ko na yung pang-ano sa sugat, kumain na sugat.
0: Siyempre, sugatan. Oo.
1: Pero wala man lang sa nangyari yan. Kaya lang, siyempre, ano lang ako. Parang, ano ako, advance. So, nung una is, alam mo, ano pa ko niyan, search eh. Nagpagawa pa talaga akong balsa na dalawa.
0: Personal yes. Mo na pera yung ginamit.
1: Yes, oo. Personal ko na pera ginamit. Yung pagawa ko yan na balsa. Dalawa, oo. So para lang, siyempre mataas. Siyempre may mga documentation. Saka ako sumasama talaga ako. Mapago din kaya sa kaka, ano sa balsa? Ano tawag niyo? Tukon.
0: Oo, tukon.
1: Pero sanay ako niyan kasi sa Masbate, may ano niyan, may ganyan din kami. Nagigiba yung tulay namin na tawiran, diyan balsa ginagamit.
0: Yeah, balsa ginagamit.
1: Oo. So sanay ako diyan. Sanay talaga din ako sa tubig. So sinasabi nga nila na ganito na paalin malumos. Sir, yung mga babae na yan, sa gilid sila yan. Sa gilid. Yung mga lalaki yan, mga gentleman. Sila muna ang mga sanay yung lalaki, di ba? Sila muna ang nagababa sa ilog. Then kung malalim, iiwan namin sila, hanap kami ng mababang. Kasi may malalim, may mababa, may malalim, may mababaw. So ang ginagawa namin, yung mga babae nila yung paglusong, mga babae na yan, dito sila nakaharang, sa harang sa mababaw, silang
0: nakita, lahat. Nakita ko naman dito eh. Hindi, lumalabas dito sa screen natin eh.
1: Yes, tapos yung mga ano, sila ang tagasalo dito sa mga basura.
0: Okay.
1: Habang ang mga lalaki nagapang ano sa mga obstruction, nagapang tapas, siyempre maralabas na yung mga basura, yung mga ano nila, may babae na nasa takas na tagadawat, na itatapon dito sa takas rong mga kinat na mga lipa, kakahoy, So, nung palalim na portion na, siyempre alam nila na doon ba na malalim yan.
0: Uh-huh.
1: So, nagdala na nga, pang 2 days yata, nagdala na nga na kami ng life jacket, hindi man yanin sila magsuot.
0: Uh-huh.
1: Kasi parang paniguro lang, hindi man yanin kasi kaya man daw nila.
0: Uh-huh.
1: May hindi magsuot sa buta, may buta kami, may buta ka sa barangay, hindi nila gusto. Uh-huh. Ay sanay man sila kuno.
0: Uh-huh.
1: Tsaka, wala kay bang, yung mga beneficiary ko, alam mo, ang saya nila habang nagtatrabaho.
0: Nag-enjoy talaga sila, mama?
1: Yes, enjoy. Okay. Ay nakikita talaga nila na pag nalinis na, ang lawak ng suba.
0: Nako.
1: Oo, ang lawak ng suba. Then, naririnig ko pa sa kanila, may nagsasabi saan, ulido ho natin ang ating trabaho, dahil tayo rin lang naman ang makikinabang nito.
0: So, may 30 days, pero ilang days na kayo, ma'am? May 12 days pa na...
1: So,
0: na...
1: yung akong long term, mga 12 days pa.
0: 12 days pa.
1: Sobra pa, kasi 18 days pa lang sila ngayon.
0: Ah, okay.
1: Oo, 18 days pa lang. Oo, 18 days na sila. Tama, mga... 10
0: days
1: na lang. Mga ganon, mga 10 days na lang.
0: Okay. Pero malinis na talaga, ma'am, yung ano ha, yung creek, yung suba, malinis na talaga.
1: Yung yung hindi equipment totally kasi siyempre yung mga dahon andyan talaga andyan yan. Nadudunot man yan.
0: Okay.
1: So nunig na namin yan. Ang ginakuha namin na gina-pick up na, nung una talaga kinuha namin tanan, akala namin yun lang. Tanan-tanan pati dahon kinuha na lang namin para malinis itingnan. Pero hindi. Kasi ano, sa bandang unahan may mga dahon kasi kahit na may mga nipa niyan, may mga nagatubo na mga puno sa kahoy.
0: Oo, well, nakita ko nga
1: so,
0: dito
1: mo. So may mga dahon, siyempre naglaglag man ay dahon. So ang ginawa ko, ang ano ko sa kanila, papamuluto nilang natin yung mga basura na hindi nabubulok. Yung mga plastic.
0: Oo. Grabe pala yung basura, mamu, sa ano? Sa creek, ang no? Grabe yung basura.
1: Na saka yung mga obstruction na mga nipa, mga kahoy, mga ano, grabe talaga. Grabe, oo. So,
0: mabuti lang dito mo naisip na, na dito mo gamitin sa ano? Na dito mo gamitin sa creek?
1: Oo, so, Sir Che, kasi nung kagawad pa lang ako, siyempre diba sayo mo naman na minsan na may sa iba na politiko na binibigay sa amin.
0: Okay.
1: Na yung mga ganon.
0: Okay.
1: So, So ako, pinagawa ko na yan talaga. Kaya lang siyempre kaunti man lang, 10 days lang, mga kila man lang kabilog. Napagawa ko na yan yung ilog. Nag-ipalinis ko.
0: Okay.
1: Sa ilog talaga. Din kagawad pa lang ako din noon. Sa sarili ako magbayad, di ba? May kanya-kaya kaming sektor na...
0: Yeah, sektor.
1: Na kusadiin kami nakasay. Namon. Kagawad pa lang ako noon. Nagabayad ako, nagasarili ako. Kasi bahaon dito sa nasasakop ko. Nagabayad ako. Sariling pira ko. Na para magawa ang sang kanal. Nagagawa talaga ako ng idea. Tapos yung mga creek in Manila... pinapalinasan ko yan. Kaya lang, dito lang mismo sa sakop ko. Ginagawa ko talaga yan noon kahit gagawad pa ako. Kasaraling ano ako, pati basura. Pati basura. Yan, nagpapayad ako yan kasama ko. Nagpamulog kami ng basura.
0: Yung problema kasi ka, politika, hindi natin ma-please yung tao. May kalaban ka
1: talaga. Naintindihan ko talaga sila yan. Sila, identified talaga yan sila na mga dating mga tauhan sa barangay na wala na ngayon sa barangay na parang gusto nila ako lang. Kasi... Sir Che, nakaupo ako, wala silang nakita yan sa akin na tama. Oo. Kasi yung sabi, naintindihan ko sila
0: yan. Yeah,
1: kasi nagtigutan ng presyo. Yeah, at alam mo lang sa politika,
0: sa politika. Okay,
1: pero kung wala nila na-appreciate, doon ako sa tao kung sino nakaka-appreciate lang sa ginahimo ko.
0: Okay.
1: So, sinasabi nila, nagpa-ipal ko na ako. Gusto ko lang iklaro, no? Pa-ipal. Sir Che, pagpungko nagpaipal ako kung mag-eleksyon ngayon, hindi, kasi pagpungko ko pa lang na pagpungko, Sir Che, grabe talaga ang trabaho ko, kumukos talaga ako. Oo, alam mo, Sir Che, pagpungko ko na pangpungko, ako lang, hindi sa pagmalaki, no? Ako lang ang nakapatayo ng cover court sa barangay Mabilog.
0: Oo nga eh, oo nga, nakita ko kap, oo.
1: Yan,
0: barangay yun, barangay yun mo, mukhang bago din ah.
1: Bagong pintura kag-impa, ano ko lang para elegante na manami tingnan.
0: Okay, okay.
1: Improve ko lang. Gin-improve ko lang naman yan. Dati na yan. Pina-improve ko lang yan na, siyempre, yan ang ano, center of attraction yan ng tao. Yeah. Kaya kailangan, ano man.
0: Bahay yan ng ano eh, taga Mabilo eh. Pag barangay hall, bahay ng Mabilo yan eh.
1: Oo, kaya dapat manami man, di ba?
0: Correct.
1: So, ayan yung covered code. Kasi paalin makapatayo, sexy sila. Wala silang lupa. Dahil walang lupa na mapagtayo. So ako pagpungko na kapag pungko ko, lupa talaga ang iniisip ko. Yan is, ano man sa akon ni Isbe, Jojo.
0: So binili po ninyo, ma'am. Ano Kap, binili po ninyo yung lupa na nilagyan ng ano, ang covered court?
1: Yes.
0: Okay.
1: Yes po. Sobrang 2,700 plus square meter yan.
0: Naku, malaki pala. Malaki.
1: Yes, malaki. Oo, malaki. Yan okay. Kasi... naging 3 gifts yan eh. Pinakutang sa amin ng Tagatayan Malangabi kasi mismo yung may-ari na pero hindi na sila nakatira.
0: So pundo ng barangay po yung binaba. Pundo po ng barangay yung ginamit po ninyo. Okay.
1: Yung 20% namin.
0: 20% development fund. Okay.
1: So pasalamat man ako sa council. Siyempre alaman na kasi ng council na talagang kailangan yung lupa. Dahil sipon mo, kaganda ng barangay Mabilo, malaki. Walang sariling covered court.
0: Legacy mo na yan, Kap.
1: May yes,
0: legacy mo na yan.
1: So, ayan nga ni, so siyempre mahugot ka talaga. So sabihin nila na paipala ko lang kung ginagawa. Pagpungko ko na pagpungko, grabe ang sakripisyo ko niyan. Alas 6 pa lang andoon na ako kay Kong. Sa bahay kita ko ni Kong yan.
0: Kong Lito.
1: Kong Lito. Alas 6 pa lang kami kasama ko si Ispe. Ato na kami niyan sa bahay. Naka, oo. Din. Siyempre, sayon ni Kung talaga yan. Si Kung Abi, may mga pamilya dito.
0: Okay. Ay, yeah, yeah. Oo, oo.
1: Talaga walang recover court yung mabilo.
0: Mabilo, oo.
1: Sayon niya. Malapit yan, Sir G, sa inyong lupa, kay papa mo.
0: Ah, oo nga, sa bahay doon. Oo.
1: Oo, oo, sa bahay. Hindi lang sa may likod. Una likod. Ka nang kilalang kapiters.
0: Oo, oo, oo.
1: Malapit lang.
0: Oo, oo, oo.
1: Oo, malapit. Oo. And so, sa ngayon nga, Sir G, may ano naman ako, itong 2026.
0: Oo.
1: May 5 million naman ako kay
0: wow.
1: Kung.
0: Wow.
1: Para sa estates at mga bleachers.
0: Nako. Mm-hmm. So, kailan i-implement yan, Kap? Kailan?
1: Itong 2026.
0: Ah, okay. So, by ano? By October, November, or December? Malapit
1: na lang? Hindi ko lang alam. Pero, ano na, kasi kailan pa yan, ano na yan, ginagawa ng program of work ng ano, PWH.
0: Galing yan kay Kung Lito, kay Kung Jess o kay Kung Lito pa?
1: Galing kay Kung Papa Jess.
0: Papa Jess, okay.
1: So, hindi lang yan, Sir Che. Eh. Ang ano pa, oh, yung solar light na binibigay sa amin ni Gov yearly.
0: Oo. So street lights yan, street lights.
1: Na 300,000.
0: Oo.
1: Mm-mm. Ayan, nakadalawang ano na po ng solar, so yung buong kasi may street lights din kami yung sa wiring, yung may wiring na street lights namin.
0: Oo, yeah, yeah. Oo.
1: Sobrang laka, malaka, sumadilim pa rin.
0: Uh-oh.
1: So ang ginawa ko, solar, pinagkita ko sa solar para magliwanag.
0: Okay.
1: Na oo din, syempre kung may mga bagyo kita or brownout,
0: uh-oh,
1: may alternatibo kami na maliwanag yung mabilo, yung kalsada. Oo. So yung buong mabilo, nakadilim-dilim yan. Yung
0: ngayon
1: amumuong, inuna ko talaga yung amumuong dahil puro puno dito, puro puno doon.
0: Uh-oh.
1: So doon ko muna buong sitio ng, sa sitio sang amumuong.
0: Oo.
1: Lahat yan na may solar.
0: Uh-huh.
1: Then itong provincial road natin, galing doon sa Tapay, doon sa may Tingilog, hasta dito sa Briones, puno na yan ng solar.
0: Uh-huh.
1: Then meron na naman ako sa Sintruna, solar. Ito ang doon may chicken na nag-bidding na.
0: Okay.
1: So solar naman. So may ginagawa ko, hindi ibig sabihin na nagpaipal ako. Kag ako, Sir Che, alam mo, pag may problema yung barangay, hindi ko inaasay yan sa tao or kung sa nag-maintenance or sa galing. Kasama ko niyan para makita ko kung ano gin ang problema. Minsan nga na, pwede na ako mag-electrician eh. Dahil mismo ako, medyo nakakakuha na ako sa idea kung anong may problema, kung ano may yung gagawin. Dahil kahit abutan, umulan, uminit, gabi, kasama nila ako niyan, andyan ako kasama kung paalin ayusin yung ilaw.
0: Naku, yung si Kapitan. Okay, maswerte sa'yo yung taga Mabilo Cup. Ikaw yung linagay lang kapitan dyan.
1: Yun nga sabi ko si SB nga ni nagareklamo. Minsan tanghali wala pa ako, nagkakaon sa mag-isa, kaya launa ako mauli. Dahil siyempre yung mga tao namo sa barangay is, siyempre gagawin treasurer, secretary. Mauli sila makaon. Walang tao sa barangay hall. Ako nagapaiway, alauna ako mauli.
0: Sus,
1: ang
0: Maria
1: kagusip. Ang sila nakadating.
0: Oh. Grabe, ta sakripisyo gitagali cup, no?
1: Sakripisyo kapag alam mo, ang hirap talaga ang ano. Tsaka Sir Che, ganito kasi yon. Nakita ko, di ba, kasi wala akong alam dito sa suba na yan. Siyempre hindi ako taga dito. Mismo nga na yung taga dito, hindi alam yan mga suba na yan eh.
0: Okay.
1: Tanong ko yung kagawad. Nakita ko talaga na grabe talaga ang obstruction. Grabe talaga, maano. Ngayon, pwede na sila magpanglambat.
0: Okay.
1: Pwede dumaan rong ano. Tsaka, siyempre, ito na ang problema natin, ano. Paalin kung wala na sang tupad. Di ba, nalinis na
0: nakatanan.
1: Paalin kung wala na sang tupad. Siyempre, hindi kaya sa barangay yan. Tsaka, wala man yan ang pumuluyo. Or kung sino man ang magbuyot sa barangay na magsakripisyo dyan. Kagaya ko na andyan kita ako. Pag uli isang tupad, hindi ako magdiretso niyan. Basta pa ako, hindi na ako mag-uli isang balay. Mauli ako. O wala akong uli-uli, di ba? 10 ang tupad na out. Diretso ako niyan sa barangay hall. Diretso ako sa barangay hall yan. Mauli ako basa yung...
0: Basa ka pa kap, ha?
1: Kasi ako, nakaapak ako dito sa barangay hall. Oo, kasi kung umuli pa ako na magligo, ilang oras na lang, tapos na yung tangali, di ba? So ako nag-uli. Dito ako mauli niyan ako alauna. Tuyo na yung akon sa luwal.
0: Sus, Maria, yung sa baba.
1: Oo. Nasa kapisong katuraga. So tsaka naisip ko, napaalin kung, di ba, tapos na ang tupad, paalin na mag-maintenance. So nakaisip nga ako ngayon na kailangan mapagitan namin na may tao na taga-maintenance na dyan sa ilog.
0: Tama.
1: Din magkaroon na kami ng, hindi kasi pwede kong bangga na disagwan or ng balsa.
0: Balsa, tagbutong.
1: Mahirap. Dahil sa kahaba-haba, mga 4 kilometers daw ito.
0: Sus, Maria, kagal.
1: So,
0: grabe.
1: Sinong buti lang kung ang sweldo naman mataas-taas, di ba? Nung ipapasok na mo sa barangay. So, kailangan may motor bang kaig kami na para maipot ina-permi, ang dami obstruction, pati mga tigbakol. Ang dami.
0: Anong tigbakol, Kap? Anong tigbakol?
1: Inaarang nila yan, yung inaarang nila, anong tawag yan?
0: Pangkwan ng isda?
1: Pang-oo, lambak ina siya na ginaharang.
0: Ah, okay, okay.
1: Basta sa kapal siya, sa kapal sa
0: obstruction talaga, ha? Obstruction talaga. Talaga sa, sa ano? Flow ng water, okay.
1: So, sabi ko, kailangan talaga mamintin na kasi sayang sampagod na inano na rin dyan, na malinis na, tapos mabalik naman sa dati. Diba?
0: Tama.
1: So, kailangan may mag-maintainer na.
0: Tama.
1: May mag-maintainer. Gagawin ko kita talaga ron.
0: Tama.
1: Kung sarili ako makahanap sang budget na makapakal kami ng fiberglass.
0: Fiberglass, correct. Diba? Fiberglass, Kap. Correct.
1: Oo. Kung wala kami may budget sa barangay, kung sariin ako nito, magtanong ako kung sariin ako pwede manghingi.
0: Uh-oh.
1: Na para magkaroon talaga na ma-maintainer na maging maayos lagi. Kasi marami makinabang yan dahil ito sa pa, diretso ito sa ano? Lagatik River?
0: Lagatik River, yeah. Lagatik River.
1: Preyones, Mabilog Kalibot, Tampak, ang dadaanan nito.
0: Okay.
1: So, paaling yung ibang barangay, may nagsasabi nga, paaling nga yung ibang barangay ko noon, nadadaanan.
0: Uh-oh.
1: So, wala kita kumahimo kung hindi sila magkilos. Ako ang kikilos dahil alis sa amon, kami ang apektado. Dahil apektado na talaga kami sa paha. So, yan talaga naisip ko.
0: Mabuti Kap, naisip
1: na
0: mo to.
1: Na kailangan malinis.
0: Oh, mabuti Kap, naisip mo to.
1: Naisip ko talaga yun. Yeah. Mm-mm.
0: Oo.
1: Kaya lang ang daming ano, kisokin, ano ngayon. Siyempre saan ipagawa? Diyan, papulutan ko sa dahon.
0: Oo.
1: Piras ang ano yan? Piras ang mga pumuluyo.
0: Oo.
1: Ang ginabayad dyan sa tupad na yan. May may ano sila dyan, may contribution, di ba?
0: Oo.
1: So dapat mapakinabangan din sa mga constituent. Hindi lang constituent ko, pati ibang barangay.
0: Tama.
1: Kasi kung malinis ang suba, maraming isda.
0: Oo. Tama
1: kaya
0: naman.
1: May problema pa. Kasi ito nga dito, lalo pa kung mabuksan itong, di ba, nasasarado itong dito sa Tambak, yung kulay. So, ada puno naman sa buhangin. Lalo pa, Sir Che, kung yan bukas, alam mo, kulay blue ang tubig.
0: Wow.
1: Maganda ka, marami talagang, mismo sila nagsasabi, mga hipon at alimango isda, maraming nahuhuli. Kaya lang sarado na naman siya.
0: Kasi papasok, diba na, ano, papasok yung ano eh, di ba, yung tubig sa dagat. Si Milia eh.
1: Kulay blue ang tubig, ang sarap tingnan na maligo. Lalo na dito sa may Tambak, dito sa loob namin.
0: Okay,
1: so,
0: sige lang Kap.
1: So, sinasabi nila pa na mga leptospirosis, naku, wala yan sa leptospirosis dyan.
0: Oo.
1: Tsaka ako napapasaman, wala yan dyan. Kasi ano man siya, naka-open siya.
0: Oo. Kag-running running water eh.
1: Yes. Wala siya, wala yan.
0: Okay, sige. Sige, Kap. Kap, thank you gid so much sa oras, ha. Sigamat gid sa oras sigid taon nimo. At least naklaro naton daro imong isyu nga ra.
1: At thank you gid nagintagaan mo gid ako san oras man para maipalawanag ko no sarili ko, hindi pampili ako kasi magtara sinagot sa kanila ano ginapabayaan
0: ko
1: na lang yan sila. Kap, ako nagatrabaho.
0: Kap Miriam, salamat, maraming pong salamat sa inyo sa oras.
1: Okay, thank you. Thank you din, Sir Che.
0: Anytime Kap, anytime. Okay, there you are. Nabatian naton banwa. Si Honorable Barangay Malunusan, Miriam Malunusan, 8 Barangay Mabilo sa Banwa, kaya 8 New Washington.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Good evening, gali ina kay Ma'am Jocelyn de la Cruz Amarilla, kay King John Ibargulasa, po shout out Sir Che Is Andaga, po shout out kay John Reed Irja sa Parkcom 3, kay Pastor Philip Roldan Alparo. Pastor, good evening, Pastor. May anong programa ra sa ANC. Good evening, pre. Watching, thank you. Kay makagwapo, makaroon man matabo, kay Colonel Nakar Gintakop. May Gintakop sa Gimaras, anay ka to nung Che. Ah, gali. Okay, kay Ma'am Melissa Javier. Good PM, Sir Che. Good evening po. Good evening, ma'am. Ina kay Kapitan GC Morales, ABC President Balot Bangag. Watching ka to do Che. Hindi sanda mag-abtik nung Che. Uwa sanda siya doon. Inakay kagawad Mikey Bilanoy Basolina, matawang gabi ikabarkad ang Che, Marilyn Alda, good evening Sir Che, kay Gualberto Bartolo, Sir Che, nagamonitor ako skimo sa Candelaria, a great moment do Bartolo family sa Ginbaliwan, kay Bin Milbin at Chabil Bartolo. Good evening Sir Che, tama tala ang sinabi ni Kap, kahit bagyo yan, nagasukob yan siya. Agoy. Good evening, gali kay ng Rosini Saiman, nag-abuse sa ating programa ng Rosini, good evening. Okay, kay Kwan, kay Architect Nibin Makirang, nagpamantaw katon, kay Captain Maglonso, no? Fiscal, thank you good, Fiscal Gonzales, no? Architect Nibin, kay ex-officio member, ex-officio member, Rolly Ikinia, no? Thank you good, dalihan good. Nagpa-okay ka ton si Kwan, nagpa-okay ka ton. In general, pa Valenzuela Engineer, meron niya gabi eh. Kay Toto Carlos Villano, good evening to. Kanini Maribel Nadora, good evening. Agama naman kay Bulano Ivan Patron, Blanche, good evening. Thank you for viewing. Kay Shikina Malyari Samson, good evening. Kay Happy Pamati, no? Happy Pamati. Kay Toto Yobert Tirasona, kay Ma'am Lisel, kay Lablin Tolentino Vlog, ag happy viewing man, ag belated happy birthday sa akon nga amigo, akon nga kumpare, kay Police Sergeant Junel Kitong ita Banwekera ita Balite. Pre, good evening ha, belated happy birthday baw. Na-miss ko man ki atong amigo nga na. Kay Toto Ryan Nabara, pwede niya gabi eh, Bernard Martinez, ag happy birthday gali kay Jack Lee. Jack Lee, happy birthday! At congratulations kay Kalibo Mayor Joris Bautista Socro. No, Mayor, good evening. At congratulations, no? Dong Kalibo, number one, best bot, no? Sa best bot category sa ginhimo nga ano ni 37th, natalinalipat yun ako. Sus, dari ang patawara kita ninyo. Dari ang itawagan ko, anay si Architect ni Ben Makirang, ay maubusan kita't oras. Okay. Nag-ring roll niya. Okay, dali angged ay nag-ring roll. Okay, iya makon sa aton kira nga linat komunikasyon si Architect Niben Makirang no, sa Bilog Rabanwa sa magintugyanan ni Aklan Governor Joe N. Miraflores nga maniharon Banwaro aton kira nga bag-o nga inubukas, I mean, nga Dumagit Port sa may barangay Dumagit sa Banwa Kalat ni Washington. Mangayo ang kitat update kay Architect Niben Makirang. Architect, good evening. Welcome ka makaroon sa programang Diritsahan, Architect.
4: Yes, good evening. Kaitsang, ano,
0: Katodo, Che. Katodong Che.
4: Katodong Che.
0: Okay. Thank you,
4: good evening. Thank you sa time man kita mukha ko para makatawag information.
0: Thank you man kay Ina, kinyo ni Board Member, no, ni, at no, no, Ikinia. Okay, okay. Ato niyang great son na, Architect Makirang, no? Hinulugin man na bukas nung Dumagit Port na ton sa Banat ni Washington, Architect?
4: Actually, reschedule yung mata, it's September 18.
0: Okay.
4: But that is a tentative, no?
0: Tentative schedule, okay.
4: Schedule imaw, dahil gina priority a bit ato niya shipping company, like Starlight, pero nagtawag ito karoon ito. Anda kita nga information nga saan na mo umpisa, no?
0: Oo.
4: So, Starlight Shipping. Anda bigi na ayos mo karoon ng barko kung si N ay i-deploy ka nanda iya sa Dumagit. Batangas Manila, Dumagit is yung dedicated na vessel para harap-tara ng biyahe. Dahil pwede siya na nailang sabi ng barko i-transfer niyo o ma-make up iya. But that it will be a maging regular ibaw nga barko. Gabiyagi dyan sa ating nga Dumagit Port, no? So that's why we are now on the process na i-follow up for me, especially sa andang GM ng Starlight, para makataong kita ita confirmation or natawag na ito nga schedule gate kung saan o, no? But September 18 is tentative. So
0: okay.
4: That's why we have to ano lang. To follow up lang ang naton ko ang sa Milo gabi karon ginatalaw naton na ito. Actually prepare yung mga naton nga port.
0: Okay.
4: Natalaw naton karon do mga dokumento nga required nanda nga para magsulod. Una karon na ito gatao nga application for berthing. So now I think wa pa no.
0: Okay.
4: But we will follow up from time to time.
0: Okay. Okay. Kalurohon ko, architect, no? So nag-commit, nag-commit yung matagi drong Starlight, nga mapadaya sa nat sa bilog. Regular tara, dahil ito na nag-biyahe, ita, dumagit to, anong destination da, architect? Anong ruta, kara? Anong ruta? Batangas to dumagit. Okay.
4: Yes, to dumagit.
0: So raya ko ta.
4: Maagi
0: mo Tromblon. Ang ano lang, anong frequency, anong biyahe kara, anong adlaw?
4: Well, ro, amo na pag-usapan di ka to ay at least twice or three times a week.
0: Twice or three times a week, okay.
4: Ma-start na sa datoy niya schedule once nga maka buhosan dahil tinatawag market yon nga manoro ato mga commuters, ato yung mga tracking out just the time siguro nga ma-continue na masakit daily ro, no? But yun lang muna itong request nga temporary lang makabuhos na ito special permit.
0: Okay.
4: So kailangan mga 2 to 3 trips a week.
0: Okay.
4: So, manoy
0: motbaho? I mean, dung passenger capacity na nakaraing architect makirang sa? Mga pila?
4: Mga sa 500 to 700.
0: So mabaho?
4: Capacity. Pareho man yun sa Katiklan.
0: Sa Katiklan niya gabiyahe. Okay.
4: Mga biyahe kasi it almost, I think, 10 to 12 hours travel time man, eh.
0: Yeah.
4: Hanggang 14 hours, no?
0: Oo.
4: And then, travel time. So, ang do yun ay bukon, eh, maroon, eh, ano, seating set up it barko, but is may bed, eh, maroon. May mga ginatawag na ito niya, mga room.
0: Oo.
4: Na pwede ito yung mga magkaroon it VIP or gusto mo ito yung mga exclusive kita ka mo. So may tatawag na itong aircon, tourist, economy.
0: So nag-accept matasan, accommodate matasarat mga kargura, mga sayakyan, for example, mga private or kwan, mga sayakyan, mga ruro bus nga rin, nag-accommodate matasan da, architect?
4: Actually, sir, Rwanda, ano ka na, classic park is the same as sa Katikla na roll-on, roll-off.
0: Okay,
4: so aside good. Sa passenger, may mga cargo, so, no?
0: Okay.
4: Mga sakya, no?
0: Uh-oh.
4: So, more or less, mga nasa 30 ka-vehicle, no?
0: Capacity
4: na pwede na dama-accommodate.
0: Aside sa Starlight Shipping Company, ano pa rin iba, Architect Makira, nga inyong gin-imbita ng mga shipping companies?
4: So, Light Shipping, if you remember, last, I think August 7 ba yun? Yeah, August 7. During the time of the launching it, Starlight Shipping sa Katiklan. Sa bilog mo, saging request kita ni Congressman Mira Flores.
0: Okay.
4: Punta naman yun, Parco. So, nag-commit man to, tag-iya mismo.
0: Good, that's good.
4: Nagsugat man si Governor Joanne Mira Flores sa ato niya, Marina man, requesting for another vessel, no? Especially Light Shipping na magbutang maya sa ato niya Dumaguete Port.
0: Okay.
4: I think 2 weeks ago ay nag inspection niya ro ang down niya management man at Light Shipping. So, more or less okay man kanda, no? Okay, na nga may receive na ako ng mga information.
0: Okay.
4: Alis mismo sa Tag-iya at Light Shipping, mga distance ba, gina-compute na binanda, mga distance from Iloilo to Dumaguete. Or kung limbawa ikaw gabiyahe nga halis sa Dilo, kung Dumaguete ka or pagkatiklan ka, so may anagin tao kakon yung mga data nga kung ilang hours of travel time at mga sagakin na ito, no?
0: Okay.
4: Mag-actuist Dumaguete. So, doon pa lang rugi tao kakon nga information yung tao na but they are now the process man nga. So, ang dabi nga plano, just in case magbiyahe sanda, they will also magbutang at barko nga. Pero bukod at na-dedicate yung barko, but yung barko una sa Katikla nga ron, matravel, mabiyahe sanda at mga, I think, 3 times yun na ayaman na yun, twice lang a week. So, para isalit na nanda.
0: Okay.
4: So, doon na nga yung plano.
0: Mag-set up. So, maka-start ba ito sanda within this year, 2026? What do you think?
4: Mas ano ako sa ganong setup nga 2026, they can start.
0: Okay,
4: light
0: good.
4: Light shipping, oo.
0: That's good,
4: pero
0: that's good.
4: Pero ratong ginatuyo karoon niya, mas mabaho nga gusto natin niya mag-iaro, even the governor, gusto lang nga mag-biyahe, taro may iyang mag-biyahe, Dumaguete to Cebu.
0: Wow.
4: Tanaw natin nga magiging ano, ruta man in the future, no? Of course, kung may market yung tapang, mas madali. Kasi kahit yung ibang mga kakilaga man nato, lalo mga contractor nga na, gabuot mga simento,
0: tama,
4: mga
0: correct,
4: sa Cebu.
0: Tama.
4: Madali ang nandaya i-transport.
0: Tama.
4: By way of transporting at ang product.
0: Huwag ka mo i-plano, architect, nga rumblon to Dumaguete nga biyahe?
4: Actually, ito yun nga barko Starlight. Anong biyahe karon ay Batangas, Romblon.
0: Romblon, yeah.
4: Then Dumaguete. Dumaguete, Romblon.
0: Okay.
4: Batangas.
0: Okay, good. Kasi abong nga nag-travel, abi, pagto Romblon eh. No, abo ato nag-hambar. May comment. Yes, architect, go ahead. Good architect.
4: Actually, biyahe makaroon ay Romblon nga. May biyahe ka mga Romblon, Batangas, Romblon, Roa City. Romblon. Batangas.
0: Okay.
4: Kailan hindi rin pwede i-pull out dahil nakakumit lo Starlight sa ato niya yeah, sa Rojas at sa Romblon niya doon yung maging anong ganda. That's why they have to add more vessel just intended only or dedicated only yeah, sa ato niya rota nga nga Dumaguete. So kung halimbawa man may barkong sanda nga ibuta ko na. Actually, una ang barko kailang medyo may isang kiri pa sa dahil na ayos, no? Dahil gusto binenta ka mamaya ay fully furnished agad, same time ay nakakumbaga sa pinturahan, everything. Para pag dinaga mo yan, medyo manami manimaw.
0: Okay. Do ato niya Dumaguete Port, Architect Nebe, no? Mga pilang kabisas do ato ma-accommodate at the same time?
4: Well, base sa existing ang ginobra makaroon at Philippine Ports Authority ng tampahan.
0: Tampahan, yes.
4: I think 2-3.
0: Kabaw-baho, tagali!
4: Magapad doon.
0: Magapad, tagali, my God! Kabaw-baho, tagali!
4: So, they can stay, won't it pull out? They can stay na in and out. Okay, what problema? And naging separate matang area for mga cargo nga lah. May mga barges nga may karga mga semento or natawag natin mga bakal o kabilya na may cargos, may area mata. Or the Roro operation nga mga barko ay aroon yung tarugin bagong nga o ginobra nga patatlampa.
0: Nagpangayo pa ka mo itdugang karang pondo sa PPA para ma-improve paginaton dukuan do port architect uwa yun?
4: Actually, Rogan request natin karoon na ginanoon karoon na actually the governor is requested for the repair and rehabilitation
0: and
4: the existing terminal, no?
0: Terminal so, building. Terminal building, so, okay.
4: Yes, repair it on rehab.
0: Mga pilang million?
4: 35 million yung taroon.
0: Okay.
4: Schedule lang loan for, I think, bidding.
0: Okay.
4: Ginaobra ko na plano doon. Patro, pinaka... long term of plan kita karon ay to have another structure or terminal kita na modern yun ni Mau.
0: Okay.
4: Karon na plano kita maubra na.
0: Maubra. So mabahaw ita si Gugidra? Mabahaw ita
4: gid. Okay. Ato na tarang ata mga long plan yun tara.
0: Yeah, long term plan.
4: Yeah. Ta, like what happens sa Katiklan. Nagsimula kita sa isang maistan but right now yung traffic it ato niya Katiklan medyo gabaw no that's why ron niya pwede na ito ron niya kung anero sa bilog sa justification na ito karon ay to decongest Katiklan na port no at the same time to for the safety man it ato niya mga travelers especially sa mga tracking if we remember may mga accident na happened on that sa mga nabas area because
0: correct.
4: Of the harang nga mga bukid nga medyo pataas. So, sa bilog sa mga justification niya, why you travel pa sa Katiklan kung pwede man ka buyas sa Dumaguete yun. And actually, the June meeting before, ito lang, no, with the governor and our stakeholders man, like the PPA, ang shipping company, actually, napag-usapan karon ay ginibitagin man karon ng mga ibang mga natawag natin yung mga tracking at the same time yung mga bases natin like Handayang Ceres, Limpo, talang doon yung mga bases nga pwedeng iya masanda mag-sakay sa Dumaguete area.
0: Okay. Okay. Architect, basi kung may mga wako kimo hapangutana, imo makaundo kay gayunan para ipabutsag sa aton kirang mga akanon aga kutob, no? Nga nakatune in makaun katon sa aton kirang sa aton kirang radio sa 88.5 sa amon nga website, naka-live ba kon sa Kalibo Cable, Aklan Cable, ag Paradise Cable sa Istat Boracay, Architect Niben Makirang sir.
4: Yes sir, actually do ato man kara once yun nga mga ambuna to the final schedule it itang travel yun it ato nga mga barko.
0: Uh-oh.
4: Then we will inform siguro ro na mas imong programa, no?
0: Yes sir.
4: God, we'll inform aga of course i-publish man imo ron nga asano gid mo ang pisa. So for the meantime gina ano nato ron, we are on the process coordination with the shipping company. Group PPA ready yung doon, rato niya fortune ready anytime taro niya. Pwede yung kita makagamit karon bato lang ato ginahugat. Kabay pa nga araw andaman yung commitment, no? Aga makaano makita, makastart siya kita. But ano niya, maano makita the information. Type to type siguro. Para at least we can inform mga kababayan nato na sabihin lang sa gina tuyo man ni itatong gobernador nga was umapisan ra, pero ikanami man itato niya probinsya, especially sa eastern side ay maano at mabuso na ito dahil tumaw na ito for how many years yung mga wakbihaya. So doon ro pinaka ano gini yung Governor Joe niya maopisa niyang dire-diretso kita agad ro ekonomiya at itong probinsya ay gataas man. Especially magkaroon ro ato niya mga papamasahe medyo mahal yung masisero plano. So doon ro pinaka objective itong provincial government niya maday yung gitro ato niya, no?
0: Okay.
4: Operation niya sa Dumaguito.
0: Pag-initin
4: magkita sa ato niya, ano, local government.
0: Gani?
4: Kay Mayor Simonet, from time to time, may mga updated kita. Pwede magkita magkaroon ka na.
0: Oo.
4: That information.
0: Oo. Opo. Okay. Architect Niben Makirang, sir, thank you so much sa precious time. Maging taonin mo ka ito makaunya gabi aga pabuhay ka.
4: Thank you man, katodong Chino. At thank you. More power sa imong program, sir.
0: There you.
4: Good evening.
0: Good evening. Okay. Nabatian natin ba, no, si Architect Niben Makirang, no, aton kirang sambilog sa sagaligan ni Aklan Governor Joven Miraflores pag-abot Banwa sa operation kong Dumaguit Port sa Banwa Kirait, New Washington. Nag-di man magkwan aton nga kwan. Na duga ko man aton nga nagapanubrawn kita at oras na ano nakanabo nga raman. Okay. Ay sa aton yung mga viewers, grabe atong mga viewers sa kwan. Okay, kay Ampo Jane Retillo, good evening Bulano, no? Watching from Daha. So, iya ka sa Daha. Si Ampo Jane. Blansi ka mo Blansay? O iya mo. Okay. Iya ka mo sa Daha? Okay, dali nga. Sige. Kay Sir Nini Chongson Terencio sa Amerika. Thank you so much. Kay Nini Ria Ingalia sa akon karang ang kumari kay Mr. Nani. Thank you gid ni a. Ina kay manong Reggie Ribukan, good evening Che. Kay Sir Ralph Isidor Samura Itbanat Banga watching. Kay manong Gina Cipriano ita LGU New Washington, good evening Sir Che. Kay makapitan ako no ako niya ng classmate. Okay, kay Kagawad Jopi Olmedo Flores, good evening. More power to your program nung Che. Madayagan kita kunot kapitan. Amo niya presidente ita Kalibo Public Market United Stallholders and Vendors Association. Ina kay nung Ili dong presidente mid section manong Ili Baul nung nagatinawag kagali kang kung nagtaliwan nga adlaw. Sorry git ano nga. Okay, kay Ma'am Rosalia Sao sa Tampos, good evening Sir Che. Still watching here in Old Buswang. Kay worthy brother Rubilo, no, ay Bro Aldrick, ay kay worthy brother Vice Mayor Jincon Flores ita Banwa Karait Altabas, kay Kapitan Mawi Samson, happy birthday kay Rinrin D. Ismael Olboswang from Mawi Samson, ML Boys ag Smart Gays. Okay, hello to Jobin Sokgang Pasis ita Ujong Altabas. Okay, good evening. Ag gina-congratulate ko gali. Gina-congratulate ko si aton gidra. Tuliang. May bago kay Ampudhil Baraka, good evening po da. Happy pamati kay worthy brother Rodel Danong, thank you. Thank you for viewing. Kay Barangay Kagawa Jongjong Polencio, nagapamati ka ton. Kay Nini Ima Pastrana, gali. Ni Ima, good evening nga. Thank you, Gid. Kay Major Bernie Ibisati, happy pamati, no? Thank you. Ag manaman, ina kay Queen Amerto. Okay. Happy viewing. Dali yang ay gina-welcome ta, no? Sa aton karang Region 6. No? Si Attorney Joey Ayop, registered rin mong criminologist. Si Attorney Joey, imaw makaroon dugin butang. Imaw makaroon dugin butang banwang regional director. No. Regional director at National Bureau of Investigation. Attorney, congratulations ha, kay Attorney Ayop, no? Attorney Joel Ayop. Okay. Ginisla na na, no? Dong aton man nga kilaga, aton mga amigo, si Attorney Jeremiah Sargado, amigo gid naton da, no, ita National Bureau of Investigation. Kaina there was an installation, no, turnover ni Attorney Jeremiah kay Attorney Joey, no, inaron kaina sa regional office kung National Bureau of Investigation. Attorney, congratulations. Bagong regional director kung National Bureau of Investigation sa Region 6.
3: Diretsa ha!
0: Okay. Aga from time to time, nagapinamati ka ton atong amigo. Aton niya amigo. Aton gidang, aton gidah. Amigo ginaton da. Aton gidang kumpare. No? Dong head it R2. No? Si Police Colonel Giovanni Musiko. Sir. Sir. Sayid Mundon. Okay, imarong head ita Arto sa Camp Martin Delgado sa siyudad kara ita Iloilo, Iloilo City.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Si Sir Giovanni Ati. Hindi kita na magpatawag, Sir. Hindi. Pare lang, pre. Pre. Oo. Kakonjit ang tao. Kabuot. Kasi how many times na imo yung saklan nga kaibahan na nakita. Sir Giovanni Musiko at Arto. Sir, good evening. Thank you, good sir. Okay, good evening man. Ina kay Reverend Father Jose Nobilino Ingilio. Pads, good evening. God's evening, Sir Che. Okay, shout out kay Cap Lindwino ag Mamsil Rosilo at Bajangan Banga. Kapitan! Bigo na tunda. Si Kapitan. Okay, bigo kita kami kara. Kilaya kita kami ni Kapitan Lindwino. Inay mo kimo pads ay sa simbahan, si Kapitan. Okay, aga ina kayang kol Jurix, no? Barangay Kagawad, ita Barangay Turalba, sa Banwakara ita Banga, nagapinamati ka ton, worthy brother, dating alkalde, SB member ita Banwa ita Libakaw, no? SB bagto sa pata, ag ina man, kay Ampo Dave, no? Bilyorente, unga ran ni Mayor Luluirot, Bilyorente, ag ina kayang po Utoy, Bilyorente, dating SB member, ita Banwakara ita Libakaw. That retired man da si Ampun Utoy nga police, no? Retired man da imo nga police. Okay, thank you again Ampun Utoy, salamat. Kay Sir GB Maturi, good evening kabarkadang che watching iya sa Old Buswang. God bless you always. Thank you gid. Okay, dali ang ay basi kon may wa pa kita habasa ri kara. Dali wang kita habasa. Okay. Ina kay Sir Jan Ricampo pa shout out po. Kay Sir Roger Lucero, Che, hagungang sa pamanawon, always keep safe sa pag-drive, Sir Che. God bless you always and your family. Thank you. Salamat gid nga abo, no? sino para basi kung may uwa akon ba kara wa may uwa ko basari kara ha aga pagano brown kita sa oras siga amam puli sabal sir in sabal ina kay Bulano ay Edmond sa Chicago Illinois no may dagang gabi ina kay Mami Litorga San Diego Auntie Ann, Uncle Chito sa Vancouver, Canada, no? Uncle Titoy gali, nakita kami ng Uncle Titoy Rodriguez, Angela Titoy Rodriguez. Kul, since yan kay ina masyado gid niya sako, no? Masyado gid sako kami kay ina, nakita kami kay ina ni Fiscal Chris. Ita NTFL Cup agni Uncle Titoy, good evening, no?

0: Jonathan Cabrera. Ako rin yung karang anchorman, yung karang El Capitan sa Kanginan, Raya si Kabarkadang Che, hindi libre na kapabilik at malipay nga gabi. And may God bless the people of Aklan, God bless the Philippines. Mabuhay!
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Radyo. Todo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Rancho Todo. Rancho Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo, 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rancho Todo. Rancho Todo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Pancho Todo. Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: You're listening to 88.5 Radyo

todo. Rancho todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Rádio Dodô.
1: You're listening to 88.5 Rádio Dodô.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: todo. Pancho todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kayo.

0: Rádio Todo.
1: Rádio Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak. Inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.